0: ano po yung birthday, saan po kayo nakatira, and so on and so forth. Usually, yung mga hinihingi ng bangko.
1: Yun.
0: Yun din yung hihingin po nila. Para magmukhang legit. Yun pala, yung paghingi nila ng mga ganong information, ng mga data ay kinukuha na nila yung details mo sa bangko para ma-access na po nila. So, yun po yun. So, diba, so sabi ko, wag pong click ng click. Ganun po yun. So, avoid further contact yung letter A. So, pag nagawa na po natin yun, nagkamali na po tayo, baka tatawagan ka ulit ganitong scenario. So, wag na to tayong umulit. We have to learn. So, marami kasing nauulit po na gano'n eh. Nangyari na nga sila nung una.
2: Oo.
0: Nag-click na ulit sila.
2: Eh kasi,
0: so,
2: eh,
0: kasi gusto ka
2: gustong makabawi.
0: Eh kasi,
2: oh, eh kasi ma'am, mas lumaki yata yung amount offer nung pangalawa eh. Kaya, natukso.
0: Na-click din. Eh, oh. So, yung mga gano'n po na, isipin natin unang-una, pag nag-click tayo, ano kaya yung pinanalunan ko? Tumaya ba ako? Meron ba akong raffle kaya na binili para magka-reward ng ganito. Minsan pa kinikot ang DSP, SEC and all. Wala pong katotohanan yon. Hindi po kami engaged sa mga ganong mga programa na nagbibigay po kami ng mga ganong mga reward.
2: May DTI so, approved pa ma'am eh. Yung iba.
0: Ayun, diba? May number.
2: Na may number pa.
0: DTI number sa'yo na sinasabi doon. Number. Minsan may gano'n.
2: Ayan.
0: Naglalagay ng number doon. Yes.
2: At yung pangalan pa. Oh, yung pangalan pa nung ano, attorney pa ang nakalagay. Attorney, oh, ganito, ganito. Oo. Oh. Kaya maniniwala eh.
0: Yes. Ako, unang-una, ano din ako dyan, tinatawagan talaga. Pagtawagan mo yung number din na ginamit, talagang sasagot.
2: Oo.
0: Sasagot din. Hindi na basta-basta. Parang legit talaga.
2: Oo.
0: Ang galing nilang magsalita. Yung mga, yung
1: mga scammer.
0: Gumagawa ng mga ito.
2: Oo.
0: Yes, sir. Yung pangalawa, ito na, dahil nga na-scam na po tayo, na-biktima na po tayo. Yung letter L, yung L pala, lock account and devices.
1: Ayun,
0: so, lock. Ito na po, yung mga account ninyo, magbago na po kayo ng password.
2: Oo.
0: I-lock na po ninyo yung ginamit na device, i-block nyo yung number na yan. Yun po yung pangalawa. And number three, that's i-gathered evidence. So, i-scan, i-screenshot po ninyo yung mga, yung message po sa inyo. Pag kayo ay nakapunta na or na na-click na ninyo yung link na binigay, nandun na kayo, i-screenshot nyo po yun. Lahat
1: gather evidence.
0: Mga evidence na pwede nyo, mag-gather po ay kunin nyo. And the next one, which is R, report to the financial institution. Na.
1: Ayun.
0: So, ito yung medyo kailangan din po nating explain unang-una kasi dumidiretso po sila sa Banko Central, sir, pag may mga ganito. Unang-una, i-report muna doon sa depository bank mo o kaya sa provider nito, pwedeng mga electronic wallets po natin kagaya ng GCash, Maya, Palawan Pay, at saka marami pa pong iba kung ano po yung ginamit natin. Sino po yung financial service provider natin. I-report muna natin sa kanila. Kasi meron din silang sariling proseso para investigahan yung nangyari. At saka pag sinabi natin sa kanila itong nangyari sa atin, ma-alert din sila na ito may nangyayari sa atin, ginagaya tayo. Para din mapaigting nila yung kanilang proseso.
1: Tama.
0: So yun po yung una. Mayroon investigation sa mismong provider.
2: Pag
0: hindi po nalutas doon, yun na yun. Pag hindi kayo, o kunwari, kasi nga may fault na napatunayan na may pagkakamali yung consumer, nagbigay siya ng OTP eh. Alam po yung OTP yung
2: hindi
0: para makapasok ka sa account. Para makapag-proceed ka doon sa transaction mo, may natatanggap tayong OTP. May mga ganun talaga, nag-input. So, ang nangyayari nun, may fault talaga yung consumer. Unang-una, kung nagbibigay ng OTP sa mga tawag, mga ganyan. So, ang nangyayari, pag hindi ka kontento, kasi nagkamali nga po ako, anong gagawin ko next? Doon po yung last T. Yung last letter, I should say, sa alert. Tell that to the appropriate authority.
1: Ayun, tell it to the Marines.
0: Sino po yung mga appropriate authorities? For BSP, ito yung mga bank, financial institution.
1: Mm-mm.
0: Meron din tayong, ang authority po din dito ay mga, ang SEC, Securities Exchange Commission.
1: Okay.
0: Ito yung mga for lending naman. Meron din po tayong insurance commission kasi may mga ano din tayo, reports on insurances. Nakapagbayad siya, hindi pala siya yung tamang ano, tamang link. Nagbayad na siya online. So, ito yung insurance commission. Meron din po tayo sa cooperative development.
1: Yes.
0: Na ngayon yeah, yung sa cooperatives naman po natin. So, ito yung mga oversight bodies natin na pwede tayong mag-report. Depende po kung saan tayo nakaangkla, saan po yung, ano po yung klase ng ating transaction. So, hindi po lahat pag-scam, lahat kasi akala nila BSP na lahat, hindi po yun. So, depende po yung oversight body doon sa transaction na ginawa po. So, yun po yung alert, tandahan po natin. Pero sana wag sumantong na ginagamit po natin yung alert. Unang-una, sana dapat isipin natin or tandaan po natin yung mga sa financial education na huwag na tayong maging biktima ha, ng itong mga fraud and scams. Kasi yes, may ibabalik po yung pera pag napatunayan po. Kaso nga po may proseso.
1: Medyo matagal.
0: Yes, so dapat napanuri po tayo sa lahat ng mga kiniklik po natin. So, tandaan, huwag tayong click ng click. Wag ito pa ha kasi nasabi, di ba may nang minsan ito may may phishing na kung tinatawag ha. Aside from the phishing, idi-direct ka po sa ano sa site na mali. Itong phishing tatawag sa iyo. Usually ito, di ba akala natin emergency tawag ng tawag eh, di ba?
1: Nakulit.
0: I-accept natin yung call. Baka may nangyari eh syempre kung iniisip natin family members natin, baka may nangyari kaya tatawag ka emergency. Yun pala, nakaka-capture din po yung boses mo.
1: Oo.
0: Para pag tumawag sa customer services mo, magpapa-change ng details mo sa customer service sa account mo. So, may mga ganyang ano na po, mga estratehiya po sila. Kaya, pag mga ganyan may tawag ng tawag po sa inyo, parang minamadali ka na mako-compromise na nga daw po yung account mo. Kailangan mo nang magbigay ng details para daw ma-stop po yung ano gagawing scam sa account mo. So, wag po basta-basta naniniwala sa ganun. Lalo na kung yung tumatawag po sa inyo ay mobile number. Mas ano ka pa kung landline po yan eh. Kasi ma-check mo talaga yung landline po.
1: Kung saan galing.
0: Yan ba i-banko? Yan or provider po ba yan? So, pag mga normal, regular mobile numbers, kagaya po ng mga ginagamit po natin ngayon.
2: Delikado pala.
0: Yung better, yes. Call your provider kung totoo ba ito. Okay, so yun po yung mga tips po natin, no? Alert, yun, avoid further contact po, lock
1: the account,
0: lock your accounts and devices, mag-change po ng password, gather evidence.
1: Yung
0: evidence, yung ARPO
1: report.
0: To the financial institution.
2: Yun.
0: Report to the financial institution o kaya mga electronic wallet providers natin. And last, yung letter T,
1: tell
0: to the appropriate authority.
1: Uy, madali nga.
0: So, yun po yung alert.
1: Avoid, lock, evidence, report, tell. Uy, yeah, na-memorize ko kagad.
2: Very good. Pasado ka na.
1: Pasado na kita.
2: Alam mo ma'am, may nangyari. Alam mo ma'am, may nangyari niyan. Ito yung bilang karagdagan din sa ating ano. May nangyari sa akin na yung credit card. Tumawag sa akin cellphone number. Kilala niya ako eh. Kilala. Ano yung akin?
0: Sabi ko,
2: kaya alam niyo po ang napagdiskitahan ko doon ma'am. Ay yung mga parcel na ino-order ko, kinukuha yung aking impormasyon din eh.
1: Ay, dapat eh.
2: So, baka magkakasabwat. Yes. Hindi kaya magkakasabwat yung mga yan.
0: Actually, sir, yung mga tumatawag sa inyo, yes, possible po yun. Kasi alam. Pero yun nga, ang galing nga nila eh. Kasi ito, paano nakuha yung mga numbers?
1: Tama,
0: yun din. natin. Kasi pagdating sa bangko, hindi naman yan basta binibigay eh.
2: Oh.
0: Mga details natin. Mm. Usually, nakukuha, nagre-research yan. Kaya dapat po yung mga Facebook, yung mga FB accounts natin.
2: Oo.
0: Social media accounts po natin.
1: Dapat
0: kaya
1: nakalak.
0: Kaya huwag nilalagay yung

0: para yung daw load, parang ganito yung sinasabi niya, eh hindi ko na in-entertain na ma'am, sapagkat bagay ganun nga ako, napaka aware din po ako sa ganyan eh, sensitive ako doon sa ganyang cellphone number ang ginagamit. Oo, kaya hindi ko na hindi ko na siya tinugon, pero nakailang araw siyang tawag ng tawag.
1: Ayun na nga, makulit.
2: Yes.
0: Akala niya kasi akala niya kasi marami akong pera eh.
1: Mhm. Yun pa lang totoo.
0: Ay, limpak limpak limpak.
1: Eh ma'am, patungkol doon sa literacy program ninyo, paano makaka-avail nito ang taong bayan? Mga interesado doon makinig sa lecture about financial stability. Yes. Mm-hmm. Meron ho ba kayong mga seminar nito?
2: Yes po. Actually, sir, kung gusto ng mga gusto na actually ginagawa nila, pwede silang mag-request sa amin directly. Matagdapan po kahit saang branch po ito, sa, well, dito po tayo, pwedeng i-forward po ninyo sa amin, ipareceive po sa amin yung request sa BSP Legazpi branch. Pwede rin po sa BSP South Luzon Regional Office, yung malapit din po sa atin, sa Naga City po yun. At kami po ay magkakandak po ng mga lectures.
1: Ayun,
2: maganda. About central banking. Pag wala din po kayong itong mga kasamahan po natin na mahilig din po sa social media, meron po kaming may Bangko Central FB page. Lahat ng mga tinuturo namin.
1: Ay, nandoon na.
2: Warning. Meron din po doon. I-scroll lang po natin from time to time. May mga babala po doon. May mga savings, topic, management, investment. Nandun po lahat sa Facebook FB page ng Bangko Central. Meron din po kung gusto nyong i-download no, sa mga institutions na gustong kumuha din ng kopya ng mga tinuturo po namin, nasa website lang din po yan.
1: Ayun.
2: bsp.gov.ph. Nandun po lahat yung mga sinasabi kong mga related to the financial education.
1: Alright.
0: Maganda yun ha. At saka ma'am, ano, alam niyo po ang mentalidad kasi ng ating po mga ng ating po mga mamamayan, mga kababayan po natin. Pag sinabi, narinig na BSP, Bangko Sentral ng parang mahirap mahirap yata
1: parang mahirap parang busy
0: parang busy para bang oo ngayon pala may mga ganyan, napakaganda po na napakinggan po natin yan ng ating pong taong bayan na may mga ganyang napakagandang programa na tulong dun sa mga kababayan po natin ng Bangko Sentral ng Pilipinas.
1: So ma'am,
2: actually po, para matanggal nga yung mga ganong isip ng tao, kami po ay pumupunta sa mga market, kung saan-saan po kami nagli-lecture. Para, ito nga yung may programa kami, yung bringing BSP closer to the people. Para matanggal yung isip na nila na
1: mahirap pa. Oo, mahirap abutin yan.
0: Bangko Sentral yan eh.
2: Kaya po may mga ganito po kaming programa po na i-avail, pwedeng i-avail po ng taong bayan. Anytime po kung may mga concerns po tayo, hindi po kami mahirap.
1: Abutin, ayun.
2: Okay, kasama po sa mandato po namin niya na bringing BSP po closer to the
1: public. Ayun. So ma'am, any organization can avail of this? Gagawa lang sila ng formal na request sa inyo at tutugon ho kayo.
2: Yes, sir.
1: Pag dito ho, ma'am, sa Albay.
2: Meron po kaming, yes, sir, po, opo. May advocacy team po kami, magpapadala po kami ng mga tao para po makapag-lecture sa mga requested topics po ng mga organisasyon or institution.
1: Ano po yan, ma'am, na request, could that be done in just online? Pwede lang sila mag-submit ng kanilang request via online or they really needed to come to your office?
2: No, they can just send the request online din, sir. Padala din lang sa email namin at yun na. Pwede na naming address. They do not need to come to the office. Kung malayo po yan, di na po kailangan pumunta sa opisina. Pwede na po nilang ipadala online.
1: Meron ba silang mga gagawin preparasyon? If ever they want to invite you, meron ba kayong mga requirements?
2: Ano lang naman po, sir, para syempre depende sa number of participants po yan, no? So para kunwari konti lang, parang meeting type or at least, kasi pag lecture ang sinasabi po namin, at least 30 po dapat.
1: At least 30, okay.
2: Yes, oo. And we will also be syempre presenting.

0: our PowerPoint. Pero pag wala naman, like kunwari sa markets nga po kami, no, kami na po ang nagdadala niyan. Kung wala silang gadget, mga screen na magamit, kami po ang nagdadala. So, ang tinatanong namin usually, saan po yung venue? So, yung pag-open po yung area, kami na po yung mag-a-adjust.
1: Okay, ma'am. Maraming salamat. Isingit ko lang ito, ma'am, na tanong ng ating ng taong bayan patungkol doon sa cashless na sinusulong natin. Say, for example, ma'am, sa GCash or Paymaya, meron ho kasing bawas, yan ang inaayaw ng taong bayan, na sa pag-cash, wala nang bawas, diretso. Kapag ka itong online na ano, may bawas kasi, ma'am, eh.
0: Yes, actually, ganito, no. Dapat intindihin din natin, no, itong mga provider natin, ito ay mga profit oriented, ano din, tama? So meron din silang mga negosyo ito. So yung mga talagang kina-charge din na minimal fee sa ating mga transfer, let's say for may 5 pesos, 8 pesos, yung iba 18, 20. So ito yung palagi kong sinasabi pag tinatanong, bakit hindi ba pwede kasing libre na lang, tama po ba? Kasi sa pandemic time, parang we need yung mga fees, tama?
1: Tama,
0: mga consumers. Yeah, di ba natandaan po natin yun na we need yung mga fees. So, itong mga fees na ito, ito na naipapaalam namin sa kanila kasi may mga regular meetings din kami with them na ito yung concern ng publiko. Di nga ba pwede? Possible po ba talaga na tanggalin? So, ang ginagawa naman nila, pinababaan. Sa ngayon talaga, like yung isang bangko ngayon, yung 15 pesos, naging 8 pesos na lang. Dati, 20 na lang. So, ginagawa naman nila ng paraan para ma-address talaga po yung concern ng taong bayan.
1: Okay.
0: Pero yun nga, dapat intindihin natin din na may operational cost na kailangan din nilang
2: isosin gumastos yung operation
0: nila. Kaya dito nila, yes po, dito nila kinukuha. Pero yun nga, sana siyempre depende rin sa loob, supply and demand po yan eh. Pag wala ni customers at kaya nilang i-waive yung mga fees, pwede rin po talaga yun. Ganun lang po.
1: Bigayan lang.
0: Pwede nilang babaan. Yeah. Ginagawa din naman po nila ng paraan para bumaba talaga yung fees na binabayaran po natin pag tayo ay nag-transfer. Pero again, isipin natin yung 15 pesos, yun yung or 18, may 5 pesos. Isipin ninyo yun pag kayo ay magbayad at mamasahe ka pa. Or may sasakyan ka, magdasuli na ka. Yung oras mo, pupunta ka doon para magbayad. Tama po ba?
1: Tama.
0: Itong 5 pesos, 8 pesos, 18, magkano naman po yun? Minimal po siya kumpara doon sa
1: iyo. Oo, lalo na sa panggasolina pa. Oo, magagasolina ka pa.
0: Yes, tapos,
2: pababawasan pa.
0: Yes.
1: Kumbinsido na kami, ma'am.
0: So, yun po yung para... Yes. Oh. Yun po yung palagi kong sinasabi. Minimal pa din siya.
2: Correct.
0: Malaki pa din masisip.
2: Yeah, kaysa sa sumakay ka. At may transport ka.
1: Ma'am, kami po ay kumbinsido na. Napakagaling niyong mag-convince.
2: Galing, galing.
1: Ma'am, go ahead, ma'am.
0: Yes po. Again, related din po dyan. Pag GCash to GCash yung bayaran, wala pong fees yun. Meron lang fees kung ibang provider.
1: Tama.
0: At saka depende din sa amount. Kunwari, yung isang bangko, land bank actually yung alam mo, yung land bank kasi pag nag-transfer ka up to 1,000 o nagbayad ka, pag bayad po walang ano yun fees ha, yung transfer itong pinag-uusapan po natin. Pagbayad ka, pag transfer ka up to 1,000, wala pang fees po yun. Pag more than 1,000 na, this is for the land bank. Sorry, I'm not promoting land bank ha, ito lang yung naisip ko ngayon na pasensya na po kasi sa government. Sa government employees, land bank po talaga yun.
1: Yun
0: po yun. May mga, depende po, may mga kanya-kanyang policies po ang mga financial providers ko. May cap po yan pag nag-transfer. Pag ganitong amount, pagkano yung ano, wala pang charge. Pag more than that, mayroong charge na. Pag ibang provider ang tra-transferan mo. Pero pag same naman na banko, same electronic wallet, GCash, Maya, wala yung pong bayan.
1: Ayun.
0: Wala pong transfer fee po yun. Yun po yun.
2: Okay, malinaw.
1: Napakalinaw.
0: Marami. marami po tayong nakuha doon.
1: Ay, marami, ma'am. Alam mo, ma'am, nailapit mo yung Bangko Sentral sa puso ng mga tao.
2: Yan. At saka minsan ay kayo po ay makapag-guest din po dito at baka may mga tatalakayin pa ano po na hindi natin napag-usapan ngayon.
1: Oo.
2: Ayun, at mapalad po kami sapagkat nakapanayam namin ng acting area director ng ano Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi Branch.
1: Legazpi Branch.
0: Ma'am.
1: Maraming salamat po. Welcome ulit sa Bicolandia at ingatan kayo ng Panginoong Diyos sa buong maghapon. Sa po ng mga kasama niyo po diyan sa Bangko Sentral, ng Pilipinas, Legazpi Branch.
2: Maraming salamat po.
0: Thank you po sa inyo lahat. Marahay na aga po.
1: Wow, magaling ka naman, Bicolana. Marahay na aga. Diyos mabalos tabi, ma'am. Ingatan ka ng Panginoong Diyos.
2: God bless.
1: Bye-bye. Oh, yan po mga kabatid, ang acting area director ng Bangko Sentral ng Pilipinas.
2: Malinaw pa din. Magaling mag-explain si ma'am.
1: Kaya nga ay nailapit niya
2: ang
1: Bangko Sentral na dati nating sinasabing ma'am, ang taas ng ano eh, parang busy-busy. Pero,
2: at saka ano ha, yung pakikipag-usap niya talaga namang hindi lamang parang pangmasa talaga, no?
1: Pangmasa
2: maiintindihan
1: talaga.
2: Maiintindihan mo.
1: At makikinig ka talaga.
2: Mm-mm.
1: Yan, maraming salamat Ma'am Evelyn Valdez, area acting area director ng Bangko Sentral ng Pilipinas, digdi po sa Bicol Region. Kung meron talaga pa kayong mga katanungan, meron kayong mga request at gusto niyo pang umattend ng seminar, kayo po ay mag-request na lamang po
2: sa BSP.
1: BSP,
2: alam mo,
1: Legazpi.
2: Alam mo, pwede, ako ngayon, ano rin ako eh, namangha din ako sapagkat, yung ang dating ng BSP, di ba? Para bang mahirap i-communicate, mahirap i-approach, mahirap mag-request. Pero yung pala, may ganyan na.
1: May ganyan pala silang programa.
2: Ang galing,
1: Para ilapit ang Bangko Sentral sa mga tao.
2: Sa mga
1: Meron
2: tao.
1: Pala ganyang problema. Maraming salamat.
2: Mm-hmm.
1: Nagpapasalamat kami na nagkaroon ng oras
2: sa atin.
1: Sa atin para may paliwanag ng Bangko Sentral. Nang bago yung ating pananaw, yung ating konsepto sa Bangko
2: Sentral.
1: At saka
2: nagkaroon tayo ng kaunawaan sa alert.
1: Yeah.
2: Huwag click ng click, ha?
1: Huwag
2: click. Ay, nako. Ay, ako nga pa din. Biktima talaga. Pero hindi natuloy.
1: Ako natuloy. Biktima ako
2: dyan. Pati boses nyo, sabi nga ni director
1: Nagagaya.
2: Nagagaya. At pag kayo tinatanong na, at hinihinga na kayo.
1: Ay, itigil mo na.
2: Ay, huwag na. Pati birthday nyo. Nako.
1: Alam mo, kaya ako pumasok doon dahil kabusis, napakabusis ni Pading Taron Perzio. Yung pala, hindi naman pala siya.
2: Oo, yan na ngayon ang panahon, ha? Kaya ingat-ingat po tayo. Baka dami po, manluluko talaga ngayon.
1: Sa sobrang hirap ng buhay, gagawin ang lahat, makapangganjo lamang.
2: Ayun nga, yung ang nanalo ka. Hindi ko akalaing nanalo ako. Hindi ko naman alam yun.
1: Hindi ka naman sumali.
2: Wag na po kayong matutokso doon sa amount na pinanalunan ninyo.
1: Sa lahat ba naman ang nanalo? Ikaw ang
2: hingihan.
1: Hindi ka pa ba magtataka dyan? Nanalo ka na nga, hingihan ka pa.
2: Sabi ko nga nung padi, pwede po bang ibawas nyo na lang
1: ayun
2: sa napanalunan
1: ko? Ayun ang sinabi ko, nagalit sa akin ang tumawag sa akin. Kasi hingihan ako ng pera. Sabi ko sa kanya, sa laki ng napanalunan
2: ibawas
1: ko
2: na yan,
1: ibawas mo na lang. At ang sobra sa mga gagastusin, yun ipadala nyo sa akin. Abay tumigil.
2: Walang maipadala eh.
1: Maraming salamat po. Ngayong araw ng Biyernes, isang linggo tayo nagkasama-sama. Sa oras ng Pilipinas, Bicolandia, simula Lunes hanggang Biyernes.
2: Ayan. At ihabol natin pa din. Erwin Bungo, shoutout watching here from the farm while picking cucumber.
1: Wow.
2: Tristan Wyatt Gulay, good morning boys.
1: Good morning.
2: Ayan.
1: At galing po kay Mel Sir Manzanilla, thank you so much Ma'am Eve for your time. Sabi ni Ma'am Mel.
2: Okay, wala na naman tayong oras, pati.
1: Kami po ay magpapaalam na. Salamat tabi sa buong isang oras ka natin na sinamahan nyo kami ngayong araw. Bukas po ang tabayanan po ang Makabulang Buhay, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga.
2: At ako naman po ay every Tuesday ang Family Matters, Male Empowerment, at Wednesday 6:30 to 7 ang Tanglaw sa Daan ng Buhay. At Friday.
1: Kayo po ay magpapaalam na. Lagi natin paalala sa inyong lahat habang may oras pa.
2: Tanggapin po natin ang ating Panginoon Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating pong buhay.
1: Nakakasama natin ngayon sa technical side ang ating Chief Tech Don Alfonso. Kami po inyong mga kasama, kalakaka, kalmusalan tuwing umaga, ang nag-iisa, El Solamente, Rico Jelen.
2: Ito naman po ang kasama nyo every Friday dito sa oras na Pilipinas, Bicolandia. Ito po si Daddy Roo, Ruel Orihuela.
1: Bye-bye po. God bless everyone.
2: Bye-bye.

0: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinyon. I-text sa aming contact information, 0998-843-0573, sa Facebook page, CARE 104.3 The Way FM, o sa email address, info@dway.febc.ph.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Negosyo asin trabaho, programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

Isang mapagpalang umaga sa bawat isa na nakikinig at umaantabay sa ating programa sa Far East Broadcasting Company Philippines. Ito po ang FEBC Bicol, ang Care 104.3 The Way FM. At ito po ang inyong programa, Negosyo Asin Trabaho. At ako si Yvette Pao, ang inyong kasama hanggang mamaya. At tayo pong lahat ay magsasama-sama at I am very excited na makasama kayo sa ating programa ngayong araw na ito. It's a beautiful Friday morning at talaga naman pong every Friday ay tayo ay nagkakaroon ng pagkakataon na makapakinig ng mga entrepreneurs na nanggagaling sa mga miyembro, iba't ibang entrepreneurs o mga negosyante na miyembro ng Business as Mission. Mas nalalaman at nauunawaan natin kung ano nga ba itong Business as Mission, kaya maya-maya lamang po itong hayan natin ang isa na namang kwento ng isang miyembro ng Business as Missions. Pero bago po ang lahat, tayo muna ay mangumusta sa ating mga kasama na lalong-lalo na po kanina pang alas 5 ng umaga na umaantabay at sumusubaybay sa ating mga programa dito sa Care 104.3 The Way FM. Kumusta po kayo mula sa atin dito sa himpilan sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City? Kumusta po kayong lahat sa 1st, 2nd and 3rd District of Albay? At syempre, kinukumusta din natin ang ating mga kapatid, kaibigan at ang ating mga kapamilya, mga ka-carians at ang ating mga taga-subaybay dyan sa may Camarines Sur, Camarines Norte. At syempre, hindi natin kakalimutan ang ating mga nasa isla. Ang isla ng Happy Island of Catanduanes, magandang araw sa inyong lahat. At ganun din ang ating mga kaibigan sa Masbate, Burias, Tikaw and Rapu-Rapu Island. At ganun din, kumusta hindi natin ang ating mga kaibigan at mga ka-carians, mga tagapakinig sa may Sorsogon. Nako, marami tayo dyan na mga nakikinig sa atin na mga tahimik lamang dahil sila ay nasa radyo. Pero alam natin na ting nakikita-kita tayo sa ating mga paglabas, talagang nangangamusta sila at alam nila mga pangyayari dito sa ating himpilan at sila ay natutuwa na sila ay patuloy na nakakapakinig ng ating pag-broadcast at sila ay abot na abot ng ating signal dyan sa may Sorsogon. At kung saan ka man naroroon ngayon, ikaw man ay nakikinig ng ating live broadcast today o ikaw man ay nanonood sa mga social media platforms na available, ay kami ay masaya na ikaw ay kasama namin at patuloy na sumusubaybay sa ating mga programa. Kaya naman, kung ikaw ay nais mo na mag-mention, magpa-mention, magpa-shoutout, or meron kang gustong batiin, lalong-lalo na yung mga birthday celebrants at yung mga merong mga importanteng mga selebrasyon o anumang tagumpay na inyong nararanasan ngayon. Kami po dito sa ating himpilan sa FEBC Bicol ay talaga namang masaya at natutuwa at nakikisaya sa anumang tagumpay na inyong isine-celebrate ngayon. Kaya naman, kung nais mo na ikaw ay makipag-ugnayan, pwedeng-pwede kang pumunta dito sa ating himpilan sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. At pwede ka ding mag-text o tumawag sa ating telepono numero 0998-843-0573. At syempre pa, kung ikaw naman ay nais mo na nakikita kami at napapanood, ito man ay live o ito man ay replay, maaari ka na pumunta sa mga social media platforms na kung saan matatagpuan mo ang FEBC Bicol. Sa ating Facebook page, ang FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM, at sa ating YouTube at Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. At kung ikaw naman ay nais mo na habang ikaw ay may ginagawa, nakakapakinig at nakakasubaybay sa atin, basta ikaw ay mayroong internet connection o may data, pwedeng-pwede kang mag-type sa iyong telepono, sa iyong laptop or sa anumang gadget na iyong gamit at i-type mo lamang ang bit.ly/thewayfm. Again, that's bit.ly/thewayfm.
At kung nais mo na ikaw ay mapabilang sa ating lumalaking pamilya ng Carians Official GC, eh pwedeng-pwede kang magmensahe sa amin at upang i-add ka namin dito at ikaw ay mas magiging updated sa ating mga live programs, ganun din sa mga pangyayari dito sa ating mga happenings dito sa ating himpilan. At syempre, lahat po kayo ay welcome na pumunta at bumisita sa ating himpilan. Dito lamang po kami located sa Arimbay, Legazpi City. Ayan po, along the highway lang po kami. At makikita nyo po kami kagad dahil po tayo ay merong malaking signage ng Care 104.3 The Way FM. Kumusta po ang lahat? At syempre, kumustahin din natin yung mga nasa labas ng ating bansa at yung mga hindi naaabot ng ating signals. Saan ka mang sulok ng bansa o sa labas ng ating bansa, magandang araw sa inyong lahat at salamat sa pagsubaybay. Sa inyong pong pakikinig, aming pong request na i-share nyo po ang ating mga program links para naman po may iba pa na tayong mga makasama at meron pa pong iba pa na mabless sa mga talakayan, usapin at sila din ay ma-encourage at ma-inspire sa ating mga napag-uusapan. At syempre, yung mga information na kailangan nila ay maaari nilang makuha dito sa ating himpilan sa pamagitan ng pakikinig sa atin sa radyo or kung hindi man sila naaabot ng ating signal sa radyo, maaari sila na makapanood sa ating live or replays ng ating mga programa sa social media platforms. Kaya naman lahat po kayo ay inaanyayahan ko na samahan ako hanggang mamaya para po sa ating business as mission segment. At syempre pa, bago po tayo magpatuloy, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat at tabay lamang po kayo. At bago tayo pumunta sa business as mission segment natin, tayo muna po ay makikinig ng ilang paalala mula sa ating himpilan at ganun din ang pro tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides.

Maraming salamat sa pakikinig at pag-antabay sa atin dito sa ating himpilan. At syempre, isa na namang makabuluhan na talakayan ang ating natunghayan sa ating mga kaibigan mula sa Business as Missions. Alam niyo po ba na sa panahon ngayon, marami talaga yung iniisip na ang business ay tungkol lang sa mga tungkol sa pera or yung kinikita. Pero tayo po bilang mga mananampalataya, it's good na talagang naniniwala po tayo na ang pagnenegosyo ay may merong mas malalim na layunin. At ito po ang hatid ng Business as Missions. Ito ay pwedeng maging mission field. Ang ating pagnenegosyo ay pwedeng maging mission field. At ito po ang ginagawa ng ating mga kaibigan mula sa Business as Missions na nagpapaalala sila sa atin na ang trabaho at negosyo natin ay hindi hiwalay sa ating pananampalataya. At yan po yung ating natunghayan sa ating guest today with Business as Mission. Alam niyo po yun, sa bawat transaction at sa bawat pakikitungo natin sa tao, may pagkakataon po tayo na maipakita ang pagmamahal. Hindi lamang pagmamahal, kung hindi yung integridad at kabutihan ng ating Diyos sasalamin sa atin. Kaya ngayong umagang ito, bago po ako magpaalam sa programa ng negosyo as in trabaho, ay nais ko pong iwanan ang salita ng Diyos. At ito ay nagmula sa Colossians chapter 3, verse 23. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. Kaya alam niyo po ba, itong salitang ito mula sa Biblia ay nagpapaalala sa atin na kahit saan man tayo inilagay ng ating Panginoon, sa opisina man yan, sa maliit nating negosyo o sa malaking negosyo natin, o sa loob ng ating ministeryo, sa loob ng ating pamilya, o kahit saan tayo itinalaga o inilagay ng ating Panginoon, ito po ay pagkakataon para maging daluyan tayo ng Kanyang biyaya. Samahan niyo po kami ngayon sa ating mga araw-araw. Kuyakat mo yung samahan hanggang dun lang sa daluyan ka ng Kanyang biyaya. At sa ating pagtatapos, tandaan po natin, ang negosyo natin ay hindi lamang para sa sarili nating tagumpay, kundi para ito sa layunin ng Diyos sa ating buhay. Kaya kung saan ka man ngayon naroon, ito ay ang iyong mission. Ito ay isa sa iyong mission field. Maraming salamat po sa lahat. At maraming salamat sa umantabay at sumubaybay sa ating programa. Ako muna po'y pansamantala magpapaalam sa inyong lahat. Ako po si Yvette Pao at salamat din sa ating technical team na sumubaybay at sumama sa atin ngayong umagang ito, kay Don Alfonso at kay Don Ramon sa pagsama sa ating programa ngayon. Maraming salamat at patnubayan po tayo ng Panginoon and may God bless us all. Ito po si Yvette Pao, nagpapaalam pansamantala para sa ating programang Negosyo as in Trabaho. Antabay lamang po at susunod na ang Family Matters. Siyempre kasama natin dyan si Pastor Joe Genduso at si Pastora Lala Gendusa. Magandang umaga and have a blessed day. Bye everyone!

0: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo as in Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.
1: Nagagamot ba ang HIV?
2: Wala ang gamot ang HIV, pero pwede itong i-manage kaya't maaring mabuhay ng malusog at mahaba. Post-exposure prophylaxis o PEP. Ito naman ay para sa mga posibleng na-expose sa HIV. Ang post-exposure prophylaxis ay isang paraan ng short course ng HIV medication. Ginagawa ito within 72 hours or 3 days matapos ang exposure sa virus. Kung ikaw ay prescribed ng PEP, kailangan mo ng medication araw-araw sa loob ng 28 days. Matapos ang 4 to 6 weeks, kailangan nang magpa-test for HIV. Ang PEP ay hindi advisable na gamitin ng regular ng mga taong laging exposed sa HIV. Agad na magtungo sa pinakamalapit na healthcare provider para sa iyong kondisyon.
1: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 Dway FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
3: The time is 9:31 in the morning.
0: Iba't ibang usaping pampamilya, ating pakinggan at matuto dito sa Family Matters.

0: Ito na po ang Memo ni Mommy, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
1: Happy New Year, everyone! Parang mas excited ang mga bata dito po sa New Year Day, po ba? Kasi ang dami nilang panoorin and of course, yun, nakikigulo sila sa ating Midnight Watch. So ano po ang ating pwedeng gawin, and especially we are addressing the needs of children na iba't iba rin po ang kanilang ages. Kasi maganda po na ito ay maging isang family event for bonding. So mahalaga po ay pag-usap-usapan natin ano ang kanilang mga ideas in terms of how the New Year, especially yung ating pong Midnight na paghihiwalay ng taon, will be celebrated. And let's learn to listen sa bawat idea po nila.
2: Mga bata, in terms of obedience, wow, very challenging. Siyempre, tayong mga adults, we would like our children na binibigyan natin instructions to be obedient. It's a challenge, no? Kaya nga po, yan ang ating pag-uusapan. Kayo po ay aking inaanyayahan sa, well, medyo malayo for others, no? Meron po tayong celebration of the 30 years ko na po sa online parent education. Ayan, that's Valentine's Day. Magbigay lamang po kayo ng message sa atin pong Memo ni Mommy na Facebook kung gusto niyo pong sumali sa February 5th. Ang pwede nating gawin para po ang ating mga bata ay higit na maging masunurin. Unang-una ang tanong, do they trust us? Kasi kung hindi po sila nagtitiwala sa atin, may mga alinlangan sila sa ating mga nais na ipagawa sa kanila, mahirap po sila na susunod sa atin. And by trust, hindi po ito inuutos, ito po ay we have to earn this. Sa pamamagitan ng ating katiwa-tiwalang kilos. So, binagalan. Ganito naman po, it's very important that out of that trust connection ay naroon din po at na-develop, na-instill, na pagyaman ang atin pong tinatawag na authority figure over them or yung respect. Yan. Isa pa rin po ito, no? Na kailangan po nating anihin. Napakahirap po uutusan, oy anak, irespeto mo ko, sundin mo ko. No? Those things are wala po. Hindi po ito magiging daan upang sila ay sumunod sa atin. We have to earn this. We have to project. We have to make way para ang dating ng atin pong salita, kilos at buhay sa ating mga bata, well, this is the challenge. Katiwa-tiwala ba tayo? Nararapat ba tayong respetuhin? Or mag-aalinlangan sila? And that's the problem ng kanila pong pagiging obedient. Ayan. And also, gaano din po kaliwanag ang ating mga boundaries? Kasi baka madalas nangyayari, pag may nakita tayo na hindi natin gusto, that's the only time we have to tell them kung ano po ang kanilang gagawin. Maganda, beforehand, alam na po ang boundaries. Ano yung mga bagay na dapat nilang gawin? Pansinin ang aking sinabi. Bagay na dapat nilang gawin. Madalas po kasi ang sinasabi natin ay saway. Huwag mo itong gagawin, huwag kaakyat dyan, huwag kang punta rito, ito dapat, ganyan. All, don't. Let's reverse, baliktarin natin. Ito ang dapat mong gawin. Ito ang nararapat na aking makita. And, ito po, napakahalaga, listen to their feedbacks. Kasi minsan, hindi sila nakakasunod because they don't understand. We just say our instruction, and then, minsan, galit pa tayo, lalong hindi sila magkakaroon ng unawa. At napaka, no, iwasan po natin, just to make children obey us, dalawang bagay na iwasan. Number one, fear. Huwag natin silang takutin para sila ay sumunod. Kasi pag yan, ang ating ginamit, pag wala na po yung kinatatakutan, gagawin nila yung bagay na bawal. Para lang yung authority natin eh. Pag wala si police, gagawin natin yung mga, ika nga eh, violation sa traffic. O diba ano? And number two, iwasan ang reward. Pag nagawa mo ito anak, eto. Kasi makufocus po sila sa reward. Yan po ang mga ilang bagay. Paalala upang atin po mga bata ay higit na maging masunurin sa atin at tayo din naman po ay hindi lamang nandun sa pag-iisip na obey us, but we need also to do our own share kung paano tayo magiging isang magulang o isang adult na karapat dapat sundin. Mga ilang paalala mula sa inyong Mommy Bear Series dito sa Memo ni Mommy.
0: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mommy. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

Iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Hello and isang mapagpalang tanghali sa inyo mga ka-TNT. Kayo ay nakikinig sa impila ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, KR 104.3 DWAY-FM. And syempre, tuwing Biyernes or tuwing Friday edition ng ating programang TNT Your Lunch Break Cafe On Air, nakakasama niyo po kami. Ako po, si Alvis Ray Aison.
1: At Sam Zelarosa po.
0: Yes, hello hello sa iyo Kuya Sam. And syempre, hello hello din sa ating mga ka-TNT at sa ating mga ka-Kirians na nakatutok at nakikinig ang ngayong tanghaling ito. Yan Kuya Sam, kumusta po kayo?
1: Talagang may mga experience na unforgettable na nangyari along the way.
0: Yun.
1: Yun. Pero mahalaga na alam natin ang dapat gawin sa mga di inaasahang pangyayari.
0: Yes, and we're also glad, Kuya Sam, na ikaw ay safe and sound and walang major na untoward incident yung nangyari.
1: Buti na ako talagang, buti na sala ako ng kalye.
0: Yung kalye talaga yung sasala. Pero yan, so sa mga ka-TNT natin, no, siguro reminder sa ating mga ka-TNT, yan, ingat po tayo sa daan and sana ano tawag dito Kuya Sam, tumingin sa left, sa right, bago mag...
1: Tawid.
0: Bago magtawid. And
1: bago liliko
0: dahil minsan Kuya Sam, no, hindi talaga natin may mga instances na kahit very prepared na tayo,
1: yes,
0: may mga nangyayari pa ding
1: ang tawag dun accident.
0: Yes, accident.
1: Kasi nangyari yung accident kahit gano'ng kaingat at gano'ng ka-prepare, kaya nangyari yun kasi accident
0: Yes.
1: Hindi siya mangyayari kung prepared ka. So, or kuan talaga. Kahit kaanong preparasyon mo, pag aksidente, it happens talaga. Pero yes, lesser yung impact.
0: Yes.
1: Kapag ikaw ay handa.
0: And malalesen yung chance din. Pag ready tayo. Yan. So we're glad Kuya Sam na ikaw ay safe and sana ang ating mga ka-TNT rin ay safe sa mga sandaling ito. Especially sa mga naghahanda ng kanilang pananghalian and dun sa mga nasa labas. Yan. So ngayong medyo mainit-init ang panahon, para iwas, ano din Kuya Sam, iwas
1: Dehydration. Inom ng maraming tubig.
0: Yes, iwas heat stroke. Yan, huwag tayong lumabas ng mga anong oras ba yan Kuya Sam? 11 a.m. to
1: 10 to 2.
0: I-extend na natin sa 10 a.m. to 2 p.m. no? Kasi ako nga Kuya Sam, kanina 9 a.m. pa lang. Iba na yung init na.
1: Oo.
0: Iba na yung init ngayon. Nako.
1: Lalo kung may ginagawa kang physical activity. Halimbawa,
0: yes,
1: nag-jogging ka, nag-start ka ng alas 7. Naku, ang hirap niyan.
0: Huwag naman.
1: Dati ako runner. Kaya pag inabot ka na ng araw, ay grabe. Iba yung, ano niya, pag may ginagawa kang strenuous physical activity.
0: Yes, kaya sa mga ka-TNT natin, no, yan, doble ingat po tayo pag tayo ay nasa labas. And kasi parang ano din Kuya Sam, no, init and yung mga iba pang bagay. Yes, iba pang factors na dapat nating alalahanin. Kuya Sam, baka may nais ka pong batiin sa mga tagapakinig natin ngayong tanghaling ito?
1: Okay, binabati natin ang Alcon family dyan sa Daraga. At syempre, ang Bicolanong Siklista at Chill Bikers Club.
0: Yan. And syempre sa mga ka-TNT natin na nakikinig ngayon, whether kayo man ay nakatutok sa ating PM radios, whether kayo man ay nakikinig sa ating online streaming site, whether kayo naman ay nanonood sa ating Facebook Live, yan, hello po sa inyo, isang mapagpalang tanghali po sa bawat isa. Yan. And ngayong tanghaling ito, eh, meron naman tayong panibagong lesson na ating hihimay-himayin ngayong araw na ito. Yun, Kuya Sam, bilang isang nagbabike. And ano pa bang other experiences na related dito? Siguro sa mga drivers natin.
1: Usually sa mga drivers.
0: Yes, mostly sa mga drivers. Pero siguro, Kuya Sam, kahit
1: may
0: yung mga...
1: sa mga taong may kinakailangan gawin, yung na magdi-decision,
0: yes,
1: yung impulsive decision.
0: Mm-hmm. Yun.
1: Speedy choices.
0: Yes, and at the same time, siguro din, Kuya Sam, na yung mga nasa labas, yung mga runners natin, kasi siguro, hindi man nila first-hand na na-experience, pero muntik ngang ma-aksidente ng isang mabilis na vehicle.
1: Oo, nangyayari,
0: yes,
1: talaga.
0: Yes. And minsan, even sa buhay natin, Kuya Sam, no, minsan, yun nga sabi nyo, may mga pagkakataon sa ating buhay na parang minsan binibilisan natin ang mga bagay-bagay.
1: Mm-mm.
0: The process, the decision. And mamaya, Kuya Sam, ating pag-uusapan is kung ano nga ba ang dangers ng speeding.
1: Oh, tama. Mahalaga yan.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na sa mga mahilig kumarera.
0: Mm-hmm.
1: Naalala ko usually, pag sa mga siklista ko yata ang pinakamabagal. Kasi hindi ako nagmamadali. Yung sa amin nga na mga long distance cyclist, ang aming motto ay far, not fast.
0: Oh.
1: Kaya hindi talaga kami mabibilis magpatakbo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pero kahit paano kan mabagal ka na pag talagang ikaw yung ma-timing ng aksidente. Alam mo, hindi mo alam, may biglang nag-landslide sa harapan mo, wala kang alam noon.
0: Mm-hmm.
1: O kaya may biglang mabangga sa harapan mo na papunta sa iyo, hindi mo alam 'yon.
0: Mm-hmm.
1: Kasi 'yun yung mga bigla-bigla ba.
0: Yes.
1: Pangyayari.
0: Mm-hmm. Oy, magandang ano 'yun, Kuya Sam, no? May benefits din naman kahit papaano ang pagiging mabilis.
1: Oh.
0: Yes, kasi...
1: Lalo kung mabilis siguro ako, baka nagrabe ako kanina.
0: Ako buti na lang, Kuya Sam, at
1: matik tayo,
0: maingat po kayo.
1: Pag kurbata talaga mabagal.
0: Yes.
1: Siguro na ano lang ako dyan, mga 15 kilometers per hour, ganyan.
0: Mm-hmm. Yun. So, ang ating, as mentioned nga, ang ating pag-uusapan ay ang dangers of speeding. Dahil parang familiar na tayo, Kuya Sam, ng ating mga ka-TNT. Very familiar na tayo sa pros ng pagiging mabilis.
1: Oo naman, kasi mabilis makarating. Diba?
0: Yes, kung mabilis. Kasi minsan, gusto nating mabilis kasi...
1: Maraming magagawa.
0: Maraming magagawa. Gusto nating mabilis kasi gusto nating instantaneous. Ayaw nating dumaan sa proseso. Or minsan, para mas mabilis, may mga pa... under the table na ano.
1: Oo.
0: Mga kung ano-anong...
1: Mga nakalakhan ng mga ibang mga kababayan natin. Para
0: yes.
1: Para sino-shortcut nila yung proseso.
0: Mm-hmm.
1: At gumagawa ng illegal. Which is
0: yes.
1: Yung mga padulas.
0: Yes. Yun. So, mabilis nga yung proseso.
1: Right. Oo. Pero nakita ng Panginoon yun.
0: Mm-hmm. And at the same time...
1: Lalo pa kung sinasabi mong Kristiyano ka.
0: Ay, nako.
1: And ipaparticipate ka sa ganyan.
0: Mm-hmm.
1: Yung... bribe.
0: Mm-hmm.
1: O nagre-ready ka na ng pambribe para in kaso magpinara ako ng ganitong ano bibigyan ko na para wag nang mapatagal.
0: Mm-hmm.
1: Pag kasalanan mo talaga.
0: Yes.
1: That's the law.
0: Yes. Oo. Sa mga ka-TNT natin, ilag po. De joke lang. Sana wala namang natamaan.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung sumasagi man yan sa isip mo, sana medyo dalawang isip ka na kung itutuloy mo pa ba or hindi.
1: Oh, kasi ang Biblia ay talagang mahigpit ang mga salitang binabanggit sa salita ng Diyos patungkol sa bribery.
0: Yes, yes. So, ang dami pala, Kuya Sam, no? Ang daming saklaw, ang daming sakop ng ating pag-aaralan at i-share maya-maya sa ating mga ka-TNT, the dangers of speeding.
1: Mm-hmm.
0: Nako, and siguro kasama din dito, Kuya Sam, no, yung danger ng mga bagay na instant.
1: Oh, tamad.
0: Yes. Kunwari sa pagkain, Kuya Sam, di ba?
1: Oh, noodles.
0: Noodles.
1: Oh, yung impormasyon noon, yung nalapang mag-aaral kami, pupunta pa kami library, bubukas ka ng encyclopedia,
0: yes,
1: ng almanac, ng atlas, ng mga gazette, mga babasahin, dictionary, lexicons, lahat yan.
0: Mm-hmm.
1: Pero ngayon, isang pindot mo na, andyan na.
0: Yes.
1: Isang search lang, andiyan na.
0: Yes. Minsan nga, Kuya Sam, di na binabasa.
1: Ah, di na talaga. Maraming hindi nagbabasa ngayon. I don't know, pero somehow parang nakita, parang humihina ang comprehension ng marami.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Yes. Sa ngayon, minsan obvious na given na information, itatanong pa, nandun na mismo.
0: Kung baga, hindi na nakaka-identify ng context clues.
1: Yes, totoo.
0: Yes, Kuya Sam. I agree on that, Kuya Sam. Kasi kahapon nga, sa pinag-usapan namin ni Ate Mel kahapon sa TNT, yung tanong ni Tol is, where do you see our country, Philippines, in 10 years? And ano pa ba yung mga nais mong i-improve doon? So, nasabi ni Ate Mel is education.
1: Mm-hmm.
0: Kasi sobrang dami ng mga napapansin sa education. At isa na din dyan, yung pagiging, yung parang mahilig na din yung mga students, not all, but majority of the students are parang mas very reliable and reliant na sila sa artificial intelligence.
1: Oh, independent. Hmm. Iba-iba nga lang level. Mas nasubrahan ngayon kasi nung panahon namin Ang AI pa lang nung panahon yun, calculator. AI yun, kasi artificial intelligence ang calculator.
0: Yes.
1: It doesn't. Bibigyan mo niya ng tanong in form of equation, sasagutin niya kaagad.
0: Mm-hmm.
1: Pinakaunang AI calculator eh.
0: Yes.
1: Talaga nun eh.
0: So yan, sa mga ka-TNT natin na nakikinig ngayong tanghaling ito and sa mga nakatutok sa ating social media sites, yan, pwede po kayong mag-send ng mga messages,
1: yes,
0: especially kung nais yung makipagkwentuhan sa amin ngayong tanghaling ito ni Kuya Sam.
1: Yes.
0: And with that, Kuya Sam, saan pa ba sila or saan ba sila pwede mag-send ng kanilang mga messages?
1: Okay po, sa ating po smart number 0998-843-0573. Pwede rin po kayong pumunta sa aming page sa FB, sa FABCBcall-care104.3 The Way FM. Siyempre, kung mahilig kayo sa YT, andyan din po yung YouTube at Instagram sa FABCBcall-care104.3 DWAYFM. Siyempre naman, kung nag-streaming ka, pwede ba namang hindi mo tingnan sa bit.ly/thewayfm.
0: Mm-hmm.
1: At kung gusto mo talaga na makipag-talakayan, mag-comment at iba pa, pwede naman sa aming messenger sa Carian's Official GC.
0: Yes, and dahil dyan, pakinggan muna natin ang unang awitin ngayong tanghaling ito. And huwag po kayong aalis dahil magbabalik po ang programang TNT, Your Lunch Break Cafe, on air.

0: At tayo ay nagbabalik dito sa programang TNT or Lunch Break Cafe On Air Friday Edition. Ayan, so sa mga TNT natin na nandyan pa sa ating Facebook Live, hello hello po sa inyo. Sa mga nakatutok naman sa ating PM Radios or sa ating online streaming site, yan, hello po, kumusta po kayo? Sana kayo ay nasa mabubuting kalagayan habang kayo ay nakikinig at nakatutok dito sa ating programa. Mm-hmm. At gaya nga ng aming naipangako sa inyo kanina ni Kuya Sam, ngayong tanghaling ito, meron tayong panibagong pag-uusapan na alam kong makaka-relate lahat ng mga ka-TNT natin, especially dun sa mga mahilig mag-adventure, and at the same time, sa mga nais matutunan ang iba't ibang mga lessons ng buhay. Yan. And yun na nga, no, ang ating pag-uusapan ngayong tanghaling ito ay ang dangers of speeding. Nako, sabi nga dito, no, hindi lahat ng mabilis ay tama ang direksyon. Yes, kumbaga, sa ano-ano, Kuya Sam, sa physics, ay tama ba?
1: Kung, physics acceleration.
0: Kung tama ang aking kung tama ang aking pagkakaalala, pwedeng mabilis ka nga, pero kung mali ang iyong direksyon, nakalimutan ko lang yung concept kung displacement ba to or...
1: A displacement kapag ka, ano yan, kapag ka may tubig, di ba? Pag, yung, pag ibinaba mo yung barko na sa dagat, meron siya tiyatawag na displacement.
0: Meron din siya, Kuya Sam, na concept of displacement. Yung kunwari, ang isang object, pag ginalaw mo siya sa isang
1: lugar,
0: ilan ngayon yung displacement niya from the original or from its point of origin. So may ganong concept din.
1: Yeah, hindi so familiar. Pero minsan sa mga sasakyan, ano din lang yung displacement ng mga sasakyan.
0: Yes, tama, Kuya Sam. Mm-hmm. So magandang ano to, magandang punto to na hindi lahat ng mabilis is nasa tama ang direksyon. Kaya ka TNT, kung sa tingin mo yung ibang mong mga kasama eh parang nakakaangat na sa buhay, pero kung wala naman sila sa tamang direksyon, kung hindi naman tama ang kanilang ginagawa, eh you have nothing to worry about. Your goal is to let them know that there is a right way.
1: Yes.
0: Yan ang iyong isapuso ka-TNT. And yun na nga, ito na, pag-uusapan na natin kung ano yung mga lessons sa ating matutunan sa dangers of speeding. At una na dyan, Kuya Sam. Siyempre, related na din pala ito sa sinabi ko kanina. Minsan kasi nagmamadali tayo dahil feeling natin na huhuli na tayo sa buhay. Yan. Naalala ko doon, Kuya Sam, nung hindi pa ako gaanong nakaka-earn, I can't help but do compare myself doon sa mga kilala ko na uy, mukhang ano na sila, mukhang buti pa sila.
1: Sana all ka na lang.
0: May mga pa-travel-travel na, may mga ganito-ganyan habang ako is parang ganito pa rin. May mga ganong instances ako, Kuya Sam, sa buhay. Na parang nahuhuli na ata ako. Yun. So sabi dito, kapag nakakita ka ng success, na parang successful na yung iba, may trabaho na, may pamilya na, may mga achievements, may mga milestones, parang gusto nating habulin lahat agad. Diba? And I think it's a normal response or reaction rather. It's a normal reaction, pero syempre dapat yung response natin, dun tayo dapat maiba sa response na gagawin natin.

0: karera ang buhay. Life is not a race. Parang sinabi din yung Kuya Sam ng ano no, ng girl group na Beanie sa kanilang kanta.
1: Okay.
0: Buhay ay yes. Buhay ay di karera. And sabi din dito no, just because someone arrived earlier doesn't mean late ka na. Different people have different roads and different timelines. Yun. So sa mga ka-TNT natin, hindi porket feeling mo nauuna sila, eh, hindi ibig sabihin nun eh late ka na. So sa mga ka-TNT natin na you don't have to worry if things are not setting into place yet, trust in the Lord dahil si Lord ang may hawak ng timeline, yes, ng ating buhay.
1: Yan ang ano, dapat maging aware ka sa timeline. Yan talagang bilang Kristiyan ng bansa, talagang we sometimes are too proud na tayo Kristiyan ng bansa. Pero minsan ako nahihiya na gamitin ang salitang yan kasi kung we are a Christian nation eh, a Christian country, bakit nakalista tayo sa mga ano, sa corruption index natin eh, yung yes, corruption index eh, bidang bida yung bansa natin, isa sa mga bida. Kung tayo talaga ay Kristiyan ng bansa. So ang tanong eh, totoo bang tayo Kristiyano bansa? Anyone can claim to be a Christian but doesn't make them one.
0: Yes, kaya sa mga ka-TNT natin, no? I think, aside from the part na we'll need to trust God in sa timeline ng ating buhay, hindi natin kailangan mag-speed. Kumbaga, let's continue to pray for our country. Let's continue to pray for one another. Kasi I think, Kuya Sam, kung dumating tayong mga mananampalataya sa point na all of us would yun nga, would repent and would surrender to the Lord, would set aside yung differences just to kumbaga to be one with the Lord, eh I think dun talaga, Kuya Sam, mag-accelerate ang growth ng ating bansa as a whole. So yun yung pinakauna. Minsan nagmamadali tayo dahil feeling natin nahuhuli na tayo sa buhay. Let's continue to trust in the Lord and to surrender our timelines in exchange for His timeline. Yun.
1: Ano ba? Kumbaga, pinagkakatiwala natin yung plano natin sa Kanya.
0: Yes, tama, Kuya Sam. So, yun yung una. Ano pa ba, Kuya Sam, yung ikalawa?
1: Kapag sobrang bilis, minsan hindi mo na napapansin yung mga importanteng bagay sa paligid mo. Sa literal na biyahe, delikado ang sobrang bilis dahil may mga sign o tao, obstacle na maaaring hindi mo makita. Ganun din sa buhay kapag puro next goal na lang iniisip natin, baka mamimiss natin yung family, memories, peace at small blessings na nasa present moment. Isa sa mga reason kung bakit mas gusto ko talaga magbisikleta ay kapag tinatanong, ba't ayaw mo ng motor? Sabi ko eh, mas gusto ko yung bike. Kasi ako hindi nagmamadali. Ang bike ako para sa mga tao hindi nagmamadali. Kasi mabagal siya eh. Unless na ako yung nag-ensayo para sa karera, which is hindi naman kasi hindi talaga ako makakarera. So, sa mga kumakarera, malaking bagay sa kanila yung magaan yung bisikleta, tapos mabilis. Sa akin, okay lang. Kasi ang goal ko, makarating. Sa akin ay hindi mauna. So, yung defensive yung aking ano pag pagpapatakbo.
0: Yes.
1: Minsan at dahil ano, nakabike ako, ang daling bumaba, mag-selfie, mamicture,
0: tawa,
1: mag-video-video. Di mo yung magagawa kung nasa sasakyan ka, unless na intentionally ititigil mo talaga.
0: Or unless ikaw yung may-ari ng sasakyan.
1: Oo. Eh, pag mabagal kasi yung takbo, makikita mo mga dits, uy, gandang picturean nun ah. Pero kung naman, ay sayang, di ko na-picturean. Kasi mabilis yung sinasakyan mo. Kaya ako, isa sa mga nakapagpatagal lang biyahe ko dahil nakabike, yung pamimicture ako, yung sabi nga eh, ako si boy picture. Parang, video, selfie. Yung mga kasama ko nakauna na, pag minsan may nakasama kang grupo, talaga. Pero kaya ako mostly solo, I ride solo 95 to 97% of the time. I cannot wait for others. Yung natitirang 5% niyan, ano eh. Oo. It's yung nagkataon na may nakasabay. O yung mga bihirang pagkataon. Pero usually, solo talaga ako. Kaya gusto ko yung take time. Chill ride lang. So, nakikita ko yung mga detalye. Nakita ko yung may mamiss kang karatula. Hirap na yun.
0: Baka kung sa pagmamadali natin, Kuya Sam, makikita natin na or hindi natin napansin yung ano yung senyales na do not enter here. Kasi nagmamadali tayo.
1: O kanina, padaan kami kanina ni Papsi, magkasunod kami. Nasa lubong ko siya. Sabi, di daw po, wala, di daw pwede yung daan. Nagtuloy lang ako. Nakita ko, ay nako, may ginagawa pala. Which is, naging thankful talaga kanina kasi yung palang kalyang yun na mapapasok sa amin, akala ko lang talaga, Barangay Road yun. Pero nakita ko ba, trinatrabaho. Wow! Na-appreciate ko na naman ang government. Kasi dami marinig na anong yung sa government, pero doon nakita, ay, na-appreciate ko, nakita nila to. Salamat ako. Then, umikot na ako, papunta sa highway, then nadaanan ko yung pasokan na yun. Doon pala sa labas ng highway, may nakasulat palang road closed. Then, hindi ko makikita kung hindi ako dumaan sa kabilang side.
0: Yes.
1: Kung nagmamadali akong ganda na baka doon ako natumba o na ano nangyari sa akin doon kasi yung kanya nga yung heavy equipment.
0: Ganun. Yes. O yung magagandang point yun, Kuya Sam, na binigay nyo. Ako po pag naglalakad ako, may, especially pag gabi, Kuya Sam, na clear ang sky, naglalakad ako na ako ganun.
1: Talaga.
0: Kasi isa sa ginagawa ko dati is
1: stargazing.
0: Yan, nung maliit pa po ako na nakakaakyat pa sa bubong namin, siguro kung ako umakyat sa bubong namin ngayon, wala na yung bubong namin kung umakyat ako dahil babagsak siya. Pero, yung Kuya Sam, pag naglalakad ako, nakaganyan ako. And hindi ko naman siya magagawa ng mabilisan, di ba? Kasi baka madapa ako, mahulog ako, or what. Pero, one of the reasons kung bakit ko siya or bakit ako nagsislow down is to enjoy the things exactly na ginawa ng Lord sa kalangitan. So, one of the things na nire-remind sa akin pag nakakita ko ng stars, ng
1: beautiful,
0: ano, na grabe, no? Grabe ang design ni Lord to think that some of those stars or majority of those stars are no longer existing pero nakikita pa natin because of light.
1: Umabagal kasi. Sumabog na ilang thousand years. Kita mo, papasabog pa lang dahil ganun kabagay. Light years kasi yung distance.
0: Yes. So, nakaka-amaze si Lord dun sa, every time I look at the stars, yun yung, I am reminded by God's
1: word na,
0: God's glory, His wisdom, yung greatness ng Lord. So yun, Kuya Sam, isa dun yun sa, hindi ko naman siya ma-enjoy kung nagmamadali ako.
1: Yeah.
0: Diba?
1: Ako kapag kaganyan, tumitigil naman ako para tumingin lang.
0: Yes.
1: Kasi lalo na kapag naglalakad, isa sa mga ano ko, kapag naglalakad, ay wala akong headset. Walang earphone.
0: Yes, yes.
1: Kasi I need all my senses to make sure na yung walang aksidente o anong mangyayari sa akin dapat. Kasi yung lahat ng senses ko andyan. May mga ibang siklista na gusto nila may music.
0: Naku.
1: Nakalagay. Kaya ang ginagamit ngayon ng iba, lalo ibang mga joggers, yung open, yung bone conduction dito, pero bukas yung tenga, para narinig pa rin nila paligid. Sa akin, dahil hindi, feeling ko, hindi ako ganun kagaling o ganun ka-expert, ayoko nang may ganun kasi kumbaga sa driving, ang tawag yung distracted driving.
0: Yes.
1: Kung nagte-text ka habang nag-drive o ano. Ako naman, ayoko nang may takip yung tenga. Gusto ko aware ako sa lahat ng nangyayari sa aking paligid. Kasi hindi nga ako magaling.
0: Pero ano din yun, no, Kuya Sam? Magandang precautionary measure din yun.
1: Oh, kasi bilang martial artist din, na practitioner, para sa akin, di ko ako may nag-aabang dyan. So dapat alam ko yung mayro one step ahead ako at least. So
0: para kunwari baka nagbi-beep-beep na pala yung sasakyan,
1: di mo marinig. Oo.
0: Rakrakan yung tugtugin sa.
1: Pero enjoy kapag may kasama, ha. May mga kasama minsan na may mga audio speaker nila, mga siklista na may nakasabay. Mapapa ka talaga. Kasi yung music eh,
0: yes,
1: yung body natin responds to the beat naturally.
0: Pero not ano kasi, pag at least kung open speaker, rinig mo pa rin yung palibot,
1: yes, yes,
0: kuya,
1: yes.
0: Sam.
1: Oo.
0: Yun, kaya ang magandang ano yun na, magandang reminders din sa ating mga ka-TNT na huwag maging, or let's, pag nagda-drive, pag nagbabike, or pag naglalakad, mas okay na clear ang, yes, ating mga tenga.
1: So use your senses talaga.
0: Yes. So
1: very
0: yun,
1: security conscious din ako pagdating sa ganyan.
0: Mm-hmm. So yun, ang ganda ng ating na-share sa ating mga ka-TND, Kuya Sam. And mm-hmm, syempre, bukod pa doon, mm-hmm, bukod pa sa, sabi nga dito, sa number 2, kapag sobrang bilis, minsan hindi mo napapansin yung mga importanteng bagay sa paligid mo. Mm-hmm. And dito naman sa number 3, nako, speed can create the illusion of progress.
1: Yun. Oh, oo nga. Totoo.
0: Yes.
1: May nakita pa lang ako yan. Recent na pangyayari.
0: Anong nangyari, Kuya Sam?
1: Bilis-bilis magawa nung ano, ilang palapag yun? Story? Yung ginagawa. Oh. Tapos biglang gamuho.
0: Oh.
1: It looks progress na.
0: Nako.
1: Pero, saan ba nagkulang? Ako, hindi naman ako, di ako engineer. Pero, di ako civil engineer. Pero, ang feeling ko dun, huwag na.
0: Yes.
1: It's a foundation ano eh, issue.
0: Mm-hmm.
1: Nag-collapse, you know. Pero hindi inaanghulugan na progress dahil ang bilis-bilis ng paggawa.
0: Yes.
1: Kasi may due care, may due time, may due, yes, diligence kang gagawin.
0: So, magandang ano yun, magandang example, Kuya, sa mga binigay mo. Kasi yan naman, minsan nakikita natin yung mga, ito po, sa mga ka-TNT natin, nakikita natin yung friends natin na naka ibang bansa na,
1: oo,
0: nakabili na ng luxury phone, ng wheels. Magaganda yung pinopost sa social media. Pero, di natin alam kung ano yung nangyayari sa background ng kanilang mga posts.
1: Oo. At di mo rin alam kung pinagdaanan nila para magkaroon nun.
0: Yes. Baka yung iba is, hindi
1: baka
0: naman
1: na sa...
0: Baka
1: din ako
0: makakain. Yes. Kuya Sam, that's a really good, ano.
1: Nag-o-omad na lang, ano, para makapag-ipon.
0: Nag-ano, unintentional fasting na lang.
1: Oy, 1 meal a day.
0: Para lang makapag ibang bansa.
1: Oh, makapagtabi ng pera, no?
0: Nako. Hindi din naman, kumbaga, hindi din naman natin, hindi din naman mali yung mag-ipon.
1: Oo, kasi kumbaga eh, kumbaga deserve mo naman yun.
0: Yes.
1: Puro ka nalang wala kang work-life balance. Eh,
0: yes.
1: Mahirap naman yun.
0: Pero syempre, huwag din natin pabayaan yung ating mga needs. Dahil yun nga, kung hindi ka na kumakain, Kuya Sam, para lang may pang, ano ka, pang ibang bansa or pang bili ng
1: latest gadget.
0: Ng latest gadget, ng wheels or so on.
1: Mm-mm.
0: Eh, mukhang you'll need to reassess your priorities ka TNT. So sabi nga dito, no, minsan busy tayo pero hindi talaga umuusad. Ang daming ginagawa pero walang direksyon. Parang sasakyang mabilis nga pero paikot-ikot lang naman. Hindi lahat ng movement ay growth.
1: Parang Ferris wheel lang.
0: Yes.
1: Kailang ikot ka na, doon pa rin.
0: Mm-hmm. So importanteng tanungin natin minsan ang ating mga sarili. Pupunta ba talaga ako sa gusto kong destination? Or sa gusto nating or sa gusto nating ma-reach na goal?
1: Hmm.
0: Yan. So sa mga ka-TNT natin, it's not necessarily kung hindi porket nakikita natin na parang ang ganda na ng buhay ng ating mga friends.
1: We should rejoice with them.
0: Yes, you should rejoice with them. Pero
1: hindi tayo magkumpara.
0: Let's not compare yung timeline mo sa timeline nila.
1: Kasi magkakaiba rin kayo ng background, iba yung mga priorities nyo, iba yung pinaglalaanan nyo, yun, yung finances at oras. Eh, hindi mo talaga may compare. Kung ikaw single, yung isa may mga anak, syempre, yung priority nun sa family talaga.
0: Yes.
1: Mga ganun-ganun ba?
0: Baka grabe yung, baka nakapaano na sila, nakapaibang bansa, pero wala pa silang emergency fund.
1: Hindi natin alam.
0: Eh ikaw, inuuna mo yung emergency fund, which is mas maganda, Kuya Sam, na may emergency fund sila. So, huwag tayong maingit. Huwag tayong huwag tayong maingit sa kanila. And let's celebrate with them in their milestones. Yun. And, Kuya Sam, ano po ba ang ating pang-apat na punto.
1: Ang pagmamadali madalas nagiging dahilan ng wrong decision. Ayan. Marami akong kakilalang ganyan. May makilala akong ganyan na nanong impulsive buyer. Wala naman, mayroon pupunta ka kasi sa ano, mayroon ka listahan. Ako pag pupunta ako sa mga sa ano, sa tindahan, mayroon akong listahan ng bibilihin ko. Pagkabili ko, chine-check off ko na siya. Then nabili ko na. Tinitingnan ko 'yan. Tapos may presyo pa 'yan. May price range 'yan. So kapag wala naman siya sa lista, tapos bigla mong bibilhin, teka muna, baka may mag-suffer na ibang department na pinaglaanan mo. Baka pambayad mo ng kuryente yun eh. Nakalimutan mo kasi ano, bigla mo, kundar mo to, biglang 60% off naman to. Uy, yun nandun na 60% off, bukas wala kang ilaw kasi hindi na madalas tayo mag-brown out today. Dahil, naputulan ka kasi kayo nagbabahay ng kuryente.
0: Yes,
1: hindi
0: na yung babahay ng kuryente.
1: Hindi na naman na dun sa 60%
0: off. Sa 60% off.
1: Sa 80% off. O, di ba may mga ganyan? Lalo kung yung sa online ano online na selling, di ba? Meron dyan mga 1-1, 11-11, 9-9, mga ganyan. O, di ba? Parang, at yun talaga ang psychological ano nila eh. I-emphasize talaga yun. Actually, kanina nga, meron nga actually na nagbagsak presyo ng mga ko. Pero lalo ko ng budget doon. Pwede ko nung kapag pwede ako manghutang para baka ano lang ako noon. Pero, imagine, apektado na ng budget ko kasi isipin mo, isusubo ko lang, ibabayad ka pa ng utang.
0: Iisipin mo pa yung ibabayad mo.
1: And you will never be truly satisfied. Yes. Sa mga nabili mo na madalian, mapas, sana pala, di ko muna binili kasi mayroon pa rin. Sana pala. Para walang sana pala, stay within your means, stay within your budget.
0: Yes.
1: Pag nagmamadali, madalas maging dahilan ng wrong decisions.
0: Kaya yung mga katiendi natin.
1: Lalo mga bagay na too good to be true. Di mo talaga makakonvince dyan. Kundi hindi mo yan na ano, hindi mo yan siya na... hindi dumaan sa at least sa maraming media na hindi mo narinig sa radyo, nabasa, or napanood sa TV, o nakita sa reputable sources.
0: Yes. Naalala ko nun...
1: Mahirap.
0: Naalala ko nun, Kuya Sam. Binigyan kami ng tip regarding sa impulse buying. Kasi ako po dati, Kuya Sam. And I struggle with that as well. Kasi yung parang ang nire-reason out ko, Kuya Sam, alam niyo po ba?
1: Fear of missing out.
0: Bukod dyan, yung healing your inner child.
1: Ay, oo. Kasi wala ako nito noon. Nung bata pa ako, di ako nagkaroon ng ganito.
0: Opo, yan.
1: So, meron ako means, I can buy it
0: I can buy it. Kahit medyo alahanin na yung budget. Mukhang kaya namang. So, ang tinuruan ako noon, Kuya Sam, na magantay ka ng... a set amount of time, isipin mo siya kung... kasi minsan pag impulse talaga, nagbablur yung lines ng needs at wants.
1: Oh.
0: Pero, pag binigyan mo siya ng certain amount of time, nakalimutan ko kung ilang...
1: ano yun? Emotion yan eh.
0: Yes.
1: And to feed your emotion kaagad para ma-address yung rush, kailan bili mo na para ma... And then later on, saka pala yung rational, saka... doon mo palang maano, ay pambira.
0: Ay, hindi naman pala worth it.
1: Sa tubig pala yun, pambahay sa tubig. Ay, phone bill pala yun. Nandun na sa ano.
0: Yes.
1: Sa bagong gadget na antas ng memory.
0: Na hindi pa tapos hulugan.
1: Hindi pa tapos hulugan na yun.
0: Naku. Kaya yun, Kuya Sam, nung ano po, tinuruan ako niya. Na, alam niyo Kuya Sam, kung bakit nakalimutan ko nito. Because I learned from that. And hindi na ako... ganun kadali magpadala sa impulse. So that's how effective it was. So pag binigyan mo yung times, yung sarili mo ng time, I think it was 24 hours or more, nakalimutan ko lang. Kung nasa isip mo pa siya, ibig sabihin, there's a good chance na baka kailangan mo talaga yung bagay na yun. Pero kung within that span of time nawala na yung impulse, it means it was only a want.
1: Para sa akin naman, ang tingin ako naman dyan, kapag pwedeng wala ako nito ngayon o bukas hanggang next week, ibig sabihin, hindi ko to need.
0: Well, mas magandang ano yan, Kuya Sam.
1: K- kasi para sa akin, pag need, diba, need ko talaga ng sabon. Yan lang naman. Baka di mo matiis yung presence ko ngayon pag hindi ako naligo, di ba? Kailangan ko toothbrush, need talaga yun. Yung mga ganun talaga, binibili ko pag konting-konti na lang. O ano, o bumibili talaga ako niyan. Yung mga, alam mo, deodorant, ganyan. Mm. Para sa akin, need yan. Food, need yan.
0: Yes.
1: Pero yung item na outside the basic needs, kung pwedeng wala siya ngayon o bukas o sa isang araw, pwedeng wala ako nun, para sa akin, hindi ko yan need. Eh, akin lang naman to, and my opinion is limited. Pero palagi akong ganun.
0: Mm-hmm. Yes. Okay. Mas maganda yun, Kuya Sam. Parang mas simplify nyo pa yung concept. Kung sa tingin mo, kaya mong mabuhay nito, ano yun, Kuya Sam?
1: Kung pwede namang wala.
0: Mm-hmm. Kung pwede namang wala.
1: Wala ako nito ngayon o bukas, may mangyayari ba?
0: Mm-hmm.
1: It affect me as a person.
0: Mm-hmm.
1: Kung wala ako nito, may sasakit ba?
0: Yes.
1: Kung wala naman, eh, palagay ko hindi yan need. Ito kasi makaiba ng need, actual need, saka perceived need.
0: Mm-hmm.
1: Ang feeling mo lang, nagkaroon ka ng perception, I might need those.
0: Yung mga just in case, no, Kuya Sam?
1: Mga just in case, pero will it happen talaga? Mm-hmm. Hindi naman.
0: Yes. Kaya sa Waka TIT natin, no, napakadami na ng wisdom na nai-offer namin sa inyo. Some or most of them coming from our own experiences. Yes. So sana sa mga TNT natin maging encouragement. And sana sa mga TNT natin na nandyan, tandaan nyo itong mga na-share namin sa inyong mga punto.
1: Uh-oh.
0: Which is, ang una, minsan nagmamadali tayo dahil feeling natin nahuhuli na tayo sa buhay. Second, kapag sobrang bilis, minsan hindi mo na napapansin yung importanteng bagay sa paligid mo. Pangatlo, speed can create the illusion of progress. At ang pang-apat, Kuya Sam?
1: Ang pagmamadali madalas nagiging dahilan ng wrong decisions.
0: Yes. So, imbis na tayo ay magpadala sa ating impulse.
1: Magpadalos-dalos.
0: Or magpadalos-dalos. Let's think it through again and again. Yes.
1: Talk to people. Refer to people. Di ba na-experience mo ba itong bagay? Kumusta naman siya?
0: Mm-hmm.
1: Oh, kumusta naman itong... Kumbaga, kung online, di ba, pabibili ka ng online product.
0: May mga reviews.
1: Meron akong dalawang competing na online platform.
0: Mm-hmm.
1: Yung isa, ang basihan ko doon, review, saka stars.
0: Mm-hmm.
1: Saka yung product description mismo. Pero yung isang online platform, aside from reviews, meron pa siyang... ask the buyers na feature. So, matatanong mo yung mga bumili ng same product, kumusta naman, nag-ilang taon naman sa'yo, o nag-gano'ng katagal yung ano. O, aside from yung reviews, may feature pa siyang pwede magtanong, and meron pa siyang isa pang feature, bali tatlo yung feature ng online platform na yun. Yung isa pang feature niya ay, yung kumustahin mo yung experience ng mga tao sa store na to. May tatlo siyang ganung feature. Kaya para sa akin, yun, isa siya sa mga paborito kong platform. Kasi yung iba, review lang talaga ang basehan.
0: Mm-hmm.
1: E sa akin, pag nag 4.9, maganda na yan.
0: Yes.
1: Lalo, pero kung yung 4.9, tatatlo yung review.
0: Hindi siya, no?
1: Nag hundreds or thousands. Tinitin ako ilan dito yung mga negative review. Hinahanap ko yung mga negative na review.
0: Yeah, yan din ang ginagawa ko yan sa mga negative reviews. So yan sa mga TNT natin. Sana kayo ay nagabayan at sana kayo ay may natutunan sa ating talakayan. And abangan nyo po yung next week episode natin dahil dito natin tatalakayan ang ating part 2 ng ating discussion ngayong tanghaling ito, which is the dangers of speeding. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang programang TNT, your Lunch Break Cafe on air.

Mga ka-TNT, totoo na to. Tinalakay pa lang natin yung mga hindi magandang may dudulot ng pagmamadali. Dangers of speeding, or kung iibahin ko,

hurrying or rushing. Nabanggit natin doon na minsan nagmamadali tayo dahil feeling natin mahuhuli na tayo sa buhay o yung fear of missing out. Yung iba meron, ikaw wala. Kaya kailangan magdesisyon ka na rin. Bilisan mo. Kapag sobrang bilis daw, minsan hindi mo na napapansin ang mga importanteng bagay sa paligid mo. Speed can create the illusion of progress. At yung huling punto na aming tinalakay ay ang pagmamadali madalas nagiging dahilan ng wrong decisions. Alam po ninyo, karamihan ng magagandang bagay na nakikita natin, pinag-isipan, pinaglaanan ng oras, at binabad sa panalangin. Ikinonsulta. Dito sa Proverbs, may makikita tayo sa Proverbs 19 verse 2. Sabi dito, "It isn't good to have zeal without knowledge, nor being hasty with one's feet and missing the way." O, nandun niya yung ano mo, sobra yung iyong sigasig, yung iyong pagmamadali, dapat mangyari ito. Kasi ikaw, doer ka. Ikaw talaga eh, talagang a person of action. Maganda yan. Pero kung tayo padalos-dalos, minsan may mga detalye tayo nakakalimutan. Sabi nga, it isn't good to have zeal without knowledge. Naalala ko kung nung sa ating history, kay Rizal, kinakailangan niyang pag-aralan muna. So, dun siya sa medyo mahinahong approach. Kaso, si Bonifacio, kailangan ngayon na, revolusyon na kaagad. Magkaiba sila ng approach sa mga bagay-bagay, pero palagay ko, kung nag-take time si Andres Bonifacio na pag-aralan yun, na pinagpaliban muna para na plano mabuti, nakapag-strategize, baka mas maganda yung chance ng ating winning nung panahong yun, no? So, mahirap na mamimiss mo yung ano talaga kapag pinagbigyan mo talaga yung bugso ng damdamin. Para din yan sa pag-ibig, pag minamadali mo yung isang tao. Actually, ang may concern lang doon, ikaw. Kasi hindi mo pinapahalagahan yung makabubuti para sa kanya. Minamadali mo kasi gusto mo yung makabubuti para sa'yo. Well, it isn't good to have zeal without knowledge, nor being hasty with one's feet and missing the way. Kahit yung mababagal na ano, yung pagtakbo, halimbawa eh, lalo na yung mga long distance running, yung mga tiyatawag natin na ultramarathon o trail running, minsan namimiss nila yung tamang lilikuan, namimiss nila yung mga signs sa paligid. Tapos babalik pa. Ako minsan, nitong April, ako eh, nagbike, bali third time ko na magbike galing Manila, pauwi ng Anislag, Daraga, no? And muntik na ako makapasok sa toll gate. Isinit ko na nga yung aking ano, yung aking phone sa no, avoid tolls at avoid highways. Buti nakita ko kaagad at may liliko ang palas tabi. E kung nagmadali ako, baka di na ako nagkaroon ng chance na talagang mamiss ko yung way. And mag-end up ako, mamultahan pa ako, sayang din yun. Kaya ano talaga, sabi ko, it isn't good without knowledge or being hasty with one's feet and missing the way. Hindi lahat ng panahon maganda yung mabilis. Unless na ikaw talaga, karirista ka. Pag kumakarir, mahalaga yung speed. Pero kung hindi ka karirista, wag. Kaya talagang enjoy na enjoy ko yung long distance cycling, multi-day rides, ganyan. Kasi yun nga motto namin, far, not fast. So, hindi yung gaano kabilis mo karating, kundi ano-ano yung mga narating mo because you have taken time. Saan-saan ka na nakarating. And, sabi rin dito sa Proverbs pa rin, plans of the persistent surely leads to productivity. But all who are hasty will surely become poor. At andyan, papasok yung decision making. Pag impulsive ka, hindi mo makikita minsan yung precautionary measures, yung mga warning signs, mga red flag, kasi kailangan magawa mo na ito kaagad.

kahit bibili ka, teka, kailangan ko ba itong bilhin ngayon? Dapat ba akong, tulad na dinidiscuss nga namin ni Alvis, no? Sa akin personally kasi, pwede bang wala ako nito ngayon? O meron pa naman ako nito ah, kailangan ko na ba talaga itong bilhin ngayon? O dahil lang, napakababa ng presyo, biglang nag-discount. O dahil may pambili ako, kailangan ko ba talaga? Kailangan mag-isip rin tayo. Minsan, meron tayong fear of missing out. But, if you miss out, hindi mo na ba makukuha ulit? Wala na ba ulit na ganun na chance? Sabi nga, minsan lang ito sa buhay, minsan lang. Kaya, try mo na. Depende pa rin. Kinakailangan pag-isipan. Di sinasabing, wag, kundi, pause, and think. So that, mas ma-enjoy mo ngayon pag binili mo na. Mas ma-enjoy mo ngayon pag pinuntahan mo na. Dahil, nailatag mo na yung pundasyon. May nakaraang balita tungkol nga sa ilang palapag ng gusali na biglang gumuho. Buti hindi pa natatapos yung buong building, gumuho na maaga pa. So hindi na ganun kalaki yung kabawasan, pero ang daming nasawi dahil doon. Pero palagay ko kung nag-take time sila to build the right foundation, hindi siguro ganun mangyayari. And sometimes yung ibang mga choices natin, hindi magandang kinahihinatnan. Kasi minadali natin. Yung minsan, sabi nga nila, you only live once. YOLO. Kaya gawin mo na. Ngayon na. Kung hindi ngayon, kailan pa? Case to case basis po yan. Huwag natin ikumpara yung iba sa atin. Iba-iba tayo ng landas na tinatahak. Iba-iba tayo ng pacing. Iba-iba tayo ng background. Ang mahalaga, fine. Satisfaction in God. Sa sitwasyon mo, may kinakailangan ka bang gawing desisyon ngayon ka TNT? Take time. Pray about it. Mag-consult ka sa mga may experience, sa mga nakakaalam, para mas mapaganda pa yung purchase mo. Mapaganda pa yung travel mo. Mas mapaganda pa yung achievement mo. Hindi yung ura-urada. Kasi nga, nakikita natin dito, it isn't good to have zeal without knowledge, nor being hasty with one's feet and missing the way. Ayaw natin na magkamali ng daan. Naalala ko tuloy, nung ito nga huling biyahe ko ng Manila Anislag, magkamali. Actually, nagkamali na nga ako ng pasok. Apat na beses ko nang nadaanan yun. Yung una at pangalawang beses kong Manila Anislag. Tsaka yung isa, yung papunta ko ng bayan ng Kapalonga. Dinaanan ko na yung crossing ng Bagong Silang. Pero, kung kailan pang apat ko na, nagkamali pa rin ako ng pasok. Dinawalan ako ng 4 kilometers. Or more than 4 kilometers. So, gabi na ako nakarating sa bahay. Pero, ito nga maganda. Dahil sometimes kung mag-relay ka rin sa past experience mo, may mga bagay pa rin na kinakailangan natin extra care para hindi ka talaga maiwasan ang mga ganong pagkamali. Buti lang hindi ako nagtuloy-tuloy doon sa biyahe. Bumalik talaga ako. At yun, almost 4 kilometers nga nawala sa akin. But, okay naman. Safe naman ako nakauwi. Mga ka-TNT, take time. Hindi lahat ng mabilis maganda. Tayo ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong salita. Thank you for your words that are alive and still speaks to us even up to this time. Tunay nga po na dynamic ang iyong salita, living and active, sharper than double-edged sword. Kung kahit sometimes it hurts us, it corrects us, it instructs us so that we will know the truth. And the truth can set us free. We will know what is right at maiwasan po ang maling pagpapasya. Tulungan mo po kami, bigyan mo po ng grace and wisdom para

hindi po kami padalos-dalos sa aming mga kapasyahan. Salamat po at pinagkakatiwala po namin ang araw na to sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus, who watches both over our coming and going both now and forever. Amen.

0: At tayo ay nagbabalik dito sa ating programang TNT Your Lunch Break Cafe on air. Maraming maraming salamat ka TNT sa inyong pagsama sa amin ni Kuya Sam. Ngayong tanghaling ito dito sa ating programa. And sana kayo ay may natutunan patungkol sa dangers of speeding sa mga discussion na ginawa namin ni Kuya Sam. And sana na-bless din kayo ng ating short devotion mula walang iba kundi kay Kuya Sam. Nakasama niyo po kami. Ako po si Alvis Ray Aison.
1: At Sam Zena Rosa naman po.
0: Maraming maraming salamat ka TNT sa inyong pagsama sa amin ngayong tanghaling ito. And pasalamatan rin natin si Don Alfonso Apinado, Don Ramon Diaz at si Melay na nag-assist sa atin sa ating technical side. Susunod na po ang Chinese program. Ingat, God bless and bye-bye! Bye-bye.

在我心中拢有一个洞，无有人会填满，无有人会去掉，只有创造天地上帝才会了解。宇宙的万象会填满人心中的恩望。

0: Ito ang CARE 104.3 The Way FM, suma sa himpapawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: Sinasabi po sa Kawikaan 23:22, makinig ka sa iyong mga magulang sapagkat kung hindi dahil sa kanila, hindi ka naisilang sa mundong ito. Huwag mo silang ahamakin kapag sila ay matanda na. Ako po muli si Pastor Raul Ramos ang magpapatotoo sa inyo rito sa Tanikalang Lagot kung paano ako naging masunurin sa aking ina bago ako naging isang ganap na pastor. Pakinggan po ninyo itong aking patotoo. Mahigit 40 taon na ang nakalipas.
1: Raul, anak, tapos ka naman na sa high school. Ano bang gusto mong kurso na kukuhanin sa kolehiyo?
2: Ma, simula nang makakilala ko sa Panginoong Hesukristo, nais ko po sanang pumasok sa Bible school.
1: Anak, hindi naman ako tutol sa gusto mong paglilingkod sa Diyos.
2: Payag ka na, ma. Mag-aaral ako sa Bible school?
1: Oo naman, anak. Kaya lang, mahihilingin sana ako sa'yo.
2: Ano po yun?
1: Gusto ko naman sana na may maisabit akong diploma sa ating bahay na nakapagtapos ka rin sa kolehiyo bago ka man lang sana mag-aral sa Bible school.
2: Nariyan naman po si Kuya Val. Malapit na rin po siyang magtapos sa college.
1: Bigo ako sa kuya mo. Hindi na siya makakapagtapos sa kolehiyo.
2: Ang alam ko po, last semester na niya ngayon sa kolehiyo at magtatapos na siya.
1: Sumali sa isang fraternity ang kuya mo. Nadamay siya sa isang away fraternity. At dahil sa gulo, pinatalsik sila ng pamunuan ng universidad.
2: Ha? Nakakalungkot naman po ang nangyari kay kuya. Sige po, ma. Kukuha muna ako ng kurso sa kolehiyo. Pero pagkatapos ko mag-aral sa Bible school.
1: Ah, oo! Payag na payag ako, anak. Isang karangalan ng magulang ang may maipakita sa mga pupunta sa ating bahay ng nakasabit na diploma na nakapagtapos ng kolehiyo ang aking anak. Ito ang dahilan kung bakit gusto ko munang makapagtapos ka sa kolehiyo bago ka man lang sana mag-aral sa Bible school.

0: Mami Olga, ayaw po akong payagan ng mama ko na pumasok sa Bible school. Magtapos daw po muna ako sa college.
1: As a mother, I want my son din na makapag-aral siya sa college bago pumasok sa Bible school.
0: Pero gustong-gusto ko na po ang mag-aral sa Bible school. Kung hindi sana nagloko si Kuya sa pag-aaral, payag na payag si Mama na mag-aral ako sa Bible school.
1: I'm happy na gusto mo mag-aral sa Bible school. But mas better ang sumunod ka sa mama mo.

0: Ma, sa tingin ko po, papayagan mo na po ako mag-aral sa Bible School. May diploma ka na pong isasabit sa loob ng ating bahay.
1: Isang kahilingan na lang, anak, bago ka pumasok ng Bible School.
0: Ano naman po yun?
1: Mag-apply ka na muna ng trabaho. I-practice mo muna ang natapos mong kurso sa kolehiyo.
0: Ma, hindi naman po ganyan ang dati nating napag-usapan.
1: Sige na, anak. Pag may trabaho ka na, bahala ka na kung gusto mong mag-aral sa Bible School.
2: Oh, Mr. Ramos, tanggap ka na sa posisyon na yung ina-applyan dito sa pagtatrabahuhan mong bangko. Bukas na bukas din, pwede ka na magsimula sa trabaho mo.
0: Salamat po, sir. Hayaan po ninyo. Ipapakita ko ang best ko sa pagtatrabaho.
2: Dapat lang. Kailangang umasenso itong bangko natin. Bawal lang late sa pagpasok mo sa trabaho. Gusto ko palagi kang on time.
0: Opo, sir. Magiging on time palagi ako. Hinding-hindi ako magpapalate sa pagtatrabaho.
2: Okay, see you this coming Monday. Kinakailangang planchado ang damit mo at mga pantalon. Malinis ang sapatos pag pumapasok, okay? Huwag mong kalilimutan ang pagiging smiling face sa ating mga kliyente sa bangko.
0: Yes, sir! Magiging palangiti po ako. Hinding-hindi ako sisimangot sa mga kliyente natin.

0: Ayan! Ngayon may stable job ka na, Raul. Pwede ka na mag-aral sa Bible School.
1: Ma, eh, gustuin ko man po mag-aral sa Bible School ngayon. Mahirap pa lang magtrabaho sa banko. Mahirap din ang magbalansi ng pera araw-araw sa mga dinedeposito ng mga kliyente.
0: Oy, ano? May plano ka pa bang mag-aral sa Bible School?
1: Eh, ma, ayusin ko po muna itong trabaho ko sa banko. Parang hindi ko na po maipasok ang panahon ko sa pag-aaral sa Bible School.
0: Eh, nasa sayo yan ang pagpapasya mo kung mag-aaral ka o hindi na sa Bible School. Eh, wala naman akong tutol dyan sa desisyon mo. Ang mahalaga sa akin, nakapagtrabaho ka muna bago ka nag-aral sa Bible School.
1: Sir, bakit po ninyo ako pinatawag?
2: May malungkot ako ibabalita sa'yo, Raul.
1: Ha? Ano po yun? May nagawa po ba akong mali sa pagtatrabaho ko?
2: Maayos at masipag ka sa iyong pagtatrabaho. Wala akong masabi.
1: Salamat po at nagustuhan mo ang performance ko.
2: Pero kaya kita pinatawag dahil kailangan mo na maghanap ng panibagong mapagtatrabahuhan.
1: Ha? Bakit po? Bakit po ninyo ako tatanggalin sa trabaho kung maganda naman ang ipinakikita kong kasipagan sa pagtatrabaho?
2: Hindi kita tatanggalin sa trabaho. Magsasara na ang bangko. Lahat tayo mawawala na ng trabaho.
1: Ha? Ano po ang dahilan? Bakit magsasara itong bangko?
2: Hindi ko pwedeng sabihin sa iyo ang dahilan. Sa katapusan ng buwang ito, magsasara na itong bangko. Kinakailangan mag-apply ka na sa ibang bangko. At mabilis ka namang matatanggap dahil masipag ka magtrabaho. Maganda yung pinakita mong record. Pwede kitang i-recommenda sa bagong pagtatrabahuan mong bangko.

0: Raul, anak, bakit ang lungkot ang mukha mo? May problema ba sa trabaho?
1: Ay, malaking problema. Malaking problema po, Ma. Sa katapusan ng buwang ito, kinakailangan ko na pong maghanap ng panibagong mapapasukang bangko.
0: Ha? Anong nangyari? Bakit tatanggalin ka sa trabaho?
1: Hindi po ako tatanggalin sa trabaho, Ma. Biglang nalugi ang bangko. Inambisuhan na kami ng manager na maganda na sa paghanap ng trabaho.
0: O, ano nang plano mo ngayon? Saan mo na gusto magtrabaho?
1: Ma, hindi na muna ako magtatrabaho. Gusto kong mag-aral sa Bible School. Naalala ko ang kwento ni Jonas. Nang tumatakas siya sa panawagan ng Diyos, nagkaroon ng problema ang barkong sinasakyan niya. Baka ito rin ang dahilan kung bakit biglang nagsara ang bangko na aking pinagtatrabahuhan.

0: Mami Olga, gusto ko na pong pumasok sa Bible School.
1: Paano ang trabaho mo, Raul, sa bangko?
0: Eh, magsasara na po. Biglang nagkaroon ng problema.
1: Biglang-bigla naman ang pagsasara. Akala ko kilala sa buong Pilipinas ang bangko na pinagtatrabahuan mo.
0: Eh, nasabi ko nga po sa mama ko ang kwento kay Jonas. Baka nang nakakalimot na ako sa gusto kong maglingkod sa Diyos, gumawa ng Diyos ng paraan para muli ako manumbalik sa gusto kong pag-aaral sa Bible School.
1: I'm so happy dahil hindi nawala sa puso mo ang paglilingkod sa Diyos. Susulat ako sa Bible School na papasukan mo. Sasabihin ko sa sulat na may maayos kang patotoo at kung ano ang dahilan kung bakit ka mag-aaral sa Bible School.

0: nakakalimutan ko na po ang mag-aral sa Bible School. Biglang-bigla ang pagsasara ng bangko na aking pinagtatrabahuhan. Maaaring niloob ito sa akin ng Diyos para bumalik ang ninanais kong maglingkod sa Kanya. Hindi tumutol ang aking ina sa pag-aaral ko. Tuwang-tuwa siya ng dalawa ng diploma ang naisabit niya sa aming bahay. Nabanggit niya sa akin, ang kuya ko pala noon gustong mag-aaral sa Bible School. Pinigilan niya. Sising-sisi siya nang walang naiuwing diploma si kuya sa kolehiyo. Dapat hindi niya ito pinigilang mag-aral sa Bible School. Kaya naman naging suportado niya ang pag-aaral ko sa Bible School. Purihin ang Diyos sa gabay niya sa aming pamilya.
1: Pero paano sila tatawag kung hindi naman sila sumasampalataya sa Kanya? At paano sila sasampalataya kung hindi pa sila nakakarinig ng tungkol sa Kanya? At paano sila makakarinig kung walang nangangaral? At paano makakapangaral ang sinuman kung hindi naman siya isinugo ayon sa kasulatan? Napakagandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Roma 10:14-15.
2: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Taniklang Lagot mula sa ikatlong padalang liham ni Raul Ramos na Muntinlupa City. Binigyang buhay ni na
3: A.G. Cabrillo,
4: Rudette Bilbar Apolonio,
5: Buds Burse,
6: Nancy Lasarte.
2: Mula sa panulat ni Marlon Cruz, sa produksyon Jerry Pinolosa, sa pamamahala at direksyon Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng sambayanan.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Want some music and light chat for an inspiring afternoon? Welcome to Music and Chat Recharged

Hello, hello kaibigan. Thank God it's Friday. And of course, ako po ay nagpapasalamat muli. Nakasama kita ngayong hapon na to kaibigan dito sa Music and Chat Recharge. Kumusta naman ang iyong afternoon? I'm hoping that you are doing fine and doing well. Kahit sobrang init po ng panahon natin today. And ako nga po si Mel Manzanilla, inviting you to join me until 2:30 in the afternoon. And happy birthday din sa mga nagsa-celebrate ng kanilang mga birthday. Ano lamang tabi dyan, ang sa to yung masiram na pagurarampangan sa indong birthday. Pero sana hinay-hinay lang dahil of course, pag nasosobrahan man po kita, ano, hindi maganda sa kalusugan. But anyway, dito po sa Music and Chat Recharge, dahil we don't just give you music, we also give you inspiration and information. But today, ay makikinig muna po tayo sa mga naka-line up natin na songs sa hapon na ito. But you can still share this link dahil nakapost na po ito sa ating FB page. And syempre pa, you can still send in your shoutouts, comments, and song requests. At bibigyan po natin yan ng daan ano, sa araw na ito, yung mga song requests ninyo. But for your shoutouts, ay mapapakinggan nyo po yan sa susunod natin na episode. But anyway, just sit back and relax. At kami na po ang bahala sa inyo dahil dito po sa Music and Chat Recharged, we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Ako po si Mel.

0: Have you been inspired by what you heard today? Let us know by texting at 0998-043-0573 or message us in our Facebook page, CARE 104.3 The Way FM.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Minsan ay sinabi ng isa sa aking mga guro sa seminaryo na siya ay nangako sa kanyang sarili na hindi siya mag-aasawa kailanman. Ilalaan na lamang daw niya ang kanyang panahon sa paglilingkod sa Diyos at sa kanyang mga mag-aaral. Para sa akin ay kahanga-hanga ang ganitong desisyon ng isang profesor. Kaya niyang magpakasakit para sa gawain ng Panginoon. Sa unang Korinto, Kabanatang 7, Talatang 32, ay binanggit din ni Apostol Pablo ang ganitong pananaw sa buhay. Basahin po natin. Ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumikatan ng lalaking walang asawa ay ang gawain ukol sa Panginoon sapagkat ibig niyang kalugod-lugod sa Panginoon. Kung susuriin nga naman kung gaano katagal ang aking guro sa kanyang paglilingkod sa Diyos ay kakaiba sa mga mag-asawang guro sa paaralang iyon. Malapit ang loob ng mag-aaral sa kanya sapagkat napagtutuunan niya sila ng sapat na panahon. Katunayan, napakalaki ang naitutulong niya sa mga mag-aaral na nangangailangan. Magpahanggang ngayon ay patuloy siyang naglilingkod sa paaralan na aking pinanggalingan. Sa katunayan, siya ang pinakamatagal na guro na nanatili sa paaralang iyon. Naging kabahagi na siya ng buhay ng mga mag-aaral at ng mga lingkod ng Diyos na nanggaling doon. Mas pinapaboran ba ng Diyos ang mga naglilingkod sa Kanya na walang asawa? Ang may asawa ba na naglilingkod sa Diyos ay hindi gaanong nagtatagumpay? Tunghayan po natin ang kasagutan sa mga katanungan ito sa pamagitan ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa 1 Korinto, Kabanatang 7, Talatang 25 hanggang 40. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
1: Ito pong muli ang inyong pastor at kaibigan sa Himpapawid, Rufino de la Peret, na nag-aanyaya sa inyo na inyong sundan ang mga turo ni Apostol Pablo tungkol sa pag-aasawa. Sa nakaraan nating pag-aaral, nakita po natin ang espiritual na kalagayan ng Iglesia sa Korinto. Sa kanilang kalagitnaan ay may kasalanang nangyayari, subalit sa halip na talikda ng kasalanan ay tinanggap nila ito at ipinagmamayabang pa. Mahalaga na sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa oras na ito ay maunawaan po natin ang uri ng pamayanan at kultura ng mga taga-Korinto noong panahon ni Apostol Pablo. Tulad nga ng nabanggit natin sa nakaraan nating pag-aaral, ang mga taga-Korinto ay sumasamba sa kanilang mga diyos-diyosan tulad ni Aphrodites. Sa kanilang templo ay kasama sa kanilang pagsamba ang labis na paglalasing at prostitusyon. Ang mga kabataang babae at lalaki ay wala ng pagpapahalaga sa kanilang sarili. Tanggap ng mga tao ang ganitong masasamang paniniwala, ngunit kinasusuklaman ito ng Diyos. Simulan po natin ang ating pag-aaral sa 25 talata ng 1 Korinto, Kabanatang 7. At ganito po ang sinasabi, "Ngayon, tungkol sa mga dalaga ay wala akong utos mula sa Panginoon, ngunit ibinibigay ko ang aking kuro-kuro bilang isang taong mapagkakatiwalaan dahil sa habag sa akin ng Panginoon." Sa ibang salin, ang mga salitang tungkol sa mga dalaga at higit na nilinaw ang tinutukoy sa mga anak na dalaga. Ipinakita dito ni Pablo na naunawaan niya ang kaniyang mga ipinapahayag. Nalalaman niya na sa kasulatan ay walang kautusan tungkol sa mga dalaga o anak na dalaga. Subalit ang sinabi niya, ang mga ito ay sarili kong mga kuro-kuro. Si Apostol Pablo ay may mga sariling pahayag tungkol sa mga pamamaraan upang makamit ang biyaya ng Diyos. Kaya't patuloy niyang sinabi, "Sa palagay ko, dahil sa kasalukuyang kagipitan, makakabuti sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Nakatali ka na ba sa iyong asawa? Huwag mong sikaping mahiwalay. Ikaw ba ay malaya sa asawa? Huwag kang humanap ng ibang asawa." Ang ating bansa ay madalas na nalalagay sa kalamidad. Kung may dumarating na malalakas na bagyo, lindol o baha sa ating bansa, ang mga ito ay tinuturing nating kalamidad. At bilang isang bansa, sama-sama tayong nagpapakita ng malasakit sa mga nasalanta sapagkat sila ay mga nangangailangan. Sa panahon ni Apostol Pablo, itinuring niyang kagipitan ang mga kasamaang nangyayari sa kanyang kapaligiran. ang immoralidad na ginagawa ng mga tao sa loob mismo ng templo, ang prostitusyon bilang paraan ng kanilang pagsamba, at ang kawalan nila ng paggalang sa mga batas ng Diyos ay higit pa sa pinakamalagim na kalamidad na maaring mangyari sa isang bayan. At dahil sa mga kagipitang ito, maliwanag ang pakiusap ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya ni Kristo. Kung ikaw ay may asawa, huwag ka nang maghanap ng iba. Kung ikaw naman ay malaya sa asawa, huwag ka nang humanap ng mapapangasawa. Maging maligaya ka na sa katayo ang ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Sa talatang 28 ay patuloy na naglahad si Apostol Pablo ng tamang pamamaraan ng pag-aasawa. Sinabi niya, "Ngunit kung ikaw ay mag-aasawa, ay hindi ka nagkakasala. At kung ang isang dalaga ay mag-aasawa, ay hindi siya nagkakasala. Subalit ang mga tulad nila ay magkakaroon ng kahirapan sa buhay na ito at sinisikap ko lamang na iligtas kayo. Kailanman ay hindi naging kasalanan ang pag-aasawa. Ito ay isang institusyon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Subalit hindi rin makatotohanan ang kasabihan na ang pag-aasawa daw ay paglagay sa tahimik. Na kung ikaw ay mag-aasawa, ay magiging mas matiwasay at maayos daw ang iyong buhay. Magiging maayos ang lahat at maliwanag ang kinabukasan. Tulad ng alinmang buhay, ang pag-aasawa ay kinapapalooban din ng hirap at hindi pagkakaunawaan. Hindi ito kasing dali tulad ng sinasabi ng ilan. Ang pag-aasawa ay hindi rin ito tulad ng mainit na kanin na kung ito iyong sinubo, pwede mong iluwa kung ikaw ay mapaso." Madalas nang marinig ang kasabihang ito, ang pag-aasawa ay hindi isang laro na kung nahihirapan ka na, ay maaari ka nang umayaw at tumalikod na lamang at lumayo. Ang pag-aasawa ay isang panghabang buhay na kalagayan. Kailanman ay hindi sinabi sa banal na kasulatan na ang mag-asawa ay maaaring maghiwalay. At sa dami ng mga wasak na pamilya ngayon at mga anak na naligaw ng landas dahil sa paghihiwalay ng kanilang mga magulang. Tama lang ang sinabi ng apostol na tawaging may kagipitan o may kalamidad ang ating sambayanan. At kung atin pong iisipin, may limang bagay ang mahalaga sa lahat ng tao at itinuring niyang mga pangangailangan. Ang mga ito ay ang pag-aasawa, kalungkutan, kagalakan, pakikipagkalakalan at ang pakikipag-ugnayan sa sangkatauhan. Dahil dito, hindi sinabi ni Apostol Pablo na huwag kayong magsipag-asawa. Maliwanag ang sinabi ni Pablo na kung kayo ay mag-aasawa, alalahanin ninyo na kinapapalooban ito ng mga problema at paghihirap, gayon din ang paghihinagpis. Maaring ang unang araw matapos ng kasal ay puno ng mga ligaya. Subalit, sa panahon na wala ng pambayad ng kuryente at malakas na ang iyak ng bata dahil wala na siyang mainom na gatas, simula na rin ito ng hindi pagkakaunawaan at pag-aaway sa loob ng tahanan. Sa talatang 29 hanggang 31 ay ganito po naman ang sinabi, "Mga kapatid, ang ibig kong sabihin ay maigsi na ang panahon. Mula ngayon, ang mga lalaking may asawa ay maging mga tulad sa walang asawa at ang mga umiiyak ay maging tulad ng mga hindi umiiyak. At ang nagagalak ay maging tulad sa mga hindi nagagalak at ang mga bumibili ay maging tulad sa mga walang pag-aari at ang mga may pakikitungo sa sanlibutan ay maging parang walang pakikitungo rito. Sapagkat ang kasalukuyang anyo ng sanglibutang ito ay lumilipas." Tayong lahat ay maraming mga alalahanin. Madalas, sa halip na pagtuunan natin ang pansin ng mga bagay na makadiyos at magpuri sa Kanya, inuuna pa nating isipin ang ating sariling problema. Sa mga talata na ating binasa, sinabi ni Apostol Pablo na ayusin nating muli ang mga dapat nating pahalagahan. Ito ay ang Panginoon. Sa Ebanghelyo sang ayon kay Mateo, sa kabanatang 6, talatang 31 hanggang 34 ay maliwanag ang pahayag sa atin ng Panginoon. Sinabi niya, kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot, sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito. At batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya't huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili. Sapat na para ngayon ang kabalisahan sa araw na ito. Tunay ngang mahirap alisin ang mga kabalisahan sa ating buhay, lalo na nga kung ang mga kabalisahan natin ay nagmumula sa ating pamilya. Subalit kung uunahin natin ang Panginoon sa ating buhay, tutulungan niya tayo at pagagaanin ang ating mga pasanin at mga kabalisahan. Sa aklat ng Unang Pedro, Kabanatang 5, Talatang 7 ay ganito po ang sinasabi. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan, sapagkat Siya ang kumukupkup sa inyo. Sinabi rin po ng Panginoong Hesus sa Mateo, Kabanatang 6, Talatang 25. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin at iinumin, ni ang inyong daramtin. Ang buhay ay higit sa pagkain at ang katawan sa pananamit. At sa aklat po naman na sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos ay ganito naman po ang sinasabi sa 4, talatang 6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Kaya't sa mga umiiyak, huwag na kayong umiyak. Pababayaan ba ninyo na ang mga paghihirap sa inyong buhay ang maglalayo sa inyong relasyon sa Diyos? Sa mga nagagalak naman, pababayaan ba ninyo na ang inyong mga bagay na kinatutuwaan ang maghihiwalay sa pag-ibig ninyo sa Diyos? At sa mga bumibili ay maging tulad ng walang pag-aari. Pababayaan ba ninyo na ang inyong mga pinagkakakitaan ang papalit sa inyong Panginoon na nagbigay sa inyo ng lahat ng bagay? Bagamat tayo ay nasa sanglibutan, ngunit tayo ay hindi makasanglibutan. Hindi dapat na ang mga bagay ng sanglibutan ito ang maghiwalay sa ating pag-ibig sa Diyos. Sa aklat ng Roma, Kabanatang 8, mula talatang 37 ay ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinpamang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ngayon ay magbalik po tayong muli sa paksa na ating tinatalakay tungkol sa pag-aasawa. Pagtuunan po natin ang pansin ng mga sumusunod na talata. Sa Kabanatang 7, talatang 32 sa aklat ng Unang Korinto. Nais kong maging malaya kayo sa pagkabalisa. Ang walang asawa ay nababalisa sa mga bagay ng Panginoon. Kung paano niya mabibigyang kasiyahan ng Panginoon. Ang pahayag na ito ni Pablo ay isang paghahambing sa mga gawain ng isang taong may pananagutan sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak at sa taong walang pananagutan sa buhay. Kung tungkol naman sa mga gawain sa iglesia, marahil mas maraming panahon ang maiuukol ng isang dalaga o binata kaysa isang taong mayroon ng asawa. Anumang gawain sa simbahan at anumang oras ito gawin ay maaring tumulong ang isang binata o dalaga samantalang mag-aatubili ang isang may asawa sapagkat may pananagutan siya sa kanyang pamilya. Kaya't ipinagpatuloy ni Apostol Pablo sa talatang 33 ganito, ngunit ang may asawa ay nababalisa sa mga bagay ng sanglibutan kung papaano niya mabibigyang kasiyahan ang kanyang asawa at ang kanyang pansin ay nahahati. Hindi sinabi ni Apostol Pablo na masama ang mag-asawa. Nais lamang niyang ipahayag na ang tamang gawin ng isang asawang lalaki ay gampanan ang tungkulin sa kanyang asawa at ipagkaloob ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya. At sa halip na ubusin niya ang kanyang panahon sa pagtulong sa mga gawain sa simbahan, ay nahahati ang kanyang panahon sa mga dapat niyang gawin para sa kanyang pamilya. At sa talatang 34 hanggang 35 ay patuloy na niliwanag ni Pablo ang kanyang nais na ipahayag. Sinabi niya, ang babaeng walang asawa at ang dalaga ay nababalisa sa mga bagay ng Panginoon upang siya'y maging banal sa katawan at sa espiritu. Ngunit ang babaeng may asawa ay nababalisa sa mga bagay ng sanglibutan kung papaano niya bibigyang kasiyahan ang kanyang asawa. Sinasabi ito ngayon para sa inyong ikabubuti, hindi upang lagyan ko kayo ng silo, kundi kung ano ang nararapat at upang kayo'y makapaglingkod sa Panginoon nang walang sagabal. 19 na taon pa lamang ako noong ako ay mag-asawa. Sa pasimula pa lamang ay pinag-usapan na naming dalawa na kahit mag-asawa na kami, ay hindi kami titigil sa paglilingkod sa Panginoon. Marami kaming pinagdaan ng hirap at marami din kaming napaglingkurang mga simbahan. Subalit kahit minsan ay hindi namin pinagsisihan ang aming pasyan na paglilingkod. Pinagpala kami ng Panginoon ng 3 at lahat sila ngayon ay nasa paglilingkod sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Tinugon naman ng Panginoon ang aming panalangin at hanggang ngayon ay ginagamit pa rin kami ng Panginoon sa kanyang ministeryo, gayon din ang aming mga anak. Kaibigang nakikinig, ang kasagutan sa isang tunay na mapagtagumpay na pamumuhay ay ang paghahandog ng ating buhay at ng ating pamilya sa Panginoon. Anumang hirap ang dumating sa atin, anumang pagsubok ang dumaan sa ating buhay, matatag natin itong kakayanin bilang isang pamilya sapagkat ang ating pag-ibig ay nagmumula sa Panginoon. Ipagpatuloy po natin ang ating pagbasa sa aklat ng 1 Korinto, 7 kabanata, talatang 37 hanggang 40. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Subalit sinumang nananatiling matibay sa kanyang puso na hindi naman nangangailangan kundi napipigil niya ang kanyang sariling pagnanais at ipinasya sa kanyang puso na paratilihin siya bilang kanyang nobya, ay mabuti ang kanyang ginagawa. Kaya't ang magpakasal sa kanyang nobya ay gumagawa ng mabuti at ang umiwas mag-asawa ay gumagawa ng higit na mabuti. Ang babaeng may asawa ay nakatali habang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, malaya na siyang makapag-aasawa sa kaninumang ibig niya, lamang ay sa Panginoon. Ngunit batay sa aking kuro-kuro, siya ay higit na maligaya kung mananatili siya sa kanyang kalagayan. At iniisip ko rin naman na ako'y may Espiritu ng Diyos. Muling niliwanag ni Apostol Pablo na ang mga pahayag na ito ay kanyang sariling mga kuro-kuro. At maliwanag din niyang sinabi na ang kanyang mga pahayag ay nababatay sa katotohanan sapagkat sumasa kanyang Espiritu ng Diyos. Isang panghihikayat ang kanyang niliwanag bago niya tinapos ang kabanatang ito na ang isang Kristiyano ay dapat mag-asawa ng isang mananampalataya kung nais niya na ang kanyang buhay may asawa ay maging matagumpay at maligaya. Sa ating panahon ngayon, parang napakadali na lamang ang makipaghiwalay sa asawa. Konting pagkakamali o pagkakaiba ng kanilang pag-uugali ay sinasabi na nilang hindi sila para sa isa't isa. Subalit kung sa pasimula pa lamang ng kanilang pagsasama, ay kinilala na nila ang pangunguna ng Panginoon sa kanilang buhay, marami sanang mag-asawa ngayon ang maligayang naglilingkod sa Panginoon. Kung isinaalang-alang lamang sana ng mga magulang na kailangan nila ang Panginoon sa kanilang pagsasama, marahil marami sanang mga anak ang hindi na ligaw ng landas sapagkat naranasan nila ang tunay na pagmamahalan sa loob ng kanilang tahanan. Mariin din namang sinabi ni Apostol Pablo sa huling bahagi ng kanyang liham sa mga taga-Korinto na kung hindi rin lang silang magiging matatag na Kristiyano kung sila ay nagsipag-asawa, mabuti na lang na manatili silang walang asawa. Ihandog lamang nila ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Maraming halalan na ang nakaraan at ilang presidente na ang nanungkulan. Lahat sila ay nagsabi na ang tangi daw nilang pagsisikapang gawin ay paunlarin ang bayan. Subalit maraming panahon na ang nagdaan at wala pa rin nangyayari sa kanilang mga pangako. Ang bigas ay patuloy na tumataas, ang gasolina ay nagmamahal, at ang pamumuhay na moral ng mga tao ay bumababa. Wala sa pamahalaan ang kasagutan ng maunlad na pamayanan. Wala rin ito sa taas ng antas ng ating pinag-aralan o sa dami ng negosyo na naitatag dito sa ating bansa. Mga kaibigan, hindi mahirap ang kasagutan sa mga suliranin ng ating bayan at ng buong daigdig. Si Jesus lamang ang susi ng tunay na pagbabago. Kung ang bawat isa lamang sa atin ay isusuko ang ating buhay sa Panginoon, pangungunahan niya tayo sa ating mga lakad. Kung ilalapit lamang natin ang ating mga pamilya sa Kanya, sundin natin ang Kanyang plano para sa ating buhay, maiwasan natin na magkaroon ng mga wasak na pamilya at mga anak na naliligaw ng landas. At sa huli, nais ko pong basahin sa inyo ang sinabi sa Ikalawang Kronika, Kabanatang 7, talatang 14 na ganito. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan, diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Tayo po ay manalangin. Kami po'y dumudulog sa iyo. Nananalig, Panginoong Diyos, ng patuloy mong pagpapala at gabay sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, gayon din sa banal na Espiritu na siyang patuloy na gumagabay sa amin, nagtuturo sa amin ng mga katotohanan. Gawin mo, Panginoon, na mamulat ang aming mga isipan at mabukas ang aming mga mata upang makita namin't ganap na maunawaan ang mga katotohanang napapaloob sa iyong mga salita. Idinadalangin ko rin, Panginoong Diyos, ang aming bayan sa oras na ito, sapagkat nakikita mo ang kalagayan, Panginoong Diyos, ng aming bansa ngayon. May mga kaguluhan sa iba't ibang dako. Sa araw-araw ay merong mga patayan, mga tahanang wasak, mga mag-asawang hindi nagkakaunawaan. Dakilang Ama, inilalapit ko sa iyo. Iniluluog ko sa iyo, Panginoong Diyos, at ipinagmamakaawa ko sa iyo, Panginoon. Kumilos ka, Panginoong Diyos, sa buhay ng iyong mga anak. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming Pangulo at gayon din sa lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan, Panginoong Diyos. Nawa ay magkaroon sila ng katapatan sa kanilang paglilingkod upang sa gayon po, Panginoon, ang pag-unlad at kapayapaan ay makita sa aming bansa. Gayon din po, Panginoon, sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita ngayon, itinataas ko po sila sa iyong mga kamay, sangayon sa kanilang pananampalataya at matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Kami po'y umaasa at nananalig ng lahat ng ito'y gagawin mo, sapagkat ang lahat ay dinadalangin po namin tihiniling sa pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Jesus. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
5: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
7: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

summer pa rin sa Pinas. Kaya naman isa pa rin mainit na pagbati sa inyong lahat, mga minamahal naming kaagapay. Ano man ang inyong ginagawa at pinagkakaabalahan ngayon, inaanyayahan ko kayong samahan ako para sa isa na namang panahon ng pakikinig sa mga makalangit na musika at sa magandang balita at verses of hope mula sa salita ng ating Diyos. Dito sa Friday edition ng Papuri, ako ang inyong kaagapay today, Kathy Garcia Alvarado. Ang ating programa ay napapakinggan araw-araw via Care 104.3 The Way FM. Ang nagbukas ng ating programa today ay musika ni Gami Alba, paborito ko ito. Mula sa Papuri 2, susunod ako, inawit ng St. John Gospel Singers. Siguro maganda ring banggitin ko, no, yung mga original members ng grupong ito. Kasi napasali ako dito sa grupo after Papuri 2 na eh. So I want to say hi to them. I hope nakikinig kayo, ang mga sopranos. Chona Elvas, Marion Yedo at Susan Sarcos. Yan si Susan. Nako, yan yung kumakanta ng mga matataas na nota na nakalutang, no, sa dulo ng mga kanta. Ang mga altos naman, Zaida Bahia. Yan ang pinakamakulit at masayahing miyembro ng grupo. Si Heidi Niedo at Pat Kabakungan, ang ilan pa sa altos ng grupo. Ang mga tenors, Jim Andaya, Ardel Cobangbang at Jerry Mazo. At ang mga basses, June Aguilar, Alison Garospe at Jonathan Mejica. Marami sa kanila ay nasa ibang bansa na. I hope you're all doing well and I pray you're still serving the Lord and singing for Him faithfully. Ayan. Ngayong hapon, tampok ko ang huling album so far, ha? Sa series ng mga Papuri albums, I'm referring to the album of Papuri 25. Umikot ang musika ng album na ito sa temang Sa Bawat Tagumpay, Ikaw ang Nagbigay. Sa ating unang music segment, pakinggan natin ang mga sumusunod na kanta. Maligayang Nagbabalik, sinulat nila Arnel De Pano at Reverend Randy J. Austria, inawit nila Viola Natividad, Larry Ilagan, Ava Canaselli, Kate Rose Urrutia, Ben Hubila, Chedi Main, Ai Bautista, Mel Altoveros at Arnel De Pano. Buti na lang, kay Buti Mo, komposisyon ni Toy Polo, James Reyes ang kumanta. Diyos ng Kapayapaan, nilikha nila Timothy Velasco, Noel Bitoren at Earl Stanley Refuerzo sa pag-awit ng Victory Worship. At panghuli sa ating first music segment, ang Papuri Legends Medley 2. Tampok sila Tricia Amper Jimenez, Janet Rodrigo Mame, Eileen Espinosa Cura, Kathy Azada Amaka, Terry Javier Ellis, Robert More at Ricky Sanchez. Mga awit isang daan, ito ang sinasabi. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Lahat ng niligtas, tinubos ni Yahweh, bayaang magpuri. Mga tinulungan upang sa problema, sila ay magwagi. Ito ang programang laging nagpupuri sa Diyos, dito sa 702 DZAS.

Ito ang papuri ngayong Biyernes. Welcome sa inyo who just tuned in. Ako ang inyong lingkod at kaagapay today, Kathy Garcia Alvarado. Sasamahan ko kayo. By the way, next Saturday na ang pagdiriwang ng 78th anniversary ng FEBC sa temang Hanggang Marinig ng Lahat. Wow! Purihin ng Diyos, di po ba? Imagine, 78 years of blessing mula sa Panginoon as we continue to reach out and spread His word hanggang marinig nga ng lahat. Kaya naman, magkita-kita tayong lahat dyan sa Green Hills Christian Fellowship sa Ortigas Center, Pasig City. June 6 po yan, Sabado, alas 8 ng umaga. 8 in the morning. Kaya matulog ng maaga at gumising ng maaga para hindi tayo malate. I will be there kasama ko po ang iba pang mga program hosts ng Papuri. At alam nyo, excited akong makita kayong lahat. Kasi last year, hindi ako nakadalo sa anniversary. Kaya sana ay makapunta kayo. Next Saturday na yan, isama ang inyong mga pamilya, kaibigan at churchmates at sama-sama tayong mag-celebrate at magpuri sa Diyos sa 78th anniversary ng FEBC. Ayan. Sa pagpapatuloy ng ating programa, hantog ko ang mga original Filipino gospel music na nagbibigay pag-asa, especially during depressing times or low moments sa ating mga buhay. Yung iniisip natin na talunan na talaga tayo, no? Kaya bagay na bagay ang tema ng ating tampok na Papuri 25 album today, sa bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. Maririnig natin ang theme song, Bawat Tagumpay, Ikaw ang Nagbigay, sinulat ni Dan Andrew Cura sa pinagsama-samang tinig nila Ruben Laurente, James Reyes, Zebedee Zuniga, Larry Ilagan, Zia Atienza, Hannah Bercero, Viola Natividad at Aileen Espinosa Cura. Permanente, likhang awitin ni Paul Armesin, Samantha Perena ang umawit. Pinalaya niya ni Bong Imperial, isinalin sa Tagalog ni Arnel De Pano, tampok ang Papuri USA team. Cruz, awitin ni Laverne Ducot, kinanta ng Solution Worship. At panglima, komposisyon ni Jonathan Manalo na kanyang inawit kasama ang kanyang pamilya na sina Charity, Charmaine, Dennis at Trisha, Dahil Sa'yo, Para Sa'yo. Papuri 25, sa bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. Alam natin na si Jesus lamang talaga ang nakapagbibigay kalutasan sa ating mga problema, ng direksyon sa ating mga buhay, lalo na kapag sangasanga na ang ating landas, no? Kadalasan kasi, lalo na pagka maraming options o possibilities, nako-confuse tayo. Very limited kasi ang ating pag-iisip. Naalala ko, sabi ng aming pastor, no, sa church, hindi lahat ng open door ay galing sa Panginoon. So, paano na? No? How will we know kung ano ang dapat piliin o gawin? Well, I'm sure alam na din natin ang sagot dito, di ba mga kaagapay? Tumawag tayo sa Panginoon at magbasa ng kanyang salita dahil alam niya at gusto niya what's best for us. Ano ang nararapat para sa atin? Sinabi ng Diyos sa Jeremiah 29 verse 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ang ganda, no? Favorite verse ko yan eh. Kasi kapag tayo ay nagtitiwala at sumusunod sa Panginoon, ang resulta niyan ay tagumpay. Mga kaagapay, obedience is victory. Kapag tayo ay sumusunod sa Diyos, siguradong makakamtan natin ang tagumpay at ang pinangako niyang masaganang buhay. Masagana dahil natutupad niya ang layunin niya para sa ating mga buhay. May fulfillment o kaganapan na nakakamtan. Masagana dahil there is joy and there is peace. Sa bawat tagumpay, ikaw o Diyos ang nagbigay.

Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin dito sa Popuri the Friday Edition. May isa pa tayong natitirang kanta mula sa album. Ito ang Popuri Legends Medley 1. Tampok sila Edward Granadosin, Cindy de la Paz La Canilao, Marusa Peda Javier, Arnel De Pano, Ruben Laurente at ang inyong pong lingkod. Sharing with you the message of love and salvation through Christ alone until all have heard. Proverbs 16 verse 3, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Ako ang inyong kaagapay, Cathy Garcia Alvarado. Magkita tayo next Saturday sa GCF for FEBC's 78th anniversary celebration. Sa ating Diyos na nagbibigay ng tagumpay ang lahat ng ating papuri.

0: papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
3: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap,
4: Heartline.
3: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan,
4: Heartline.
3: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin,
4: Heartline.
3: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Magandang araw sa inyo, mga kaagapay. Welcome po muli dito sa Heartline. Ito po ang inyong host, si Kuya Philo, ang Coach Philo Laharca, na naghahatid po sa inyo ng mga balita at karunungan mula sa Panginoon at sa mga guests natin na counselors para sa inyong mga katanungan. Tayo po ay mapapanood dito sa Facebook. Sa Facebook, daanan nyo lang yung Heartline FEBC. And then doon makikita nyo yung ating mga programa. Napapanood tayo sa Facebook at napapakinggan sa radio. At tuloy-tuloy tayo sa programang ito na pinapa-operate ng Far East Broadcasting Company Philippines. And we are very glad na patuloy ang support na. Kamusta? Kaway-kaway, mga kagapay! O ano, gising pa? Kahit mainit, alam ko, mainit ang gabi dahil mainit din ang nag-aalab ng mga tanong at mainit na mga sagot. Mainit-init pa ng mga sagot manggagaling sa ating very special guest. Alam nyo, itong guest na to, kaibigan ko to, marami ang natutunan dito at marami mga bagay na nagbago sa aking buhay simula nung nakilala ko tong taong ito. Ano ba yan? Na nakapagkakasal ako dahil sa tulong ng kanyang pagme-mentorship at marami tayong ganap na natutunan mula sa kanya dahil isa siyang certified and licensed marriage counselor sa national level ng Pilipinas. Overseer ng Over the Edge Philippines. Yan. Talagang siya ay Doctor of Philosophy sa Christian Counseling at nag-specialize sa crisis and trauma management. At marami siyang mga clients para sa interventions na binibigay para sa kanya. At siya rin ay bishop. Maraming churches na natulungan nito eh. Itong si bishop na to eh. Ayan. So, siya ay ordaining minister sa Lord Shepherd Academy at president ng Christian Academy for Ministers and Professionals. Okay, kasi nung na-meet ko tong taong ito, nagtitrain na talaga siya. Pinitrain niya mga tao, mga pastor, para ma-equip sila in such a way na maging professional yung kanilang expertise and in such a way para maging maayos ang kanilang pag-conduct ng kanilang pagiging pastor. Kasi madami mga pastor parang out of the blue. Hindi pala alam kung ano yung ginagawa sa pagkakasal. Pero more than that, tinutulungan niya rin yung ibang mga lay people and pastor kung paano mas maging upgraded. So merong puso at merong skill sa lahat ng ginagawa. Hindi lang yung parang bara-bara lang. Ano. There are so many things that he has already contributed. And teacher din siya ng Institute for Biblical Families. Hello, Pastor! Kamusta po kayo dyan? Pastor Kim, si Pastor Chris Park. Yeah, kamusta na po, Pastora Anna? Hello! Si Pastora April Ricafort, si yung mga kaibigan natin dyan. Carlo, kamusta ka na dyan sa Institute for Biblical Families? But anyway, gusto ko nang ibigay sa inyo ang napaka-espesyal na ating guest dahil talagang kakaiba. Sa dami ng mga nakalagay sa hulihan ng kanyang pangalan, ako wala na masabi. So eto na, siya na magpakita sa inyo, si Bishop Pastor Dr. Roldan Domingo. Hello, good evening po.
1: Yes, ay magandang gabi, partner. It's been a while. At tagal din natin tinagtagpo sa ating programa. Natutuwa ako sa pagpapakilala mo sa akin kasi para bang ang dami-dami kong pera.
0: Oh. Ay nako. Sinasabi ko sa iyo, Pastor, mas mayamang ka pa. Sabi nga nila.
1: Salamat. Ako, natutuwa ako sa aming partnership ni Coach Philo. Alam niyo ba na kami po yung magkaklase sa paralegal training sa UP Diliman. At napakasarap ng classmate. Inaabot po kami ng alas 10 sa UP. Pagkatapos naming mag-aral, magkikwentuhan pa kami habang naglalakad sa UP Diliman.
0: Yeah.
1: Anyway, magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating pong mga tagapanood at tagapakinig. Nagpapasalamat po ako ngayong gabi sa ating pagkakataon na kasama ko kayo. Kasama po ang ating partner, si Coach Pilo Laharca. So magandang gabi po sa inyo lahat. Praying and hoping na kami po ay makapaglingkod sa inyo at makapagdulot po ng kasagutan sa anumang
0: Yes.
1: katanungan meron. Ang
0: Absolutely.
1: lahat naman ito ay atin pong pinagkakatiwala sa ating Panginoon. Siya pong author ng lahat sa buhay natin. So,
0: Yeah, absolutely.
1: magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi.
0: Magandang gabi. Eh, Bishop, baka naman meron kayong mga fans club dyan. Alam, sigurado ko may fans club kayo. Gusto niyong batiin para naman nilang...
1: Okay. So, recently, bago ako mapahinga, ay galing tayo sa iba't ibang lugar. Galing tayo sa Tinggalan at saka sa Isabela kung saan nagbigay tayo ng training sa mga pastor. This is in partnership with the Cross Riders, Christian Riders Organization Sharing Salvation. So ito partner, yung mga grupo ito na nag-mimisyon, nakamotor lang, maakit sa bundok. So gusto ko i-recognize yung kanila pong presidente, si Bishop Jeff Santiago.
0: Hello, Bishop
1: At yung
0: Jeff.
1: kanila pong advisor, si Pastor Rex Hilbena. Kilala mo ito, sir. Estudyante natin ito. Si Pastor Joel, sila po yung mga advisors. And sa mga cross riders, sabi nga, right for life, right for Christ. Yan. So yung mga riders natin. Yung mga estudyante natin, Coach sa Christian Academy for Ministers and Professionals.
0: Yan.
1: Ito po yung advanced training or advanced degree program wherein we provide yung program natin sa na Help for the Helpers program. This is 5 sessions, 5 Saturdays. Nakapagpatapos tayo sa Leyte, Tacloban, Samar. So we had at least 14 students. Pero ngayon, last module natin sa Laguna. Ang atin pong host dito, sila Pastor May, Pastora May and Pastor Noni. Sila po yung sa church sila ginagawa yung pag-aaral every third Saturday. So, ang tawag ko sila mga campers. Mga campers, isang module na lang tayo para
0: yan
1: sa ating Christian Academy for Ministers and Professionals at gagraduate na ngayon lahat. So, ngayon pa lang, congratulations. At syempre, sa mga solemnizing officers, advocates, and members ng Over the Edge Philippines, na kung saan partner ang flagship natin is Christian Social Work, wherein we desire and we train pastors and ministers that they have to do the ministry outside the four corners of the church, bringing their pulpits within the epicenter of their community.
0: Yeah.
1: Kasi anin mo ng church kung di ka naman nararamdaman ng iyong komunidad.
0: Ako,
1: so,
0: naalala
1: po,
0: ko.
1: Sabi nga.
0: Naalala ko at gusto patiin si Dr. June Venser. Hi, Dr. June Venser. Kasi siya din ang nagsabi na ano yung naging ambag ng iyong church dun sa komunidad mo?
1: Oo,
0: sabi niya. So what's the point that you have a church in your community? Did the community change because of you having a church there?
1: Right, exactly. Kaya nga ating foundational verse in Matthew chapter 5, that let your light shine before men so that they may see your good works, your Father in heaven will be glorified.
0: Yeah.
1: Well, parang malilo naman, no? Hindi tayo gagawa ng mabuti para maligtas. Malinaw yung theology natin doon. Pero dahil ligtas na tayo, naranasan natin ang pag-ibig at pagmamahal ng Panginoon, eh mas madali sa ating gumawa ng mabuti.
0: Yeah.
1: At yun yung tinatawag nating buhay na patotoo na tayo ay likod ng Panginoon. Seeing Christ in our lives.
0: Yeah. Praise yeah. God. Yeah, thank you. Wow. Batiin mo na rin sila, ano? Sila labi-dabi. Si...
1: Siyempre, di ko pwedeng makalimutan yung akin pong nag-iisang nurse sa buhay na ngayon ay bantay sa lahat ng bagay. Pagkain, gamot, yan. Aking mahal na asawa. Si Ate Ruth, Nurse Ruth, maganda gabi. I love you.
0: Hello, ano, Nurse Ruth.
1: Anak, si Rapa Sem. Si Regence Faith, ako sana isa ka sa kanyang inspirasyon. Kaya nagtapos siya ng psychology at ngayon na naging guidance counselor. Malaki yung part mo, partner, para po sa inspirasyon na ngayon ay tinatahak ni Faith. So,
0: Wow, praise God.
1: thank you.
0: Praise
1: Ubustay
0: God.
1: ko na rin yung ating mga pastor sa NIR. We have Over the Edge Philippines NIR region. Ito yung Negros Island region. The Bishop Donald Tabile and ating provincial director, si Pastor Nick Katubig at mga pastors natin dyan. Kasi kaya ako nabanggit, galing tayo dyan sa Negros. And tayo ay nagbigay ng pagtulong, pagtuturo, and even ordained at least 9 pastors na Negros. Nung
0: Praise God.
1: dumanaw
0: Praise
1: tayo.
0: God. Yeah.
1: Pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid, magkikita-kita tayo ulit.
0: Yan. Ay, I really wish sana makasama ako doon. Yan mo,
1: pagkatapos
0: ang lahat-lahat ng mga tinatapos, magkakakita din tayo. Ano?
1: Planuhin natin yan.
0: Oh, alam mo, mga kaagapay, ako natutuwa dito sa buhay ni Pastor Roldan dahil kasi pagka nakwentuhan niyo siya at tinanong niyo yung talambuhay niya, nako, makikita mo, kakaiba. At ibang merong biyaya ng Diyos talaga na dumarating.
1: Yes.
0: At
1: biyaya lang talaga, partner. Biyaya yeah. ng Diyos.
0: Biyaya talaga. At doon nyo makikita, pagkakinuwento nyo yung kanyang buhay, makikita nyo talaga, may mga bagay na hindi mo i-conclude, hindi mo sasabihin, wala na, devil na, wala na. Mangyayari sa atin dito, ang tastas ng presyo mga bagay. Hindi mo sasabing, yung kung ano, naiisip mong katapusan o naiisip mong resulta ng lahat ng yon, hindi mo masabi. Dahil kasi nakita ko itong buhay ni Pastor Roldan. Maraming bagay ang unexpected. Unexpected. Yung ibig sabihin, masusurpresa ka dahil gumilos ang Diyos. Hindi mo akalain na ganun pala siyang kaconcern sa'yo. Yun yung mga kilos na meron talagang nag-iisip at kumikilos para maayos ang buhay mo. Yun. Yung wala kang masasabing konklusyon sa buhay mo, hindi pwede. Yung pwede sabihin ko ano yung naisip mo, ganun na. Hindi eh. Ako. Hindi. So, I'm very happy na kasama ka namin ngayon dito, Pastor.
1: Salamat, salamat, Ted. Salamat.
0: Oo. Kasi isa sa mga bagay na nakaka-inspire yun. Ano? Pero bago tayo magtuloy, ano, meron ng mga katanungan dito kasi. Antay na ng mga kasagutan eh.
1: Ayan na.
0: Pero babatiin pa kayo, Pastor. Okay na. Ready na kayo sa ating first question.
1: Sige po.
0: Sige.
1: Tingnan natin.
0: Mamaya, pag kami
1: andiyan ka naman, partner.
0: Oh. Pag kami pahabol tayong bate, at kayo mga kapatiran, kung may mga question kayo, padala nyo lang. Ito yung ating first listener. Sabi niya, nagwo-work ako sa BPO night shift. Ba, parang ako. Tapos, pag uwi ko, ako pa rin ang nag-aalaga sa lola ko na bedridden. Ow. Minsan, 2 oras lang tulog ko. Pero hindi ko masabi sa pamilya ko na pagod na ako. Kasi ako lang yung may stable na trabaho. Paano po ba magsabi na nahihirapan ka ng hindi magmukhang reklamador? Nako, alam mo maraming ganito, Bishop, sa pinagtatrabahuhan ko dahil BPO yun eh. Mga BPO yung sinisilbihan ko dun eh.
1: Kaya yung ginagawa niyong araw yung gabi, ginagawa niyong gabi yung araw.
0: Oo, kaya medyo nagigigab ako dito kasi papasok pa ako pagkatapos na ito.
1: actually, tanong yan talaga lahat, lalo na panahon ngayon, no? Kailangan mo talagang mag-sumikap, kailangan mo mag-extend, and you really have to go beyond even your, sabi nga natin doon, your comfort zone and limitations. Kasi kailangan mo mabuhay. Si Ate Faith, si Ate Regis Faith, ay nag-work din siya sa bito, sa gabi. Since nagsisimula pa lang siya, sabi ko, anak, hindi pwedeng dayain ang katawan. Kung kailangan ng tulog,
0: totoo.
1: Itulog, kailangan ng pagkain. Pagkain, kasi yan ang problema sa mga nagtatrabaho sa BPO eh.
0: Oo, yung totoo.
1: Yung antok, dinadaya sa pagkain eh.
0: Mm-hmm.
1: At yung tulog, dinadaya sa marami. Hindi, tandaan natin, binigyan tayo ng Panginoon ng katawan, kaya lagi ko sinasabi, ibigay yung dapat na pahinga. Okay, balik tayo sa tanong. Nauunawaan ko siya kasi may mga sitwasyon talaga na naiipit ka sa ganyang kalagayan na kailangan mong gawin talaga. To the point na masasakripisyo, maging personal mong buhay at maging yung personal na kalagayan mo. Kaya lang nakakalukot, partner, yung reality, no? Na kahit naman sa Bible, ang basis ng pag-ibig natin sa kapwa ay yung pag-ibig natin sa ating sarili. Remember that you have to love yourself as
0: Love you,
1: and
0: man.
1: how you love others. So you cannot give something sa ating tagapakinig na nagtanong na ito. Sabi, lagi kong sinasabi, paalala, you cannot give

0: Pero wala ba? Parang binabanggit yung mga kapamilya. Meron bang, akan man pwedeng magtulong-tulong sila? Kasi ako ah, ganun din ang sitwasyon ko ngayon. Yung nanay ko, bedridden. Ngayon, ang ginawa ko, tinutustusan ko ng lugar para mayroong separate na upahan doon sila. At tumatao doon yung kapatid ko. Nagkataon naman, yung kapatid ko na walang trabaho ngayon, eh siya yung maasikaso. So kahit paano, gasto sa akin, manual labor sa kanya, tapos yung isa kong kapatid sa mga grocery. Yeah. So nakakamalaking
1: kaya ako, advice ko sa ating listener, mag-create ng tawag ko dyan ay support group program.
0: Yan.
1: So naniniwala ako na hindi naman na may kasama siya sa bahay. Kaya lang lagi na lang siyang talagang nagbibigay ng panahon. So kailangan mag-establish ng support group program. Kasi hindi pwede na isasakripisyo mo yung kalusugan. Kasi pag nagkaroon ka ng problema, nagkaroon ka ng karamdaman, mas malaki yung problema. Hindi ka makapagtrabaho, dadagdag ka pa sa mga concerns. Kung magkakasakit ka, yan na yung papasok na yung kailangan mong maggamot at malilimitahan lalo. So ngayon, maaga pa lang habang malakas ka, kung may kasama sa buhay, magkaroon ng malinaw na pag-uusap. O etong oras ko sa trabaho, eto yung oras ko sa pagpapahinga, eto yung oras ko sa pagkain. Kailangan priority sarili mo, kasi lalo nga sabi mo nga, ikaw ang may stable na trabaho. So kapag nagkaroon ka ng problema physically, mentally, yan, and emotionally, hindi ka na magiging beneficial. O natigil sa pinagtatrabahuan mo, later on, mapapansin nila, hindi ka na ganun kahusay pagdating sa output, pagdating sa performance. Sa akin, magkaroon ng pag-uusap, hindi na tulong, wala namang problema. Siguro, problema kasi pag nakakaramdam tayo ng pagod, hirap eh. Yung expression natin, sa halip na humingi ng tulong, talaga nagtutunog reklamo. So, siguro gandahan lang mo. After all reality, kailangan mo magpahinga. Kailangan mo matulog. Kailangan mo uminom ng tubig. At kung nakailangan, huwag pababayaan ng check-up kung meron naman. At magpahinga. Magpahinga. Kasi hindi ka magiging matagumpay at masaya sa buhay kung iyong sarili mo ay sasakripisyon.
0: Oo. Ako, maisip ko dyan eh, yung nawala kasi yung value ng tulungan eh. Kami, nung mga bata kami, itinuro sa amin na magtulungan kayo.
1: Oo.
0: Magpapabayaan. Yung kapatid mo, huwag mong kapabayaan. Eh kayo, magkasama kayo sa bahay. Naalala ko nung bata ako eh. Yung nanay ko kasi, mapasok sa opisina. Naiiwan kaming lima sa bahay. Ayun. Tapos limang bata, ang laging sinasabi, magtulungan kayo ha. Hindi pwede.
1: Kaya trabaho partner, di ba?
0: Oo.
1: May magsasaig.
0: Ako yung taga-hugas ng pinggan. Kuya ko at nagsasaig.
1: May magbubunot na sahig.
0: Oo, kapatid ko, yung babae, nagwawalis, yung bubunot, yung isa kong kapatid na lalaki. Tapos yung ate ko, naglalaba, ganyan. Ganun, hati-hati. Pero sana maipaigting yung ganitong value. Ay, nawawala na yung tulungan eh. Marang nagkakanya-kanya na lang lagi. So, happy ako na kami sa kapatiran namin. Nagtutulungan talaga kami pagka mayroong chance. It's a very important thing, no? Na a family would work together. Eh, kung sa opisina nga eh, teamwork. Lalo dapat sa bahay. No? Ako, grabe. Pero, usad tayo. Punta tayo dun sa ating next question. Ano? Sabi niya, Sabi niya, 3 times na akong bumabagsak sa engineering board exam. Aruy! Kada may nagtatanong kung license na ba ako, tumatawa na lang ako. Pero pag mag-isa na ako, pakiramdam ko wala akong silbi. Ay, sakit. Kailan ba malalaman kung kailangan mo pang lumaban o kailangan mo nang bitawan yung pangarap? Magandang tanong yun. Kailan ba bibitawan o tuloy pa rin ang laban? Parang, may kukwento ko sa iyo, Bishop.
1: Sige, makikinig ako.
0: Nung nagtetape ako ng civil service exam, may nakatabi ako. Ano siya? Security guard. Pinuminto niya ako talaga. Sabi niya, kaya siya nagsi-civil service kasi mapopromote siya pagkatapos niya yung civil service. Ah, okay. Sige, galingan niyo.

0: Pang-pitong take ko na to. Pang-pitong take ko na to. Hindi ko alam. Kinuha ko yung pangalan niya. O sige, titingnan ko para next time, titingnan ko kung pumasa ka. Ha? Okay, yun yan. Pagtingin ko, edi pang-pitong take niya yun. Pagtingin ko, wala pa rin yung pangalan niya. Sabi ko, wawa naman. Pero hindi ko na siya nakita. Magandang tanong to. Paano nga ba? Ano, give up na ba?
1: Meron tayong mga sa katagalugan, mga kasabihang matatanda. Ano yan? Habang may buhay, may pag-asa.
0: Pag-asa, yan.
1: Ang umaayaw, hindi nagwawagi. Ang nagwawagi, hindi umaayaw.
0: Ah, okay yan ah.
1: Hanggat may buhay, may pag-asa. Well, naiintindihan kita. Sabi nga, survival reaction yan. Pagdatanong siya kung license, si tumatawa. Eh, naalala ko tuloy si Freddy Aguilar, partner.
0: Oh, bakit?
1: Tawanan mo yung problema. Kaysa magmukmuka, di ba? Stay positive. Una, hanggat...
0: Kung sa bagay, pagka magaan ang iyong kalooban, madali kang makapag-aaral.
1: Eh kaysa magmukmuka, sisihin mo yung kung sino-sino, eh just stay positive. No? Huwag lang tatawa na mag-isa. Hindi ko lang alam kung hanggang kailan ba yung pagte-take ng exam. Hanggat nagtetake ka, upra o may bilang. Hanggat mayroong pagkakataon.
0: Merong exam na kada taon ay nag-a-advance. Ibig sabihin, nababago. Dahil mabilis ang pagbabago sa curriculum. Eh. Tulad yung IT o kaya yung computer. So, wala nga board exam ang computer science dahil kasi kada taon nababago yun. Eh. Bahala ka na kung paano ka magkaroon ng certificate na nag-upgrade ka. So, yun. So, I think, malaking bagay yung makapag-upgrade siya dahil ang labanan ngayon is yung may certificate ka. Hindi lang basta yung may board ka lang. Although maganda yung pumasa ka sa board, kaya lang, sa totoo lang ha, Pastor.
1: Saka alam ko, diba, pero CPD training kung saan kahit kahit pumasa ka, eh kailangan mo mag-undergo ng refresher course session training
0: pero kailangan, para kailangan maipasa niya lang yung isang board. Kahit na, kasi ito ha, ang kalagayan natin dito sa ngayon, marami ang pumapasa sa board. Pero pagkalipas ng isang taon, wala na. Nabago na yung technology, nabago na yung mga pamamaraan. Para kang na-obsolete ka agad. Laos ka na kaagad after 1, 2, 3 years. Ganun. Pero maganda rin na may lisensya ka dahil kasi sabi mo nga, magsi-CPD. Kailangan may lisensya.
1: Siguro partner, magandang bagay din sinasabi mo na kung ilang beses ka nagtetake. So, i-take mo rin yung opportunity na habang nag-aantay ng panibagong exam, mag-upgrade ka na. Baka mamaya yun lang kulang, di ba? Mag-upgrade ka ng training, mag-update ka ng lessons or whatever. Yes. Habang nagtetry ka, basta huwag kang umayaw kasi hindi ka magwawagi. At lumabang ka lang sa buhay kasi kailangan yan. Kasi sayang naman bilang ang pipitaw. Basta sabi ko nga, hawakan mo yung pangarap mo. At patuloy mo lang, pagpatuloy yung inyong laban sa buhay. Ako naniniwala sa isang maayos na puso at matatag na kalooban. Pagtatagumpayan mo na yan. Tuloy mo lang yung pangarap mo hanggang hindi dumarating. May kilala ko, abogado. Hindi ko na lang babanggitin ang pangalan, sir. Apat na beses siyang nag-take ng bar exam.
0: Wow!
1: Nag-take siya ng una, pinatapas siya. Noong nakapasa siya, tatlo na anak.
0: Ah, tatlo na anak? Sabi ba, niya, okay!
1: Tatlo na anak. Okay.
0: May nabalitaan din ako, Lola. 65 years old. 65 years old, nag-bar exam. Pumasa. Pero late na siya. Pero okay na. Malaking bagay. Hindi naman talaga iyon yung pinakamahalaga sa buong buhay natin, ano, ang board exam. Pero may maitutulong yun kapag lisensyado ka. Dahil pagka lisensyado ka, magagamit mo na kagad yun para sa pagpapaunlad ng sarili. Ayun.
1: Paalala natin doon, ano? Habang may buhay, may pag-asa.
0: Pag-asa.
1: Ang umaayaw, hindi nagwawagi.
0: Okay.
1: Ang nagwawagi kahit kailan, hindi umaayaw. Tuloy ka lang sa laban, kapatid. Tuloy
0: Yes.
1: ka lang sa laban.
0: Gusto kong gatungan
1: Tatanggapin
0: yan.
1: ka rin sa biyaya at awa ng Diyos.
0: Gusto kong gatungan yan. Malamang. Yan ang mabuting bagay naman, ang pagpasa sa board. Mabuting bagay. At talagang iyan ay pumasok sa puso mo. Malamang ang Diyos ang naglagay niyan diyan. Kaya tuloy mo lang. Sundin mo. May pakay ang Diyos sa iyo diyan. Huwag kang give up. Yes.
1: Right. So, balitaan mo kami ha kapag pumasa ka na.
0: Oo,
1: magpe-pray ka
0: balitaan mo
1: namin,
0: kami.
1: mami.
0: Yan. Sige, follow up ha, kapatid. Okay. Eto, ang ating third listener, sabi niya, tuwing nagsisimba kami, lagi akong kinukumpara ng tita ko sa pinsang kong nurse na nasa abroad na. Ano kaya sinasabi? Tahimik lang ako, pero sobrang baba ng tingin ko sa sarili ko. Anong gagawin ko? Ang bigat. Kasi sobra. Aray ko, kinukumpara. Ako, ang daming mga sakit at mental health problems na naidudulog. Nung ano, mababa ang tingin sa sarili. Sakit. Ano ba ang masasabi natin dito, Bishop?
1: Well, unang-una, pag marami kong na-encounter na ganyan, lalo na't may comparison, bumabagsak yung self-esteem kasi mas malaki yung income, mas maganda yung buhay, mas maganda yung tinapos. Yun yung nagiging, tawag natin doon, standard. No? So, lagi ko pinapaalala, una, you have to appreciate yung tawag nating values of life. Ano ang kauna-unahang value na dapat nating huwag kakalimutan, partner, for us to be, i-strengthen yung ating self-esteem. You were created after the image of God. You were created uniquely. So, hindi tayo, bagamat hindi tayo magkakakulay, hindi tayo magkakamuka, but we are created after the image of God. So, we are there. Lagi mo isipin yun, anak ako ng Diyos. Mahal ako ng Panginoon. Lagi ko sinasabi, lagi mong sabihin, I am great, you are great, because we have a great God. So yung self-esteem natin, di nakasalalay yan sa standard ng ibang tao. Kasalalay yan sa kung paano tayo tumatayo sa harap ng Diyos. Now, when it comes to accomplishment, may kanya tayong gift. So may kanya-kanya tayong training at may kanya-kanya tayong timeline. So,
0: yes.
1: Kasi minsan partner eh. Yung timeline ng pinsan mo, eh baka naman di mo pa timeline yan. Huwag kang magmadali. Huwag ka lang aayaw, huwag ka bibitaw. Kasi tandaan natin, pag ikaw ay nawalan na ng lakas ng loob, humina ang loob, mahirapan ka nang lumaban sa buhay. So huwag kang masaktan kasi may sarili kang kakayahan. Yun dapat mong tayuan. Yun ang dapat mong panindigan at yun ang dapat mong tawag natin doon ay pagyamanin. Ano meron ka?
0: Oo. Alam mo.
1: So, tuloy ka lang.
0: Yeah. Sabi nga, no, nabasa ko to doon sa Bible, sa Ecclesiastes na chapter 9, verse 11, ano. Eh, hinahanap ko yung Tagalog version. Pero ang sabi, sa New International Version, sabi, I have seen under the suns, something under the sun. The race is not to the swift or the battle to the strong, nor does food come to the wise or wealth to the brilliant or favor to the learned. But time and chance happen to all of them. So parang sinasabi, ang sinasabi dito, hindi porket mahirap ka, mayaman ka, o malakas ka, o hindi yan tungkol sa matalino. Bawat isa, parang makikita mo, nilikha talaga ng Diyos na ang bawat isa ay mayroong pagkakataon na maging merong asenso, merong pagkakataon sa bawat buhay natin, ano. Ibig sabihin, hindi ka mawawala, hindi ka pa iiwan ng Panginoon. Imposibleng ang ganda-ganda at pagkakaganda-ganda ng pagkakalikha sa iyo, eh. Tapos bilang iyanin ka ng Lord, sasabihin, papabayaan.
1: Yes.
0: Hindi. Imposible yun, eh. Talagang malaki ang naidudulot ng pananampalataya mo sa Panginoon, no? Tingin mo, Bishop,
1: yeah, oo, tama yan. Kasi sabi ko nga, ngayon kasi, pag alam mo yan, yung kultura ngayon ng mga kabataan. Nung araw, nagsusurvive tayo kahit di tayo pinapansin. Kanya-kanya tayo. Ngayon, ang mga kabataan umiiyak ng validation. They want to be validated in everything. Paano sila magawa, paano sila, paano itsura nila. At pag hindi mo sila napansin, ah, may issue na sila. Na sila ay na-invalid. Invalid yung kanilang... Oh, minsan, dala-dala na natin ngayon yan. Parang hinahanap natin standard na hindi naman sa atin. So, wag tayong karoon ng ganitong struggle. Ang self-esteem, hindi yan nanggagaling dapat sa iba. Nanggagaling yan sa paano natin tinitingnan sarili natin. Ayon sa pagkakagawa sa atin ng Panginoon at yan yung plano para sa atin.
0: Eh, kasi ba naman, madalas tayo ang kumpara eh tungkol sa pera, yaman, naka-abroad, punta doon sa akin. Eh, hindi naman yun yung pamantayan talaga eh. Pagka hinanap mo, ang ending niyan eh, ikaw ba? Pagka ikaw ay nagkaroon ng buhay, nagkaroon ka ng pamilya, pagka natutugunan mo ba yung pangangailangan mo? Eh, kung ang dami-dami mo ng pangangailangan, paano ka kahit mayaman ka? Dahil ang dami ganong kaso, lalaki ng kita, laki ng pera, hindi pa makontento. Parang ewan ko ba, saan ka pa magiging maligaya kung andyan na lahat pero wala ka pa rin kapanatagan ng loob? Kaya nakakatawa itong profession natin eh, no, sa counseling. Yung mental health talaga, kapanatagan ng loob, yun. Ma-achieve mo lang yun, daig mo pa mayaman.
1: Gaya nga doon sinabi mo, meron namang mayaman, di naman masaya.
0: Okay.
1: Meron hindi mayaman pero panatag sa buhay.
0: Ayan.
1: Meron hindi naman nagtapos pero masigasig at nakakalaban sa buhay.
0: Oo.
1: Meron namang lahat na lang meron siya pinagtapusan pero hina ng diskarte. So, paano nga ba yun? Sabi ko nga eh.
0: Kanya-kanya eh, no?
1: Kasi, yung ano ba yung values meron ka sa buhay mo? Ano ba mas mahalaga sa'yo? Sabi nga eh, si Paul nga sabi niya, naranasan kong mahubaran, naranasan kong masaktan, muntik na akong mamatay, naranasan kong magutom. Pero sabi niya, but I have seen the grace of God. So, lagi niya sinasabi, dapat matuto tayong karoon ng tawag doon, partner, contentment.
0: Contentment.
1: Kasi minsan yung struggle natin, inaanap kasi natin yung wala sa atin eh. Pinapangarap natin, hindi naman natin pangarap kasi mas hindi kontento ka at pagpasalamat. At mula sa bagay na meron ka, kapatid, pagtitiwalaan ka pa ng Diyos ng mas malaki.
0: Yeah.
1: So, yun yan. So,
0: ganda yan, ha? Baka kagapay, yung tiya mo hindi kontento sa buhay. Kaya huwag kang gagaya muna doon, no? Yung mga hindi kontento, laging nagkukumpara. Uy, dapat katulad tayo ni ganun. Dapat katulad tayo ni ganyan. Eh, hindi ka makukontento talaga doon. Pero pagka makita mo yung contentment, tapos meron kang peace of mind, I tell you.
1: Sa maalala ko kanina, nagturo ako sa church, anniversary ng church eh. Church si Pastor Rex Gilbena, Ecclesia.
0: Hello!
1: Church, ministry sa Giginto. Tandaan partners, yung the big trees of life that destroys life. Yung una, yung depression. You are always thinking the issues of the past. And then yung yung stress, the haggles of the present time. And then yung anxiety, yung worries of the future. Yung tayo sa stress, no? Yung haggles of your present life. Yung araw-araw na lang nakikipagtawaran ka sa buhay. Dapat ganito, dapat ganun, ba't hindi ganito? Nakakapagod yun, kaya stressful eh. So, para huwag kang ma-stress, kailangan maging kontento ka sa buhay. Una tingin, magpasalamat sa Panginoon. And then, pagyamanin kung ano meron ka. Kung iyan at wala ka pang trabaho, pero meron kang pinag-aralan, magtyaga sa pag-a-apply ng trabaho, pasasaan ba? Masusumpungan mo ang biyaya na Panginoon.
0: Well, pag-pray natin ang ating bansa dahil mayroong kalakaran ngayon sa mga kumpanya. Ang mga kumpanya, hinahanap ka na high level of performance. Perfect dapat. Dapat laging high energy. Taas ang iyong scores. Dahil kasi kung hindi, aalis yung kliyente at wala kayong magiging trabaho. Parang ang bigat, ano? Parang naalala ko nung gera. Parang kapag may gera.
1: Saka kailangan ngayon, partner, ha? Kailangan ba tatag ka talaga sa buhay ngayon? Eh, di ba natatandaan mo ang gasolina ay inabot ng 100?
0: Oo nga eh.
1: Ah, yung diesel ay mahigit 100.
0: Oo nga
1: At
0: eh.
1: tapos ang kuryente. Ano ba yan? Yung may
0: Mas pa.
1: binabayaran para tayo, hindi naman sa atin.
0: Pero tumataas din yan dahil sa palitan ng dolyar eh, no?
1: Oo.
0: Yan eh. Yeah,
1: So,
0: kung isang piso.
1: hindi pwedeng umayaw. Kailangan maging matatag tayo. Tawag natin doon sa English, tatanda ko noon na nagbigay ka ng resilience.
0: Yan.
1: Tama ba
0: Yan,
1: yan?
0: resilience. At
1: Parang yung mga
0: kailangan
1: batid,
0: talaga.
1: yan yung, ba oo. Yan yung mga bagay na hindi maintindihan ng mga banyaga sa atin eh.
0: Oo.
1: Yung bumaha, lumubog yung bahay, tapos lahat ng miyembro ng pamilya nasa isa, babaw ng bubong, ano?
0: Oo.
1: Nag-iihaw-ihaw. Pagkatapos may dumaan na photographer, gaganyan po, partner. Kasi bahagi po pa ng ating kultura bilang mga Pilipino sa dami ng bagyong dumadaan, hirap sa buhay. Eh, nakukuha nating umiti at lumaban, tawag doon ay pagiging matatag. Yung
0: Matatag.
1: resilience na yan, partner, ay wala na minsan sa mga bagong henerasyon ngayon.
0: Oh, pero
1: ay,
0: wag kang magalala, no? Hindi, kasi na kukubkub tayo ng ibang kultura na kung mas pinapahalagaan yung performance kaysa sa tao. So, wag ganun. Sana mabago ang ating mga kultura sa ating mga kumpanya dahil masyadong
1: gasto. Nakakatuwa pa doon sa ano eh, sa tanong nung listener natin eh. Tuwing magsisimba kami,
0: oh, yan,
1: kailangan
0: yan.
1: Ako kinukumpara. Kung kailan pa nagsisimba, ano?
0: Ituloy natin yan dahil meron pa tayong break. Pagbabalik po ang Heartline sa mainit
1: ah,
0: sige, usapan
1: sige,
0: nito.
1: Sige. Masaya, masaya, masaya.
0: Don't worry. Don't be there. Stay there. Stay in tune. We'll be right back.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Salamat mga kaagapay at tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating Heartline Friday Edition. At dito pa rin kasama ko si Bishop Roldan Domingo at ito ang inyong lingkod, si Kuya Pilo, Coach Pilo Laharca. Tuloy-tuloy din tayo sa ating mga ginagawang pagsagot sa inyong mga katanungan kasi dito sa Heartline, aming tinutugunan ang inyong nararamdaman. Yan. At ang salita ng Diyos ay talagang malaking bagay para sa atin. Ano. Babatingin ko lang kayo, mga kaagapay natin. Ano? At nakakatuwa na tuloy-tuloy kayong nagsusupport. So, thank you very much sa ating mga listeners. Ate Ayan Laharca, hello kapatid ko, kamusta ka? Ayan, si Antonel Rubilios, Mishri Soniga, Esgi Guron. Oh, thank you for listening, Ate Esgi. Si Ate Citadel, kamusta ka na dyan sa Turkey? Becca Mendoza, Angelica Cabaron, Rain Maximo, Teodoro Gatchoan, Daniel, Kuya Ted Gatchoan, ito brother-in-law ko, very supportive din. Kamusta diyan sa mga ano, sa mga pamangkin ko, si Muriel, si Jerome, si RD, tsaka si nasa abroad si ano eh, si Marlon. Eh. Si Daniel Nogales, thank you very much for you keep listening. At Imelda Baclagon, Pastor Don Reyes, Kuya Donny Laharca, Efren Esteban, si Buen Jun Mata. Thank you very much for listening. Kuya, Pastor, Teacher Buen Jun, kamusta ka na? Si Doc Adrian, tsaka si Daniel Valdez. Yan, thank you very much for listening. Ayan. Well, alam mo, Kuya Bishop Roldan, maganda yung nabanggit nyo kanina eh, na may mga bagay na talagang biyaya lang talaga ng Panginoon. Gusto kong i-share din sa iyo yung Tagalog version ng binasa natin kanina, yung Ecclesiastes 9:11. Ito, sabihin ko sa Tagalog, sabi, muli kong nakita sa ilalim ng araw na ang takbuhan ay hindi para sa matulin, na ni ang paglaban man ay sa malakas, ni sa mga pantas, sa mga pantas man ang tinapay, ni ang kayamanan man ay sa mga matatalino, niyang kaloob naman ay sa taong may kakayahan at kundi ang panahon at pagkakataon ay nangyayari sa kanilang lahat. So, there's always a chance for everyone. Yun. Parang yung buhay mo yan, no, Bishop? Na akala, yung nakwento mo, akala ako wala na. Pero yun pala, may ginagawa pa. Minsan talaga, Bishop, nakatatanong ko din sa sarili ko. Eh. Parang pagka nakakaharap kita, parang hiyang-hiya ako sa sarili ko. Buti pa siya.
1: Sabi naman.
0: Wait, totoo. Okay. Meron kang hinawa ka mga churches, meron kang mga taong sumusunod, mga na-impluensyahan, nasa gobyerno, miyembro ka ng gobyerno, wala pa yatang nakarating dun sa ano national accreditation ng marriage counselor eh.
1: Ay, may pagkit po kasi ni partner Coach Pilo, yun po kasi yung accreditation ng DSWD Standards Bureau. Eh, agad partner, lahat naman yan, biyaya lang ng Diyos. Mahalaga, nagsusumikap tayo, una tigit, eh, para makapaglingkod sa ating kapwa at ang gobyerno naman natin, eh, nililingap naman nila yung talagang nagtsatsaga na maging ka-partner nila. Sabi nung nag-accredit sa akin, actually galing siya sa National Office ng Standards Bureau. I was the very first pastor accredited and licensed by DSWD Standards Bureau. Dahil doon, that was way back in 2013, nangarap ako na ang mga pastor ay magkaroon ng training. Kaya marami tayong pinanganap. Partner, kilala mo yung iba na mga yan ay mga recognized marriage counselor na ng bawat bayan. At isa dyan sa newly accredited ay si Pastor Ari Santiago na ating kaibigan sa Malolos.
0: Yan.
1: Kilala
0: Hello,
1: mo siya.
0: Pastor Ari.
1: Marriage counselor.
0: Pastor Ari, kamusta?
1: Katatapos din niya na accreditation. Sa DSO.
0: Ituan tayo! Kape, kape!
1: Pasin tayo ulit doon.
0: Bishop, sama ka. Parang may time pa yan, no? Pero sige, di bale, we'll have a chance. And you know, I like that. Dahil ang isa sa mga bagay na patunay sa buhay natin, si Bishop, hindi siya kayamanan. Pero matutuwa kayo. Pagka may chance lang kayo magkausap. Mas maganda siya magkwento eh. Yung kwento buhay niya. One time, mag-give tayo ng chance pagka ma-ibigay.
1: Oo. Oh, magkita tayo ulit sa Grand Central. I-announce po namin pag magkikita kami ni Coach Pilo.
0: Oo, oh, yan. Ay, by the
1: yung
0: way.
1: Tambayan namin. Oh, tambayan oh. Namin sa Monumento Grand Central.
0: Yan, oo. Oh.
1: Ah, tawag po doon. SM Grand
0: SM
1: Central.
0: SM Grand Central. Ayan, wala na yung...
1: Kasi Grand Central siya dati.
0: Oo. Oh. Pero yun, yeah. SM Monumento, SM Grand Central. Meron ka pala ipopromote ano, yung ating mediation. Sige nga.
1: Ah, okay. Ito, isa sa bahagi ng paglilingkod namin. Sama po yung aming kaibigan at partner sa ministry, Coach Pilo Laharga. Meron kaming tinatawag na programa, yung Help for the Helpers Program.
0: Mm-hmm.
1: So, kasama po ng pangarap namin. Kung din yung naitatanong, magkaklase ko kami nito sa paralegal training sa UP din naman. Minsan, hindi pala minsan, madalas partner, nililibre mo ako ng pagkain, mga tusok-tusok doon. sabay kaming naglalakad, papunta at pauwi. At nakita ko po, mahalaga po yung training na to. Una sa mga pastor. Marami tayong members over the Edge Philippines na ngayon ay mga member at pangulo ng Lanlupon.
0: Mm-hmm.
1: Yung mediation team ng bawat barangay.
0: Mm-hmm.
1: May mga workers na tingin nila kailangan nilang pag-usayan yung kanilang kaalaman sa mga legal na pamamaraan. Dahil dito, ay nagkaroon po kami ng project ni Coach Pilo. Ito po ay mediation training.
0: Yan.
1: Si Coach Pilo po ay mediation officer po yan ng Supreme Court.
0: Hindi naman Supreme
1: po
0: Court.
1: Regional
0: trial court lang. RTC lang.
1: Regional trial court. Pero, under ng Supreme Court. Yan
0: under
1: ng
0: Supreme
1: public.
0: Court.
1: Oo.
0: Program nilalakad ko pa. Department. Nilalakad ko pa yung sa Supreme Court. Kasi doon sa Supreme Court, meron doong nagre-resolve ng amicable settlement sa mga mag-asawa. Malapit na ako doon.
1: But anyway, yan po ay programa under ng Department of Justice ako saan ay wag matulog yung mga kaso. Kaya nagkaroon sila ng mediation office. At kasama po si Coach Pilo dyan.
0: Gagawin namin ngayon sa aming project ay magkakaroon kami tayo ng mediation training. Para sa pastor, sa lay counselor, sa mga
1: pastor, especially yung mga solemnizing officers.
0: Oo.
1: So over the edge, solemnizing officers sa buong Pilipinas, malayo pa naman to. So solemnizing officers from Mindanao and Visayas.
0: Kailan to?
1: Meron tayong training sa June 27.
0: 27, Sabado.
1: June 27, gaganapin ito sa Banchetto, Bustos, Bulacan. Maganda, yeah. Maganda dyan, partner. So, yung pong detalye, oras ay amin pong ipopromote. But okay na po, nagkasundo na kami ni Coach.
0: Mm-hmm.
1: Ang mediation training po, pagsisimula ng alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon.
0: Yan.
1: Yung iba pong detalye,
0: mm-hmm.
1: Ito po ay apat na module para pong makumpleto yung tinatawag nating paralegal training.
0: Yes.
1: So, magkakaroon mo tayo ng session and module para sa BAUSI, Violence Against Women and Children. Magkakaroon tayo ng pag-uusap tungkol sa mga barangay litigations tawag natin legal procedures and issues.
0: Ano?
1: At uli, pag-pray nyo, yung uli ay maganda.
0: Away barangay.
1: Philippine Constitution, pinagpe-pray ko na magturuta sa atin yung dating Chief Justice Seren. Pinagpe-pray, pero ito po ay magaganap sa buong taon.
0: Mm-hmm.
1: Pero maganda po, magsimula kayo sa unang training natin, which is mediation.
0: Mediation,
1: again,
0: sa June
1: 27, 9 a.m.
0: Sabado, mediation training kung paano mamagitan sa mga nag-aalitan.
1: Pamamagitan, pwedeng natin gamitin sa pamilya, pwedeng gamitin sa iglesia, pwedeng gamitin sa komunidad. kasi
0: Absolutely. Thank
1: kailangan
0: God.
1: no eh para hindi na masyadong lumala yung problema eh nasa tamang pag-uusap lang
0: Tama, tatamang
1: talaga.
0: pag-uusap. Well, pagdating sa tamang pag-uusap, eto, tingnan natin next listener natin. Eto ang kanyang
1: Meron pa
0: problema.
1: pala.
0: Sabi niya, oo. Every time na nagpo-post yung boyfriend ko ng picture kasama yung workmates niyang mga babae, ilang oras akong na-overthink. Hindi naman siya nagbibigay ng dahilan, pero bakit parang kulang na kulang pa rin confidence ko sa sarili ko? Bakit? Hindi ko yata mag-get. So ibig sabihin, nakikita niya yung picture ng mga babaeng ka-office mate niya na wawalan siya ng confidence. Wow! Ibig sabihin, siguro...
1: Well, una, partner, saan mo ba hinuhugot, kinukuha yung self-confidence na sinasabi mo?
0: Ayan.
1: So, dapat linawin natin yon. Kasi dapat ang self-confidence nagagaling sa personal na pagtingin sa sarili.
0: Oo.
1: Yeah. So, paano mo ba tinitingnan yung sarili mo? Alam mo, partner, sa meron tayong topic na yun. Tawag na personality development. Na unang-una nating topic doon ay yung who am I? Sino ako? So, kasi pag di mo kilala yung sarili mo, hindi ka makakapag-perform bilang isang personalidad.
0: Totoo.
1: Kaya yung sinasabi, you cannot give something that you don't have.
0: Tsaka ang daming epekto nun. Kapag kunwari, mababa tingin mo sa sarili mo, mas madalas kang magalit.
1: Apektado lahat.
0: Oo. Maiinis ka lagi. Madalas kang, pagka may problema, lalayo ka, tatakbo ka na lang, o kaya mga away ka.
1: Hindi mo ma-appreciate na lahat ng maganda.
0: Oo.
1: Kapag mababa ang pagtingin mo sa sarili mo, halimbawa, naglalakad ka, nabanggit lang yung kulay ng suot mo, eh, tampo ka na. Akala mo nilalait ka.
0: May case ako ah. Pakiramdam niya, parang madaling maaagaw yung girlfriend niya. Mabait naman siyang tao. Kaya lang, pakiramdam niya, madaling maagaw yung girlfriend niya dahil kasi hindi daw siya ganong kagwapo. Yung mga kasama ng girlfriend niya sa school ay mga gwapo, mga parang Korean, ano yung, K-pop. Pero siya, ang layo-layo niya. Sabi niya sa sarili niya, ang itim-itim ko kasi. Huwag naman kayong ganyan.
1: Oh, kaya, oh, balik tayo doon. Oh. Saan mo ba kinukuha yung self-confidence
0: yan,
1: mo?
0: Yan.
1: So, dapat malinaw, kilala mo yung sarili mo. Kasi pag di mo kilala yung sarili mo, kaya nga, unang topic, who am I? Kasi hindi ka makakapag-perform bilang isang ama. Kung hindi mo kilala sarili mo bilang isang ama, hindi ka pwedeng makapag-perform bilang isa. Kung hindi mo kilala sarili mo. So dapat, yung sinatawag nating self-confidence, hinuhugot natin yan sa ating personal na pagtanaw. Ang pinaka-safe yan, titingnan mo sarili mo, paano ka tinitingnan ng may likha. Kaya minsan tinuturuan natin sila yung establish your self-confidence mo. Umaga pa lang. Maganda ako. Umaga pa lang, masaya ako. Umaga pa lang, pagtuntong mo, I am created by my God differently and uniquely. I am strong. Dapat ganun.
0: Oo, yun nga.
1: At pwede ka natin yung issue niya kasi yung boyfriend niya, bakit pa kasi lagi mo tinitingnan yung pictures? Wala bang ibang mas magandang bagay na?
0: Ang hirap naman eh, sinong pipicturean niya? Alam nga naman yung nakapunta sa zoo. Sana kung nagtatrabaho siya sa zoo, edo yung mga animals na nagpipicturean niya.
1: Kaya ano yan, evaluate na lang din. Una, huwag mong kunin yung self-confidence mo mula sa panlabas na sitwasyon, panlabas na kalagayan, na wala namang kinalaman talaga sa buhay. Ako, I would rather say, strengthen niya yung siguro line of communication sa pagitan ng boyfriend niya.
0: Indeed.
1: Yung bagay na gumugulo sa isip at damdamin niya, i-express niya. E gano'n naman talaga ang relasyon. Hindi mo naman talaga ma-enjoy yan kung hindi mo sasabihin na nasa damdamin.
0: Totoo yan.
1: So, mahalaga yung open communication.
0: Yan. Yeah.
1: Halimbawa, ano mo, hindi ako komportable kasi yung mga gano'n. Sabi, Kasi marami pang bagay sa buhay ng relasyon. Lalo nga't nangangarap kayo isang araw kayo magpapakasal. Eh mababaw na issue pa yan. Mas maraming issue na dapat pinag-uusapan.
0: Ayan.
1: Hindi lang yung mga kasama sa picture. Hindi lang yung overthinking.
0: Oh,
1: Kasi
0: dapat hindi yung picture ang batayan mo ng confidence mo eh. Malam nyo.
1: Oh,
0: Pagka may good
1: depende.
0: quality time kayo together, yun, develop trust doon, ano? Nako, mga kapatid, mga kaibigan, bantay-bantayan nyo yung mga katabi nyo dyan dahil baka hindi na confident yan. Oh, yes. Anyway, huwag kayong mag-alala. Hindi yung Facebook ang batayan, okay? Ito
1: Yung
0: naman.
1: likes.
0: Yeah, hindi yung likes ang batayan.
1: Hindi yung thumbs up. Eh, kung minsan nga, doon kaaway, no? Kasi masaya siya. Doon sa nakita, nilagay niya yung laughing out loud, yung LOL. Nag-aalit. Bakit daw siya pinagtatawanan? Yun ang problema pag di ka talaga confident sa mga bagay na alam mo naman na hindi para sa'yo.
0: Oh, ang daming
1: eh, huwag
0: baka na may
1: nating yakapin.
0: Misinterpret, ano?
1: Yeah.
0: Anyway, puntaan natin to, Bishop, itong next question. Sabi niya, teacher ako, pero lately, umiiyak ako bago pumasok. Oh, bakit? Mahal ko mga estudyante ko, pero ubos na ako sa workload at pressure. Paano po ba malalaman kung burnout lang ba ito o hindi na talaga masaya sa ginagawa mo? Nako, ang sakit na ito. Alam mo, sa BPO, dami
1: Actually,
0: na
1: yung
0: teacher.
1: Tanong...
0: Lumipat na sila.
1: Ayan,
0: naawa ako sa ano sa educational system natin. Ano? Eh, dahil kasi, siyempre, mabigat yung trabaho ng teacher, ha? Uy, mga estudyante, mabigat. Mabigat ang trabaho ng teacher. Hindi lang overworked. Underpaid din. Tsaka ang dami-dami sa kanila. Ang higit pa sa 5 araw ang trabaho, maabot pa ng Sabado-Linggo yan. Kala nyo, para lang ihanda para sa inyo. May nakita akong video eh. Estudyante, binugbog pa yung teacher. Ako naman, ba't naman ganun? Ganito na ba talaga?
1: Well, una, gusto kong sabi sa mga teachers, salamat sa inyong paglilingkod.
0: Yes.
1: Okay, hindi biro yung trabaho nyo. Alam namin yan, kami po ni Coach Pilo, galing kami sa eskwelahan. Naging guidance counselor kami na school. Hindi talaga. Whether
0: Nako,
1: it is private
0: lalo
1: or public.
0: Yung mga magulang. Nako,
1: oh.
0: Kung maano mo lang, kung nahihirapan yung mga teacher sa estudyante, nako, lalo pagka magulang na. Eh. Alam mo naman yung mga teacher, pagka magulang na nagreklamo, nanginginig na yan dahil matanggal sa trabaho. Meron yun.
1: Ang hirap. Ang hirap ng tayo. So, salamat sa servisyo nyo, sa paglilingkod nyo, sa pagtatsaga, pagpapatuloy. Totoo yun, underpaid. Buti nga ngayon, sir, meron silang tawag doon ay uninterrupted rest. Wherein sa loob ng isang buwan, wala silang gagawin. Walang trabaho, walang work from home. Wala, basta magpapahinga lang. Isang buwan yun. Ay, malaki tulong sa mga teachers. Minsan yung ranking nila ano ang tagal lang inaabot bago magkaroon ng ranking at yung umiiyak na siya bago pumasok maraming mga okay ganito po una find your joy in what you are doing hindi naman ako kung passion mo yan hanapin mo yung dahilan ba't mo ginagawa yan. So you find your joy in everything that you are doing.
0: Uh-uh.
1: Hanapin mo yan. Pangalawa, workload and pressures, kahit saan ka naman pumunta, meron yan. Siguro, lagi natin iisipin na yung trabahong hawak mo, pinapangarap ng iba yan. So let us value what we have right now. Ngayon, lagi kong pinapaalala pag nakakaramdam ng burnout, partner, pero hindi mo naman maiwan yung trabaho, tawag ko doon reset.
0: Reset?
1: Reset.
0: Paano mag-reset?
1: Reset. R-E-S-E-T. Reset. Una, yung letter R, rest.
0: Rest, ay.
1: Oh, magpapahinga ka. Rest is a virtue, partner. Eh, kakatuwa nga eh, yung walang ginagawa.
0: Mabigyan ng Diyos eh. Kailangan, wala kang gagawin sa ikapitong araw.
1: Oh,
0: dapat mag-rest.
1: Magpahinga. Nakakaingit nga yung mga tambay eh. Nakukuha pa nilang mag-power nap eh. O eh, tinano na yung nagtatabaw at pagod na ganito. Magpahinga. Umitrip. Okay. Sa Japan nga raw eh, pinapayagan na ang mga nagtatrabaho eh, merong tinatawag napping hour.
0: Napping, oo.
1: At least 30 minutes. Oo.
0: Oh.
1: Susunod yung
0: E.
1: E. Evaluate.
0: Evaluate.
1: Evaluate mo yung
0: abangin.
1: Talaga. Baka naman pati yung tawag natin doon yung lesson plan ng kapwa mo teacher ikaw pa gumagawa.
0: Oo.
1: Baka so, yung workload ng iba.
0: May kilala ako na sobrang naawa sa estudyante talaga. Minsan yung pambaon niya, yung sarili na niyang budget.
1: Oo, nag-extend. So evaluate mo, baka naman may mga stressors dyan na pwede mo naman bitawan.
0: Oo.
1: Pwede mo naman di gawin.
0: Maganda yan eh, no? Hindi naman sa ayaw kong maging ganid tayo. Ayaw kong mangyari na, hindi naman sa sinasabing maging kuripot. Pero kailangan na ang pagtulong sa kapwa ay gawain ng komunidad, hindi lang ng isang tao. Kaya, kung kunwari naawa ka sa isang estudyante, yung komunidad dapat involved sa pagpapalago at pagpaayos ng mga estudyante, pati yung mga magulang nila, kung anong kalagayan nila. Yung komunidad dapat ay involved. Kaya lang, ang kalakaran ng ating paraan eh, medyo hindi komunidad ang dating eh. Parang kanya-kanya lang kayo, bahala kayo kung anong gusto nyo.
1: And then, susunod sa reset, yung letter S, secure your workplace. Your work. Kasi hindi naman lahat ng trabaho, eh, mayroong trabaho. So, secure mo yung sarili mo dyan.
0: Oo,
1: susunod, letter E, sa reset, enjoy. Kasi pag, enjoy. I-enjoy mo. Ako naniniwala partner sa gitna ng pressure. Sa gitna ng problema, sa gitna ng... Meron bagay dyan na pwede mo i-enjoy.
0: Meron i-enjoy.
1: Yung oras, oo. Yung siesta time.
0: Uh-oh.
1: Yung kwentuhan sa mga bata. Sabi ko nga, you have to find ways.
0: Baka kailangan na niya ng jowa.
1: Lalo na yung mga... Pwede din, balay mo, di ba? O baka kailangan lang ng sangyupsal moment at least once a week, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Pag-arap natin yan eh. So, enjoy mo lang yung trabaho mo, enjoy mo. And then, yung letter T, ayan. You have to enjoy. Yung tawag natin yon yung timeline ng yung trabaho.
0: Timeline? Sabihin, babudgetan.
1: Mayroon kang goal, oo. Kasi merong mga, advice ko doon sa yung problema niya, parang feeling niya, nag-work siya, parang wala naman. Sabi ko, lagyan mo na timeline, lagyan mo ng goal. Halimbawa, gano'ng sweldo mo, ano mapangarap kong bilhin? Sabi niya, gusto ko magkaroon ng sariling cellphone na maganda. O, lagyan mo ng timeline. Kasi reward yan. Reward yan sa sarili. Kasi kung minsan partner, kaya napapagod yung mga nagtatrabaho. Yung bang binibigay na nilang lahat, wala man lang silang na-enjoy. Sa akin, okay lang yun.
0: Hindi work-life balance yan. Pero, ang talino ng Diyos na binigyan tayo ng command, magpahinga ka on the seventh day. Huwag kang gagawa ng kahit ano dahil kailangan talaga eh. Tao lang tayo. Alam ng Diyos na kailangan natin magpahinga talaga. At malaking bagay
1: magpahinga.
0: Yung you are resting.
1: Wag bigay lahat at mauubos ka. At sa panahon na kailangan mo nang magtrabaho, sa panahon na kailangan mo, wala ka na ibibigay.
0: Kailangan umasa din tayo na yung komunidad natin ay makikipagtulungan din doon. Di lang isang tao ang dapat kumilos para sa padukaan ng buong mundo. Ayun. Lahat tayo kikilos dyan. Ayan. Nako, eto pa, isang question. Noong pandemic, nawalan ako ng trabaho. Tapos, hanggang ngayon, hirap pa rin akong makabangon. Kada interview na hindi ako natanggap, pakiramdam ko, lalo akong nawala ng confidence. Parang yung kanina doon sa boyfriend niyan. Paano ba bumangon uli kapag sarili mo na yung nagdududa sa iyo. Ayan na nga ba? Ito medyo mas malala to, ha. Yung kanina, hindi confident doon sa kanyang ano, boyfriend. Ito naman, nagdududa na siya sa sarili niya. Naku, yung kaya na yun. Oh, naku, kaagapay. Marami kang kasamang ganyan. Nakakaranas ng ano, ng failure o kaya rejection o kaya yung ganyan, hindi pumasa. So,
1: well, unang-una, nakikisipat siya ako. So, imagine mo, partner, yung struggle niya since pandemic. Almost 5-6 years ago. And still, nag-struggle siya. Alam pa na sabi niya, paano ka ba? Paano pa bumangon ulit?
0: Oo, yan.
1: Kapag, alam mo yung masarap na kape? Di ko na lang babanggitin. Yung patalastas niya sa umaga. Para kang ino ka bumabangon.
0: Yan.
1: Di ba? So you have to find the reason bakit ka nagsisikap. Bakit ka lumalaban sa buhay. Kaya nung ating pinaalala kang yunan, ang walang umaayaw na nagwawagid. Pero walang nagwawagid din umaayaw. Laban lang tayo sa buhay. Habang nag-i-struggle ka, ang istorya niya kasi, pag ini-interview siya sa trabaho, baka naman mamaya yung setup ng buhay mo, yung approach mo sa buhay, nung panahon pa ng pandemic, tapos na tayo yan. Kailangan nating i-evaluate yung sarili mo.
0: Bishop, masabi ko lang sa'yo, alam mo ba sa akin, merong time na 2 years, 2 years akong walang makuhang trabaho.
1: Mm-mm.
0: 2 years. Grabe, ano?
1: Ang hirap na 2 years.
0: Oo, awang-awa nga. Buti single pa ako noong time na yun. Pero,
1: single ka pa.
0: May time naman nagkasakit ako.
1: Oo.
0: 1.5 years akong walang trabaho dahil di ako makapag-
1: Paano ka nag-survive? 2 years na yun, oh. Kahit wala kang asawa at single ka, mahirap yun. Kumakain ka, gumagastos ka.
0: Ayun nga.
1: Paano
0: eh.
1: Mo na-encourage yung sarili mo na makalagpas sa 2 taon na yun?
0: Eh, di ko alam. Pero ang alam ko, nung time na wala akong trabaho, tumutulong ako sa bahay. Kung ano yung matitipid. Ako yung, kumbaga nagkaroon ako ng skills ng pagtitipid sa budget para makaano. Ang kinatutuwa ko, eh, meron pa rin palang mga taong ganun na mula dun sa kanilang karanasan, na wala silang trabaho, lalo silang naging qualified sa trabahong dumating nung right time. Kilala, isa sa mga naging guest natin dito eh, si hello, Ate Rowena Domingo, Counselor Rowena Domingo. Kilala mo?
1: Tawagin ko yan, naipinsan.
0: Nakita na kayo.
1: Classmate ko yan sa AGS, si Ma'am Rowena. At Domingo rin apelido niyan.
0: Oo nga eh.
1: Yeah, oo.
0: Iba rin kami, ang buhay niya.
1: Nagbobola kami, lahi namin ng magaganda, kaya magpinsan kami niya.
0: Oo, yan. Teka, mukhang
1: anyway,
0: di naman iniwala. Yun.
1: Hi, Ma'am Rowena.
0: Ano, delete, delete.
1: Okay. So,
0: Ma'am Rowena, hanga ako dyan. Kasi, dumating yung time na may mga anak siya. Tapos, namatay yung asawa niya. Wala siya trabaho. Ang gagawin niya, mahirap maghagilap ng pangkain sa mga anak ng panahon na wala kang asawa at mag-isa ka. Talagang magkukumahog ka. Hindi mo alam kung ano gagawin mo. Eh, taon niyang ginawa. Taon ang ginugol niya para makaraos dun sa araw-araw na hirap. Then one day, sabi niya, nagkaroon ng isang need sa isang company. Tinanong siya. At isa sa mga bagay na mabuting kumpanya yun, isa sa mga bagay na tinanong sa kanya, ano yung mga qualifications mo? At sabi niya, kasi bilang isang magulang, binudget ko mga pera, in-schedule ko yung mga anak ko, ginawa ko ng paraan lahat para maibigay yung lahat ng kailangan nila kahit walang-wala ako. Pero napagtagumpayan niya. Kahit na yun. So sabi ko, qualified ka talaga doon sa trabaho na in-applyan mo. Eh yun, nakuha siya. Mataas na posisyon. Siya na magkukwento. Pero sabi ko, wow, time and chance talaga. Talagang totoo yung sabi ng Biblia. Parating yung pagkakataon kahit kanino, kahit ano pa ang sitwasyon mo. Ganun.
1: Hintayin lang natin yung season na binigay ng Panginoon. At habang iniintay natin yung season, yun nga, pagyamanin kung ano meron ka, kung may oras ka. Sabi ko nga, kung nag-aanap ka ng trabaho, di ka matanggap, o edi gumawa ka muna ng small business, backyard business, o mag-surrender ka ng servisyo kung saan magkakaroon ka ng income. Eh, kasama kasi yon sa pagiging mahusay na katiwala ng Panginoon. Ang tawag natin yan, we are created to create. A partner? So, ibig sabihin, habang nag-aantay ka ng pagkakataon sa buhay, eh, pagyamanin mo ano meron ka, oras, panahon, serbisyo. At sabi mo nga, nang dahil sa mga bagay na yon, nahasa ka. Naiyahanda ka, naiyahanda yung sarili mo doon sa season na ibibigay sa inyo ng Panginoon.
0: Amen. Kagabay ah, gawa ka ng mabuti kahit wala kang trabaho, wala kang ganito. Patuloy kang kumuha at kumilos ng kabutihan. Dahil kailangan yan lalo ngayon. Ano? Huwag kang maglulong sa alak o sa drugs. Huwag kang pumunta doon.
1: Magmumukmok sa sulok.
0: Oo, huwag yun. Huwag ganun. Kailangan mong patuloy na makakilos ng kabutihan. Dahil darating ang panahon, malalaman mo, makikita mo, na kahit salat, kahit kulang na kulang, gumagawa ka pa rin ng kabutihan. Kailangan yan, lalong-lalo.
1: Yes. Amen. Amen.
0: One final question, sabi ng
1: okay.
0: May anak akong 5 years old, tapos minsan napagpagtaasan ko siya ng boses ko dahil sa pagod ko. Pagtulog na siya, umiyak ako sa guilt. Paano ba maging mabuting magulang kapag ikaw mismo pagod at ubos na?
1: Well,
0: Pastor, ikaw to. Kaya mo to.
1: Una, may good news ako sa ating listener na nagtanong yan. Walang paaralan ng pagmamagulang.
0: Ay, totoo. Hindi tinuro sa school yan, yung pagiging magulang.
1: Wala. Actually, ang failure nga dyan eh. Kapag naging magulang ka, ang magiging standard mo, eh kung paano mo naranasan yung pagiging pagmamagulang. Kaya may mga tawag na doon eh, yung mga traumas na, pag nagkaanak ako, hindi mangyayari sa anak ko to kasi ito nangyayari sa akin. And unknowingly, nangyayari pa rin kasi mga may unhealed emotions because of parenting. So, paano gagawin? Unang-una, pagyamanin ang relasyon niyong pamilya, lalo na sa pagitan ng ulang at ng anak. Ako naniniwala, partner, kahit palit pa lang yung mga bata, ay dapat sinasanay na natin sa malayang komunikasyon. Yung malaya siyang magsabi, mag-express. Kuminsan kasi, eto problema, partner, sa panahon ngayon eh. Yung bata eh, pag silang pa lang, di pa nagsasalita, tinuturuan ng mag-English. At pag nagagalit na, di matututo, hindi na ngayon makapag-communicate yung tatay at di naman siya sanay mag-English. Sabi ko, turuan mag-express ang mga bata. Yung method, susunod na lang.
0: Yeah.
1: Nasaktan ba siya? Nagulat ba siya? Nagtampo? Malaya siyang sasabihin. Ganon din ang magulang. Kasi yan ang unang-unang sumisira sa relasyon ng mga pamilya. Yung komunikasyon na pwede mong sabihin yung bagay na nararamdaman mo.
0: Yes.
1: Pangalawa, pagyamanin yung oras na meron ka. Sabi nga niya, di ba, pagod. Ba't ka napapagod? Napakahirap i-justify sa bata na pagdating sa ibang bagay, ibang tao, hindi ka napapagod pagdating sa kanya. Napakaiksi, no? Pasensya.
0: Yan yung hanga ako sa iyo eh. Yan yung hanga ako sa iyo. Pinili mo kung saan ka magpapagod eh. Nagpagod ka para sa iyong mga anak. Praise God, Pastor.
1: Okay. So, kailangan, pagyamanin yung oras sa pamilya. And then, dito na ngayon papasok yung parenting. Alam mo, sa totoo lang, partner, may programa ang bawat school, private or public, pagdating sa parenting program. May programa ang gobyerno. Ito hindi ko maintindihan. Pag nagpapatawag ng responsible parenthood, responsible parenting, Eh, siyempre, parents involved yan, tatay, nanay. Ang dumadating, nanay lang.
0: Oo nga, bakit?
1: Ayan. So, may pagtuturo at pag-aaral na pwedeng makatulong kung natin mapagbubuti yung ating pagiging isang magulang. Kaya ito, meron tayong tinatawag na core group na kung saan nag-uusap-usap. Ay, anak ko, tandaan natin na kung limang bata yan, partner, limang ugali yan, limang approaches yan. Hindi pwede yung bibigay mong panahon pagkakataon sa panganay, bibigay mo sa buso. Hindi ah. Kaya hindi ganun kadali. So, naiintindihan ko yung struggle niya. Kaya lang sabi ko nga, balik tayo sa basic. Tamang oras, tamang pakikipag-usap. Lalo na sa pagitan ng mga anak. At pangatlo, humanap ng paraan paano mo mapagyayaman yung iyong pagiging magulang. Maraming yan. Sa online lang, maraming nag-o-offer ng parenting. Tapos, syempre, standard yan, iba-iba ng approach. Pero ang mahalaga dyan, desire mo na matuto. Ano yung naririnig ko? In the midst of the complexities, it's better to know the basic. So, kailangan yung mga basics ng pagmamagulang alam na natin. Ayan.
0: Amen.
1: Makakatulong yan.
0: Grabe. Wala akong masabi, Bishop. Kasi, ano, well, for one, wala akong anak. At kaya, alam kong ikaw talaga ang mayroong masasabi tungkol dyan. Ano. Kaya, salamat. Ano. Salamat sa inyo mga magulang, mga kaagapay na inuuna ninyo yung kapakanan ng mga anak ninyo. Kaya, saludo talaga ako sa inyo lahat. Ano. Yan, so...
1: Sa huwag magkapakapagod, kasi kaya tayo naggagawa ng mga bagay para sa mga anak.
0: Para
1: eh, hindi naman
0: ano?
1: Pagdating sa oras na sa mga anak, wala ka nang maibigay.
0: Yun yung tingin ko yung dapat maging pinakamasigla sa isang magulang. Yung nakita niyang masigla din siya doon sa kanyang mga anak. Kailangan niyo yun. Magpakasigla din po kayo. Ano? Yun. Mamaya-maya, after nito, kakausapin ko sa
1: ay, saka, ano, coach, partner, paalala ko lang ha.

0: Katropa. Kaya, oy, mga katropa ha.
1: Programa to ng
0: naman
1: mas... DSWD eh. Para sa LGUs.
0: Para mamaya eh. Kaya ganyan yung asawang babae, lahat na lang eh sila.
1: Oh.
0: Tatrabaho na eh. Nagkatrabaho pa sa bahay. Huwag naman gano'n. Tuwang. Ang pagmamagulang po ay sakripisyo ng nanay at tatay. At
1: well,
0: kung nag-iisa, single parent po,
1: mag-create
0: tayo ng support group. May kapatid ka. Tandaan natin, ang pagiging magulang po ay sakripisyo talaga.
1: Ating,
0: yan naman po ay biyaya ng Diyos.
1: Yes.
0: Ang atin pong pamilya kasamang anak ay expression po ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung saan tayo po yung pamilya sa langit na nasa lupa pa lang.
1: Alam mo, Bishop, salamat talaga. Ang daming magagandang insight na yun.
0: Ay, salamat din, salamat din.
1: Oh, so I'm really, really very thankful na andito tayo. At para matulungan din natin lalo ating mga nakikinig, pag-pray po natin sila para magkaroon ng tibay at yung resiliency na kailangan natin. So I'm gonna give you the mic. Go ahead po.
0: Okay.
1: Please pray for our audience.
0: Okay. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos na mabagin mapagbaha. Sa iyong dakilang pag-ibig sa amin ay pinagkaloob po yung bukto na anak sa aming Panginoong Jesucristo. Nagbigay Panginoon ng buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan.
1: Yes.
0: Saan ito po ay sinelyuhan dakilang pag-ibig na aming Banal na Espiritu Santo. Salamat po sa buhay na aming mga tagapakinig. May iba't iba silang problema, Panginoon, at suliranin. Pinagdadaanan. Kaagipan nito, Panginoon, yung mga challenges. Nanay na nag-i-struggle, paano magiging maayos kaya role bilang ikulang, bilang ama, bilang ina. Mga dumanas ng adjustments sa buhay, especially during the time of pandemic. Hanggang ngayon, lumalaban, magkaroon ng sariling trabaho. Mga kapatid, Panginoon, na kung saan ay mababa yung kanilang self-esteem. I am praying, Lord, sa lahat ng tagapakinig namin, tagapanood ng heartline.
1: Yes.
0: We pray that you bless them, Lord, and you keep them well. Ang kanila pong self-esteem ay hindi magaling sa sinasabi o panlabas na kalagayan ng buhay, kundi magaling ito mula sa imaheng nang galing sa iyo, pangako at pag-ibig sa na magbibigay ng matatag na katayuan bilang anak. Aming mga tagapakinig na mayroon pong karamdaman, lingapin mo sila, Panginoon. Taas mo ang taas ng kalagayan ng kanilang pisikal na kaduman. Pagalingin mo sila, Panginoon, sa kanilang nararamdaman. Ilayo sa disgrasya at kapamakan. Pahabayin pa.
1: Yes.
0: Sa mga kapatid namin nag-i-struggle sa kanilang negosyo, naghahanap ng maayos na trabaho, Lord, lingapin mo sila, palain mo sila, bigyan ng pagkakataon yung tinatawag na ating naming season na pinangako mo, seasons of redemptive blessings, opportunities, Lord, ay manggaling po sa iyo at maranasan nila dahil sa nakilamang pag-ibig at biyaya. Sa aking mga kapatid na patuloy na lumalapad sa buhay, kinakapos, samahan sila pa. At hindi po maiksi yung kamay. Alam namin, Panginoon, na kaya mo abutin anong makalagayan ng kanilang buhay. Samahan mo nga aming mga kapatid na ngayon ay umiiyak dahil nawalan ng mahal sa buhay. Lord, patuloy mo silang yakapin na pag-ibig. Samahan mo nga aming mga tagapakinig, kababayan, Panginoon, hanggang ngayon ay nakakaramdam ng takot. Samahan mo sila, Panginoon. Yakapin, paramdam na hindi sila nag-iisa. Lord, sa amin po mga listeners and viewers, we pray that every good gifts and good things, Lord, that comes from you, our Father in heaven, will be enjoyed by each and every one of them. I pray, Lord, in Jesus' name. Amen.
1: Amen. Amen. Thank you po, Bishop. I'm so
0: happy. Thank you po.
1: Yeah. Happy ako kayo yung kasama namin ngayon. And talagang pagpapala po na malaki. So God bless you po, Bishop. By the way, kung sa
0: kapatid
1: naman, yeah, what if kung may gusto magpa-counseling sa inyo o kaya magpa-marriage, alam ko, nagkakasal din kayo eh.
0: Yeah. Ah, po.
1: So,
0: ay, ikaw, malapit na. Itayin mo na lang.
1: Oh,

0: Okay,
1: na
0: nanday ko
1: natin
0: yung
1: na
0: renewal.
1: decision.
0: Pero yan, paano po pala makontak kayo for counseling or for marriage officiation, mga ganyan? O kaya...
1: Oh, pwede ko ibigay yung aking number.
0: Sige po.
1: At at the same time, ang aking pong Facebook, i-type nyo lang, Roldan Domingo. Open naman po yun. Yun po ay hindi naman naka... Tawag natin ng profile lang.
0: Oo.
1: Hindi naman. So, mabibiyo nyo po eh, iba't ibang ministry na meron ako.
0: Yes.
1: At hindi naman po ako suplado, send lang po kayo ng friend request. Lalo na makikita ko na friend ko, common friend natin, si Coach Philo Lahart. Ayan.
0: Yeah. Eh, yung number, okay lang po ba? Kung...
1: The number po ay 0998-240-2295. 0998-240-2295.
0: Ayun. I-rewind niyo po kung sakasakaling din niya po. 0998-240-2295. Ayan. Thank you. In-update ko na dito sa profile niyo, Bishop. Amen. Ako, salamat po ng marami.
1: And salamat din, Coach Partner. Mag-date tayo, ha? Mag-date tayo ulit sa...
0: sa dyan, sa Monumento.
1: SM Grand Central.
0: Yes. Sige. And sa inyo, mga kaagapay, salamat sa inyo, sa inyong patuloy na pagsuporta. And we pray sa inyong lahat na nagpapatuloy dito sa Heartline, pagpapala po sa inyong lahat. Tayo po ay miyembro ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas at patuloy tayong nakakapag-broadcast sa pamamagitan ng support na binibigay nyo sa Far East Broadcasting Company Philippines. And so, we praise the Lord for all the blessings that you provide. Kayo po ang napagpatuloy na mag-minister ito. Pero alam namin, ang biyaya ng Diyos, tuloy-tuloy pa rin kahit kanino. At Bishop, isang tema talaga na natutunan ko itong araw na to.
1: Ayan.
0: Talagang lutang na lutang eh. Itong ating tema ay mayroong sinasabi mula doon sa salita ng Diyos. Kundi ang panahon at pagkakataon ay nangyayari sa kanilang lahat. Ito ay nasa ano yan? Nasa Ecclesiastes 9 verse 11. Ang panahon at pagkakataon ay nangyayari sa lahat. Ayun. Hindi po wala sa talino, wala sa lakas ng kamay o wala sa galing. Ang Panginoon ay nagbibigay ng pagkakataon.
1: Yes.
0: Darating 'yon, amen. Yung break mo andiyan. Okay?
1: Wait niyo lang. Wait niyo lang. Okay, mainip.
0: Yan. At sa susunod, wait nyo lang din dahil makikita kita tayo ulit next Friday dito sa Heartline Friday Edition. God bless po.
1: God bless po. God bless.

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Yes, hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa iyo, ka-Express Mate. Sana ikaw ay nasa mabuting kalagayan habang ikaw ay nakikinig sa impila ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, KR104.3 DWAY-FM, the station that cares. And syempre, kasama nyo sa biyahing ito, walang iba kundi ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison. Kaya hello, hello po, kumusta sa bawat isa? Sa mga papauwi pa lamang sa mga sandaling ito, ayan, ingat-ingat po tayo sa biyahe. And syempre sa mga ka-express mate natin na siguro tinatamad pa silang umuwi, nag-Facebook muna sa kanilang mga opisina. Ayan, shout out po sa inyo. And at the same time, pagbati rin at i-shout out rin natin, oh, yung mga ka-express mate natin na nasa waiting shed na, nag-aantay na ng mga masasakyan pa uwi. Siyempre, huwag natin kalimutan yung mga ka-express mate natin na nasa kani-kanila ng mga tahanan. Nagpapahinga na. And siguro yung iba sa atin is nag-ready na, kung hindi ng kanilang hapunan, siguro nagbubukas na ng kanilang ref sa mga sandaling ito. O kaya naman, naghahanda na ng kanilang pangmeryenda. Ayan, shout out po sa inyo. Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan, oh. And syempre, shout out din dun sa mga ka-express mate nating naka-night shift. Kung nais nyo mag-send ng mga messages, song requests, i-text nyo lamang yan sa ating contact numbers 0998-843-0573 or mag-comment sa ating Facebook Live on FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. Siyempre, meron din po tayong online streaming sa bit.ly/TheWayFM. Siyempre, meron din po tayong Kirian's official GC sa Messenger sa mga miyembro or bahagi ng ating Kirian's official GC. Ngayong araw na ito, hindi muna natin dadaanan na ng ating tatlong stopovers. And medyo nabilot ang inyong driver dun sa salitang dadaanan. Ayan, take two, take two. Hindi muna natin dadaanan ngayong araw na ito ang ating tatlong stopovers. Ang driver's drops, routes on request at ang ating team tracks. Dahil ngayong araw na ito, naka-autopilot mode muna ang ating auto. Naka-autopilot mode muna ang ating auto. Naka-autopilot mode muna ang ating UV Express. And kung totoong biyahe sana to, no? Parang matatakot ata yung express mate natin. Pero don't worry, pwede pa rin kayo mag-send ng inyong mga song request dun sa mga contact information na nabanggit natin kani-kanina lamang. With that, di ko na po patatagalin pa ang biyahe natin ito. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna. Diba?
1: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga! Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
2: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.

0: tirahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
1: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
0: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan nito.
1: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
0: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
1: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
0: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
1: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at pratilihing malinis ang katawan.
0: Pang-lima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
1: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
0: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
1: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
2: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!
3: Summer na naman! Nakapag-swimming na ba ang lahat?
4: O hanggang
5: cheesy na lang talaga.
3: Kung uso ngayong summer ang swimming, may mga sakit rin nakikiuso. Kasama na riyan ang sore eyes, nakilala rin bilang conjunctivitis o pink eye. Ito ay nagsisimula sa pamumula at pamamaga ng mga conjunctiva o ang mucus sa membrane na siyang nagsisilbing balot o lining sa puting bahagi ng mata at sa loob ng mga talukap ng mata. Ano nga ba ang mga sanhi ng sore eyes? Unang-una ay ang virus at bacterial infection. Pangalawa, mga kemikal. At pangatlo, trauma o injury. Kakerian, alam mo bang naipapasa rin ito? Pero, paano nga ba? Una na dyan ay ang direktang contact sa mga kamay ng mga taong may sore eyes. Pangalawa, paghawak direkta sa mata gamit ang kontaminadong kamay. Pangatlo, paglangoy sa pool na may konting chlorine. Kung sa tingin mo'y nagawa mo ang alinman sa mga ito at nangangamba kang baka magkaroon ka ng sore eyes, narito ang mga sinyales at sintomas na dapat mong bantayan. Una, pamumula ng mata. Pangalawa, pamamaga ng mata. Pangatlo, pangangati ng mata. Pang-apat, pagdidikit ng talukap. At panglima, matubig at may nana na mata. Kung mayroon ka ng mga nabanggit na senyales at sintomas, narito ang mga dapat mong gawin. Una, magpakonsulta agad sa doktor. Pangalawa, umiwas sa mataong lugar. Pangatlo, palagi ang maghugas ng kamay. Pang-apat, magsuot ng salamin. Pang-lima, gamitin lamang ang sariling gamit. At pang-anim, iwasan ang hand-to-eye contact. Gawin ito upang maiwasang lumala ang iyong sakit at hindi ka masabihin ng, "What happened, Vella? Why are you crying again?" I know. Sore eyes, right? Ingat, kakerian! Paalalahanin ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga.
6: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
7: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
6: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
8: Time check, it's 6:29 in the evening.
9: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa tanglaw.

Shalom. Good evening mga kapatid, mga kaibigan, mga Albayanos, mga Bicolanos at mga Pilipinas. Ano po? Ito po muli ang inyong lingkod, Pastor Angel Bonto ng Albay Interchurch Movement dito po sa programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. Kumusta po kayo mga kaibigan? Ano po? Nawa ay sama-sama po tayo na sa loob ng kalahating oras ay kayo po ay aking makasama sa programang ito, no? Kasama ko nga po pala sa technical side si Kuya Jun na umaalali po sa akin dito. Mga kapatid, mga kaibigan, nawa ay sa inyo pong pagtutok sa programang ito ay kayo po ay mag-react, magkaroon po ng comment, ano ho, at tayo po ay mag-enjoy dito po sa programang ito. Napakabilis po talaga ng panahon sapagkat ilang araw na lang, tatalikod na naman ang buwan ng Mayo. At kanina nga ay nakita ko po na marami na rin po ang bumibili ng mga gamit para po sa mga mag-aaral na kanilang mga anak, ano ho. Dahil by next week, ano ho, ay month of June na po. At alam naman po natin, ang ating mga mag-aaral ay magsisimula na rin po magpasukan. Ang mga guru naman po natin ay kahit na po ngayong linggong ito, ay pumupunta na rin po sa school upang ipaghanda po ang kanilang mga silid, paaralan. Ano ho? Kaya tunay nga po mga kapatid, mga kaibigan, na ang panahon ay lumilipas, ano? Kaya napakagandang maunawaan natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon, redeeming the time, sapagkat ito po ay hindi na marireverse o mababalik kapag ito ay lumipas na po sa atin. Sa ating pong pagpapatuloy ay nais ko po munang dalhin kayo o kaya po ay tayo'y dumako sa pagpapanalangin, isamo natin ang ating programa ngayong pong gabing ito sa ating Panginoon. Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Ama, aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na kami po ay makapaglilingkod po sa iyo at maging Panginoon sa programang ito na amin po, Panginoon, na isa sa himpapawid, aking dalangin ang iyong patnubay. Panginoon, kayo nakakaalam at batid talaga po ninyo kung ano ang nilalaman ng isipan, ng puso ng bawat isa. Ligit lalo, Panginoon, ang kanila pong sitwasyon, ang aming sitwasyon. Kaya ang aking dalangin na ang Banal na Espiritu ang mag-minister sa bawat isa at mapagpala sa pamamagitan ng programang ito. Gamitin niyo rin po ang inyong lingkod at tulungan na maging pagpapala para po sa mga kapatid at mga kaibigan po namin. Salamat po, Amang Banal. Ikaw ang patuloy maluwalhati sa aming pong gagawin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay po. So ngayon pong gabing ito, tayo po ay mag-aaral at magbubulay ng salita ng Panginoon. Excited po ako ngayong gabing ito dahil napakaganda ng ating pong papag-aralan. Ito po ay matutunghayan sa aklat po ng Exodus chapter 32 verse 1 hanggang verse 6. Pero po ang content po nito o ang context po nito ay sa buong chapter, yung pong preceding and succeeding, ano ho. At marami po sa atin dito, alam ko po na familiar po kayo sa kwentong ito. Pero napakaganda po na makita natin, mga kapatid, na sa puntong ito, ano, sa kwentong ito, makikita po natin na makaka-relate po tayo dito. Kaya ang topic po natin ay patungkol po sa Responding Right in Silent Seasons, or ang title natin, Responding Right in Silent Season. Alam niyo po, mga kaibigan, mga kapatid, napakadali at alam niyo naman na yung pong situation na hindi tayo nag-struggle ay talagang kayang-kaya nating manalangin, kayang-kaya nating magpuri sa ating Panginoon. You know? Pero ngayon po, makikita natin na may mga season sa buhay po natin. Kung paano ang panahon ay may season, sa atin nga po ay mayroong dalawang season, tag-init, tag-ulan.
Pero sa ibang lugar, apat ang kanilang season. Ano ho, at sa kalagayan po natin, maging sa espiritual na kalagayan natin, ay mayroon pong panahon. Ano ho. Kaya nais ko po na tunghayan po natin ang salita ng Panginoon upang maging foundation ng ating pong pag-aaral. I'll be reading from the book of New Living Translation. Ang sabi po ay ganito, when the people saw how long it was taken Moses to come back down the mountain, they gathered around Aaron, coming on, or come on, they said, make us some gods who can lead us. We don't know what happened to this fellow Moses who brought us here from the land of Egypt. So Aaron said, take the gold rings from the ears of your wives and sons and daughters and bring them to me. All the people took the gold rings from their ears and brought them to Aaron. Then Aaron took the gold, melted it down, and molded it into the shape of a calf. When the people saw it, they exclaimed, O Israel, these are the gods who brought you out of the land of Egypt. Aaron saw how excited the people were, so he built an altar in front of the calf. Then he announced, tomorrow we will be a festival to the Lord. The people got up early the next morning to sacrifice burnt offerings and peace offerings. After this, they celebrated feasting and drinking, and they indulged in pagan revelry. Let us pray once again and ask the Lord for a blessing. Thank you, Lord God, for your word. And I pray in Jesus' name that you will inspire us, Lord God. You will enlighten us. Anything, Father, na makikita mo sa aming pong puso, sa aming buhay, Lord God, kung mayroong pong dapat na i-correct, kung mayroong pong dapat na kailangan, Panginoon, na improve, at tigit sa lahat, Panginoon, kung mayroong dapat na pagsisihan, Lord, continue to touch us. In Jesus' name, amen. Okay po. So, ang background po nito, alam natin na sila po ay na-deliver pa lamang mula sa pagkakaalipin sa land of Egypt. At bago po sila na-deliver, ay talagang na-witness na ng mga Israelites ang mga himala at kapangyarihan ng Diyos na tumatawag sa kanila. Makita po natin dito, napakatindi noong pong karanasan po nila, lalo na nung sila po ay tumawid mula po doon sa nahating dagat. At mula doon, nilunod ng Panginoon ang mga sundalo ng Egypt or Egypto. At nung sila po ay nasa ilang, ay patuloy ang Panginoon ng kanyang paggawa ng himala, provision, protection, presence ay nararanasan ng mga Israelites. Kaya nga lamang, alam po natin na talagang dahil sa kanilang tagal na pagkakabihag, for 400 years sila ay slave doon po sa Egypt, ay parang nakikita nilang mas okay pa doon sa Egypt kahit na sila ay bihag, dahil yung kanila mga pangunahing pangangailangan, lalo sa pagkain, ano ho, ay nakakain nila. At nakita natin kung paano ang Panginoon ay nag-provide. Kung sila ay nag-request ng karne, ng mga pugo, ang pinapadala ng Panginoon. Ano ho? At mula sa langit ay umuulan ng mana, na ito po ang sabi sa aklat ng awit ay pagkain ng mga anghel. Kita po natin, ano? At igit sa lahat, makita rin natin na pag maaraw, sila ay nilulukuban ng makapal na ulap upang hindi sila mainitan ng lubusan. At paggabi naman, dahil malamig, ay pillars of fire naman ang kanilang nararanasan. Hindi lamang, mga kapatid, nakikita, kundi nararanasan. At alam niyo po bang, sabi po ng Bible, na habang lumalaki ang mga bata, yung kanilang sandalyas, lumalaki rin. Yung kanilang damit, ano, makita, it's a supernatural life. Pero po,
nung ang si Moses ay pinakyat ng Panginoon sa Mount Sinai, inabot po siya doon hindi lamang ng araw kundi buwan. Ang sabi ng Bible, 40 days. So more than 1 month. Pero nainip po ang mga Israelita. Kaya po tinawag nila ang pansin ni Aaron at kanilang hiningi na gawan sila ng Diyos-Diyosan. Alam po ninyo, ito po yung testing ground para po sa mga Israelita na ano ang magiging response nila kapag tahimik na ang paligid. Dahil nasanay sila na nangungusap ang Panginoon sa pamamagitan ni Moses. Subalit si Moses ay wala po roon, kundi kausap ng Panginoon. Ang ganda sana sapagkat doon po sa taas ng mundo ay inihahanda ng Panginoon ang mga alituntunin o kaya po ay mga batas, mga kautusan para sa kanilang pang-araw-araw na buhay na may kinalaman sa pagsamba, may kinalaman sa kanilang pakikipag-ugnayan sa kanilang kapwa, sa paggugobyerno, naroon po, lalong-lalo na sa spiritual at moral na aspeto o area ng kanila pong buhay. Pero po, habang doon po sa taas, si Moses ay kinakausap at ginagawa ni Moses, inihahanda yung kautusan na mula sa Panginoon, dito naman sa baba ay na-develop na at dumalago na o kaya tumutubo na ang kanilang kawalan ng pasensya at inakala nila na si Moses ay patay na. Kaya mga kaibigan, makita natin dito ano na ang ating pong buhay pananampalataya, may season nga katulad ng nasabi ko, kumusta po tayo sa panahon na parang tahimik ang Panginoon? Kumusta po tayo sa panahon na tayo'y wala pang kasagutan sa ating panalangin? Kumusta tayo kapag parang hindi nating feel ang presence ng Panginoon? In other words, ay hindi tayo, parang hindi normal sa atin ito. At syempre tayo pa longing for the presence of God. Pero ang ating pong reaction ay nakadepend or nakarely more on feelings, more on the 5 senses, na kung saan yun naman po ang kabaliktaran na nais ng Panginoon na pamumuhay natin dahil we need to depend on our faith. Dahil sa relasyon natin sa Panginoon, pagsunod natin sa Panginoon, it requires faith. Kailangan ng pananampalataya. Without faith, it is impossible to please God, ang sabi ng salita ng Panginoon. Kaya po, ano po ang dapat nating maging response? Ano ang tamang response natin kapag nasa silent season po tayo? Unang-una po, mga kapatid, we need to wait for with faith. Dapat tayo maghintay ng mayroong pananampalataya. Okay po na tayo naghihintay, pero katulad po ng mga Israelites na ito, naghintay po sila, pero ang problema, yung kanilang pananampalataya na isang tabi po nila. Sabi nga ng verse 1, when the people saw that Moses delayed, wala pa, hindi pa bumababa, doon na po nagsimula, nag-request po sila. So minsan, ini-interpret po natin ang pagiging silent ni Lord as abandonment ng ating Panginoon. Minsan kapag ang ating panalangin ay walang katugunan, minsan ang ating pangangailangan ay wala pa yung provision, yung ating pong pananampalataya ay humihina at ang pagtitiwala sa ating Panginoon ay naiko-compromise po natin. Kaya po, silent o God's silence, it doesn't mean God is absent. Katulad po ng isang butil o binhi na pag ito itinanong mo sa lupa, hindi natin nakikita yung surface noon. Maaring nakikita natin part doon po ng butil o buto ay nakausli, pero hindi natin nakikita doon sa ilalim ng ground, ng lupa, mayroon pong activity, mayroon pong action,
mayroon pong nagaganap. Katulad din po sa senaryong ito, hindi nila nakikita si Moses at ang pag-uusap nila ng Panginoon, pero mayroong action, may nangyayari. Samantala, dito naman sa baba, inakala nilang wala nang activity. So, ganun din po sa ating pong pananampalataya, mga kapatid. Pero, kinakailangan yung ating pananampalataya ay ating pong palakasin at patatagin ng salita ng Panginoon. Lalo na sa panahon na ito. We need the Word of God. Ang sabi nga po, mga kapatid, without ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon. Meron kang responsibilidad. Kailangan mong palaguin, palakasin ang iyong pananampalataya. Kasi yan po ang pinaka-medium natin. Dito po sa buhay, sa physical at sa spiritual. Yan po ang currency po natin. Kumbaga, hindi po pwedeng wala po tayo niyan. Kinaka-activate po natin yan. Kaya paano po maghintay ng tama kapag tila baga ang Diyos ay silensyo o parang walang ginagawa? Kinakailangan po una maghintay ng mayroong pananampalataya. Tulad po ni Jose o ni Joseph nung siya po ay nasa bilangguan. At the age of 17, binigyan siya ng panaginip ni Lord. Sa loob ng 13 years, siya ay na-imprison, nabilanggo o nakulong. Pero sa edad na 30, finulfill ng Panginoon yung kanyang panaginip at yung plano ng Panginoon para sa kanyang buhay. At ang kagandahan sa istorya ng buhay ni Joseph, samantalang siya ay nasa bilangguan, nagsasucceed po siya. Nagpro-prosper po siya. Ano po yung sikreto niya? Because Joseph was with God and God was with Joseph. In other words, mayroon pong pag-maintain ng magandang relasyon sa Panginoon. Activated ang pananampalataya ni Joseph sa ating Panginoon. Hindi po na-shaken or nayanig ang kanyang tiwala sa ating Panginoon. And alam natin yung pong kwento. Nag-i po siyang next in rank sa pinakamakapangyarihang tao noong panahon po nila. At sinold niya ang suliranin ang possible na pagkamatay ng kanyang lahi dahil po sa panahong yun ay talaga pong hindi lamang sa Egypt nararanasan ang tagutom, ano po, kundi sa lahat ng panig ng mundo, the known world nung panahon na iyon. Kaya waiting seasons reveals what we truly trust. Pinapahintulutan ito ng Panginoon at diyan nahahayag kung ano talaga ang laman ng ating pong puso at kung saan po tayo nagtitiwala. Kaya po, mga kapatid, minsan kahit hindi natin nakikita, ano ho, pero ang pananampalataya na dapat pong makita ito. Sabi nga po, we live by faith and not by sight. In Psalms 27 verse 14, ang sabi po, wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen your heart. Napakaganda. Amen. Kaya, wag po natin mapagkamali na ang silence ay rejection ng Panginoon or abandonment ng Panginoon, but ang ating Panginoon ay hinuhubog niya ang ating pong karakter at inihahayag niya ano po ang ating pong panawagan. Kaya faith trust God even when nothing seems to be happening. Mayroon ngang awitin, ano, sabi po, even when I don't see it, God is moving. God is doing something, ano po. Kaya that's the first thing na tamang response kung tayo po'y dumaraan sa silent season. Pangalawa po, walk in faithfulness. Hindi lamang po walk in faith, but in faithfulness. I believe itong walk in faithfulness ay practical aspect
ang ating pananampalataya. Sabi po ng verse 2, Aaron said, break off the golden earrings. Bigay ninyo ang inyong mga hikaw, ang inyong mga alahas. Bigay ninyo sa akin mga ginto. Bigay ninyo sa akin. So dito po si Aaron ay bumigay sa pressure. Alam ni Aaron kung sino ang tunay na Diyos. Pero bakit po siya ay bumigay sa pressure? Bakit po siya ay nadiskaril sa situation na ito? Bakit po isinuko niya ang kanyang pananampalataya? Bakit po, mga kapatid, ang tao ang kanyang sinunog? Bakit po siya nagipag-compromise? There are times, mga kapatid, na talagang hindi lamang tayo dapat paniwalaan sa ating mga sinasabi, kundi nasusubok ang ating sinasabi o itinuturo sa pamamagitan ng ating pong pang-araw-araw na aplikasyon sa ating pong buhay. Kinakailangan lumakad po tayo ng may katapatan sa ating pong Panginoon. Tulad po ni Daniel, siya po'y nanindigan kahit na po naitaya o nakataya ang kanyang buhay. Alam natin ang kwento, pinatapon po siya doon sa kulungan ng mga leon. Alam niyo po, ang kagandahan noon, yung hari ay talaga pong takot na takot. Ayaw niya mapahamak si Daniel, pero since ganun po talaga ang protocol sa kaharian na ang utos ng hari ay hindi kailanman mababali, na kahit ng hari ay hindi na niya pwede pong gawiin ito. Pero po, naghimala ang Panginoon. Nag-fasting yung mga leon alang-alang sa buhay po ni Daniel. Pero po, mga kapatid, ang maganda po doon, nilakaran niya ang kanyang pananampalataya. Mga kapatid, sa panahon po nating ito, mahahamon ang ating pananampalataya. Alam ninyo, mahirap pong tayo po ay patangay sa isang pakikipagkompromiso at pagkatapos iisipin natin sa susunod ay iiwasan ko na. Ang maganda po niyan, sa simula pa lamang, don't compromise your faith. Dahil the time na iyo pong iko-compromise ang pananampalataya mo, the time na magkakaroon naman ng advantage at iti-take advantage ito ng ating kaaway. Kaya po, tumayo tayo sa ating pananampalataya. Lakaran natin ang ating pananampalataya. We must remain committed sa ating Panginoon. Amen. Na kahit na po ang kultura, ang ating surroundings ay talaga pong malakas yung pressure, pero sabi ng Bible ang pangako niya, greater is he that is in us than he that is in the world. Thirdly po, worship beyond what you can see. Kinakailangan po tayo po'y sumamba ng higit ano po doon sa ating nakikita. Itong mga Israelita, gusto nila makita ang Diyos. Gusto nilang gumawa ng Diyos na kaya nilang i-control. Kaya nilang ilagay dito, kaya nilang ilagay doon. At ganun po makikita natin. Kaya nilang ibigay ang lahat ng kanilang kayamanan para sa Diyos na kanilang nililikha. Hindi po ganun dapat ang ating maging response. Sabi ni Tomas sa ating sa kanyang mga kasamahan, kung makikita ko siya, saka lamang ako mananampalataya. Ang sabi ng ating Panginoon sa John 20 verse 29, blessed are those who have not seen and yet have believed. Mapalad yung mga hindi pa nakikita pero sumasampalataya. Pang-apat and finally, war against falsehood. Labanan natin ang kasinungalingan. Sabi po, ang tindi, no? Sabi, this is our God. At sabi pa ni Aaron, magkakaroon tayo ng festival, magkakaroon tayo ng piyesta. Isi-celebrate natin ito. Talaga pong nag-in na po si Aaron. Pero hindi dapat po ganun. Labanan po natin ang lahat ng mga kasinungalingan ng ang kaaway. Kaya po, mga kapatid, anything that takes God right place in our hearts become an idol. Kahit na tayo mga Kristiyano, kahit na tayo mga lingkod ng Panginoon, pwede tayong gumawa ng sarili nating idol na sinasamba na higit pa sa ating Diyos. Maaring ang success, relationship, approval, comfort, position, ministry,
at na po ang ating emotion. In Romans 1:25, ang sabi po, they exchange the truth about God for a lie. Nakakalungkot. Kaya po, ang dapat po natin gawin, when silence comes, we do not panic. Don't compromise. Don't create substitute. Kundi ano po? Wait with faith. Or walk in faithfulness. Worship beyond what you can see. And war against falsehood. The bottom line, brother and sisters, friends, do not let God's silence push you toward substitutes. Let it deepen your trust in God. Pakinggan po natin ang isang awitin mula po kay Jen Johnson, The Goodness of God.

Amen. Napakaganda sanang tapusin yung awitin. Subalit po, ang time ko po ay malapit na dumating sa alas 7. Ano ho? Samantala, ating pong batiin muna ang ating pong mga kapatid na kasama natin sa programang ito, si Pastora Annabel Lagria. Blessed evening, Pastor, sabi po niya. Teacher Grace naman, amen. And Michael Quintana, mapagpalang gabi po, Pastor. Maganda po ang topic nyo. Amen po. And Tristan Wyatt Gulay, good evening, Pastor Angel. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, mga kabatid. At tayo po ay sumandali po munang magpasalamat kay Lord in prayer at sa bago po tayo lubusang magpaalam matapos ang ating pong programa. Father God in heaven, we thank you, Lord. Tunay nga, Panginoon, na sa silent season po namin, continue to help us, Father God, to trust in you, Lord. Lord, sa mga kapatid kong ito, nabot na yung salita, maging ang panunod nila ko sa replay, Father God, pagpalain niyo po, mangusap po kayo sa kanila. Maging, Panginoon, ang radio station na ito, ang lahat ng pamunuan mula sa aming pong manager, Father God, si Ma'am Yvette, Father God, ang aming supervisor, si Ma'am Melissa, Father, si Kuya Jun na narito as technician, si Kuya Ramon, Father God, at sa lahat ng staff, Father God, and sa lahat ng tao behind this, Father God, sa na hindi nakikita sa monitor, Father, alam ko po laki ng kanila pong part para po sa success araw-araw ng pagsasahing papawid ng station na ito. So God, pagpapala ang patuloy na maranasan sa station na ito, sa mga lingkod po ninyong naririto, ginagamit, at sa mga naabot ng mga mensahe at ng lahat ng paglilingkod ng radio station na ito. Salamat po, Ama, at maging ang bawat isa na kasama ko po ngayon, nakikinig at nanunood, pagpalain niyo po sila. Salamat po, Ama, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Papaalam na po ako. Ito po muli ang inyong lingkod, Pastor Angel Bonto. Patuloy tayong pagpalain ng ating makapangyarihang Diyos. God bless po.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

0: Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, good morning. Diyos, marahay na aga, Buenos Dias.
1: Gawin mo ang mabuti.
0: Kumusta po kayo ngayong araw ng Sabado, May 30, 2026? Araw ng Sabado ngayon, may pasok ang ilan, walang pasok ang ilan. Kumusta po ang inyong magising ngayong Sabado?
1: Gawin mo ang mabuti. At ang masama ay iwaksin.
0: Welcome po sa programang Makabulang Buhay ngayong very early morning of Saturday. Saan man kayo naroroon ngayon, sana'y maabutan kayo ng ating broadcast na nasa mabuting kalagayan sa grasya at sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Hindi ko mahanap yung aking salamin.
1: Marinsan ng iba.
0: Oo, kaya tiyaga-tiyaga mong na tayo ngayon. Good morning, gising-gising na sa mga listeners natin sa radyo na inabot po ng signal ng FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Good morning mga Albayanos. Kumusta ho kayo ngayong araw na ito? Diyos marahay na agad-abi sa mga taga-sursugon, gising-gising na at samahan niyo po ako. Mga masbatin niyo, sumayon na agad-abi sa iyo na tanan sa tatlong islands ng Masbate, sa Tikang, Boreas at Masbate Mainland, mainaaga. Sa mga Cebuano speaking, masbatin niyo, sumayon buntag.
1: Mabati ang mabuti, mabuti ang mabati.
0: Good morning din sa mga nandyan sa Samar area. Inaabot po ng ating signal na nakatune in sa atin. Maupay nga aga sa inyong tanan. Siyempre, talon tayo papunta sa island ng Rapu-Rapu. Marahay na aga tabi. Mga taga Rapu-Rapu, good morning. Marahay na aga sa Islang Kay Gandang Katanduanes. Good morning mga Katanduanon.
1: Mabati ang mabuti, mabati ang mabuti.
0: Sa mga taga Kamsur,
1: mabati ang mabuti.
0: Masaya yung Kaugma Festival. Nandun ako kahapon para mag-judge sa isang event.
1: Mabati ang mabuti, mabati ang mabuti.
0: Masaya. Pero sobrang traffic dyan sa Pili Camarinesur. At siyempre, pinapaabutan ko na pagbati. Good morning ang butihing Chief of Police ng Pili Camarinesur. Police Lieutenant Colonel Jabez Napoles. Good morning, sir. At salamat sa iyong warm accommodation. Binisit ko siya po kahapon sa kanyang opisina. At congratulations din sa nanalo sa Battle of the Band kahapon dyan sa Pili Camarinesur sa Kaugma Festival. Ngayon po ay araw ng Sabado, May 30, 2026. Happy birthday tabi sa mga nagsisilibrar nang kayo sa kanilang mga cumpleaños. Feliz cumpleaños. Una-una na dyan sa aking pamangkin si Rose Basas. Good morning and happy birthday. Sa iba pa tabing may mga birthdays ngunyan, magpa-shoutout na lang po kayo. Gising na kayo at mag-shoutout. Samahan niyo po ako. Gising na. At mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Ito po ang programang Makabulang Buhay. Tuwing araw ng Sabado, alas 9 hanggang alas 7 ng umaga. Kasama niyo po ako, Pastor Rico Jalit. Kasama ko po dito sa Tingnakal Side, si Don Alfonso.

0: mabuti ang...
1: Sa mga may planong lumabas ngayong araw ng Sabado, kasi yung iba walang pasok eh. Mabuti. Sa mga walang pasok at gustong lumabas, okay lang yun, basta mag-ingat kayo, sobrang init. Kahapon nga doon sa Kaugma Festival, sobrang init talaga. Hindi ito kakayanin na may mga ano, may mga alta presyon. Kailangan pag meron ka mga ganyang kondisyon, lagi kang iwas sa init. O kaya laging may payong, laging may bit-bit na mga natubig, ano?
0: Piliin ng mabuti, gawin mo ang mabuti, at ang masama ay iwaksin.
1: Good morning sa mga nandiyan na sa Facebook Live. Good morning, Brother Tony. Good morning, Pastor Rico. Brownout dito sa Daraga mula alas 4:30. Ang init. Ganun talaga. Asahan na po natin yung mga brownout lagi dahil sa sobrang init ng panahon. Sarabay-sabay gumagamit ng aircon. May aircon na, may electric fan pa. Ay, buti naman, may kurente na daw sila. Praise God.

0: Ay, mamaya-maya ho, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Malapit-lapit na. Alas 12:06 pagkaaga, bangon na.
1: Parang isang bugok
0: na magkape. Taran at magkape tayo. Ha, samahan niyo po ako magkape.
1: Stilo mo.
0: Iurachan.
1: Totoo, sana'y dumami pa ang lahi mo.
0: Sister Weng, San Miguel Lucanario, blessed Saturday morning, Pastor Rico. Iyo man tabi isa mo, Sister Weng.
1: Di ang mabati ang mabuti. Piliin ng mabuti.
0: Good morning. At syempre sa mga kasama mo dyan sa bahay, good morning. Marata na ka mo.
1: Ang mabuti mong gawa, ihahandog sa iyong kapwa. Hanggang timpalay lagi.
0: Ah, umaga-umaga nang gigising ako, ano?
1: Ngunit kung ang iyong gawa talagang ubod ng sama, isusumbong kita sa Panginoon.
0: Ay, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Buti naman salita ng Diyos naman ang ating pag-aralan, ang ating marinig, ano? Kasi sa buong isang linggo, grabe talaga ang mga pangyayari.
1: Piliin ng mabuti.
0: Hindi pa natatapos ang sigalot. ang gulo. Lalong-lalo na sa politika. Ano? Pero wag na nating i-expect na matatapos yan. Eh. Dahil nakasulat naman yan sa Biblia. Eh. In this world, you will have trouble. Sabi ni Paul kay Timothy, the last days will be terrible. Eh ngayon, nasa last days na tayo eh.
1: Mabati ang mabuti.
0: Pero bilang mga Kristiyano, aba, hindi tayo dapat nagpapa-apekto. Lalong-lalo na meron tayong mission order. At sa kabila ng mga samotsaring mga pinagdadaanan natin, mga challenges natin, the call remains. We are the light of the world. We are the salt of the earth. We are the ambassadors of Christ. O yun, maliwanag yun ha, ng mga nakasulat sa Biblia. Kaya we should not conform to the pattern of this world. Ha, dapat kahit marami ang mga pinagdadaanan, dinadaanan natin, malinaw pa rin sa ating mga perspektibo, sa ating mga pananaw, ang ating calling bilang mga mananampalataya.

0: Doon sa mga walang pasok ngayon, salamat naman sa Panginoon dahil may oras upang kayo ay manatili sa bahay, mag-extend ng inyong mga tulog
1: parang isang bugok na itlog
0: at magpahinga. Salamat sa Diyos. Pero naman sa may mga trabaho pa rin sa ngayon, salamat pa rin sa Diyos. Ta, dawa, Sabado, may trabaho ka, ibig sabihin additional income yan. At saka nakuldakul ngunya na din trabaho, ikaw ugwa. O kaya imbis na magmaktol ka tugang, imbis na ano ka, tawag dito, maging mainit ang ulo, maging masaya. Dahil ang araw ng Sabado ay binigyan ka ni Lord ng pagkakataon para kumita.
1: Gawa, ihahandog sa iyong kapwa ang ganting palay laging naroon.
0: Alas ayos, this is ayos na rin pagkaaga.
1: Talagang ubod ng sama, isusumbong kita sa Panginoon. Mabati ang mabuti.
0: Tayo na ang mag-aaral ng salita ng Diyos.
1: Mabuti

As for me, so leadership begins personally before it becomes influential. Dapat sa sarili mo na lang, para sa akin. So si Joshua, dalawa ang kanyang pinanindigan. First and foremost, sinabi niya, kailangan manindigan tayo. We should make a personal stand. And then, pangalawa is a personal choice. Sabi niya, as for me, para sa akin. Joshua does not wait for the nation or does not wait for the approval of anyone else. Hindi siya nagsabi, depende yan sa asawa ko, depende yan sa mga anak ko. Bilang isang tatay, ang sabi ni Joshua, hindi. Kailangan manindigan, pero para sa akin, as for me and my whole household. So, hindi siya nag-negotiate. Non-negotiable sa kanya ang paglilingkod sa Diyos. Hindi sa kanya, hindi siya nagsabi na, depende, kakausapin ko muna mga anak ko, kakausapin ko muna ang asawa ko, depende yan sa aking mother-in-law, depende yan sa aking father-in-law. Hindi ganun si Joshua bilang isang ama. A restored life is not accidental. It is a result of repentance, surrender, and clear allegiance to God. Before a man can restore his home, he must first restore his heart. Tandaan po natin yan. Kailangan niyang manindigan muna. Walang paninindigan na mangyayari sa mga pamilya, sa mga anak, kung hindi manindigan ang ama. Ang nakakalungkot ngayon, mga kapatid, pumunta ka ng church. Ang dami-daming mga bata, mga youth, ang daming mga mothers. Nasaan yung mga fathers? Kahit sa ministry, kahit sa mga paglilingkod sa church. Pansinin nyo? Dami-dami. Pag mga ushers, puro babae. Kahit sa anong mga ministry, puro babae. Ang mga lalaki, wala. Akala nila, ang mga lalaki, pagdating sa church, ano lang kami? Nakatayo lang kami sa likod. Dapat mga ano lang kami doon. Spectators lang kami doon. Pero mga kapatid, sabi dito ni Joshua, no, kailangan ang isang ama, ang isang leader ng tahanan ay magkaroon siya ng paninindigan at klaradong stand. Ako bilang isang ama, ako'y maninindigan. I will make a stand that me and my household, we will serve the Lord. Magugulat ka na lang mga kapatid kapag kaganyan na, no, na ang tatay mo dating walang pakialam, a father who used to be passive spiritually begins praying daily. Nakakita ka na ba ng yan? Ang ama mismo ng tahanan ang nagli-lead ng prayer sa bahay, leading a family devotion, leading the family to repent. Diba? Na isang magandang ano yun, isang magandang ihimplo pagkaganyan. And I'm sure na pagkaganyan ang ating tahanan, nako, something good is going to happen. Diba? Amen ba doon? Now, I want you to ask yourself now, bilang mga tatay na nakikinig ngayon, sayang, ano, sana nakikinig ang mga tatay at ang mga nanay. Or personally, ito, tanawin mo sarili mo, have I truly chosen the Lord as a father? Is my commitment visible daily? If my family followed my example, where would they end up? Malinaw ba ang aking stand bilang isang ama sa spiritual naming buhay? Mga kapatid, sa mga tatay na nandito nakikinig, hindi lang provision, hindi lang tayo provider. We are the leader of our household in terms of their spiritual journey. Tayo dapat yung naninindigan. Basahin mo ang Old Testament. Basahin mo kung sino ang binigyan ni Lord ng direction pagdating sa pamilya. Tatay eh. Tayo ang mga leader eh. Kasi sino ba ang binigyan ng leadership sa bahay? Napakalinaw niyan sa Book of Ephesians. The mothers, the wives are to submit to the leadership of the husband as the husband submits to the leadership of the Lord.
minsan gustong kusulang ng mga tatay yung you the mother, the wife should submit to our leadership. Pero meron ba tayong kakayanan? Meron ba tayong tawag dito moral ascendancy na mag-lead sa ating pamilya spiritually? Or mag-lead sa ating pamilya na hindi naman tayo spiritually strong? So this is a challenge, mga kapatid. Before you can lead your family, before you can expect them, ikaw muna manindigan. Yung problema minsan, sa totoo lang, ito bato-bato sa langit, sa totoo lang, marami tayong mga pinapagawa sa ating mga anak na hindi naman natin nagagawa. Gusto natin pasimbahin ang mga anak natin, pero tayo wala. Pagdating sa church, silensyo tayo. You know, if we want to our children to serve the Lord with joy, dapat nakikita muna sa atin yun eh. Tayo muna dapat ng mga magulang, no? Hindi yung we will send our children to the church, pero tayo nasa bahay. Tapos magtataka pa tayo, bakit kayo hindi active sa church? Bakit kayo ay kung sino-sino mga barkada ninyo? Bakit hindi kayo actively serving the Lord? Mga kapatid, tularan natin yung ginawa ni Joshua. Siya mismo nanindigan, "Oh, as for me and my whole household, wala siyang sinasabi, walang sinabi na, mga anak ko, anong masasabi nyo? Hindi, ako tatay dito eh. Akong binigyan ni Lord ng leadership sa pamilya. Dapat, I should be leading you." Mga father, mga mother, ako po'y kumakatok sa pintuan ng iyong mga puso. Let us lead our family well, especially in serving God. So yun ang una, mga kapatid, ha? A restored life makes a decisive commitment to lead the family. Number two, a restored life influences and restores others. Sabi ng verse na yan, sa verse 15, Joshua continues, "And my house, as for me and my house." You notice that he did not say, "My house will serve the Lord. My wife will serve the Lord. My children will serve the Lord." He declares leadership responsibility. Sabi niya, "As for me and my whole household." Ibig sabihin, sagot ko yan. Ako mismo ang mga ipapangako ko yan, na ako, ang aking asawa at aking mga anak, maglilingkod kami sa Diyos. Wala kang masasabi dyan na, bahala naman sila kasi mga malalaki na sila, bahala sila mag-serve. Alam mo, nakakalungkot, maraming mga ganun eh. No, na para bagang wala nang walang command yung father, yung mother, kanya-kanyang buhay. Kung gusto mag-serve, mag-serve. Kung ayaw mag-serve, ayaw din. Si Joshua, napakagandang napakagandang halimbawa niya. Sabi niya, "Ako, ipapangako ko. As for me and my household." Walang sinabing except, kasi mas busy siya. Except si bunso, except si panganay, except si wife. Hindi, sabi niya, "Ako bilang tatay ng tahanan, as for me and my whole household, we will serve the Lord." Alam niyo, in the ancient time, the head of the household, siya yung nagli-lead ng worship. Siya ang nagli-lead ng value. Siya ang nagli-lead ng direction. Ganun naman talaga dapat eh. Hindi yung, alam mo, yung mga nakasanayan kasi natin, yung tatay, parang provider. Pag-uwi sa bahay, basta naka-turn over na yung pera, tulog na. Wala na siyang pakialam. Pagdating ng Sunday, kung ano-anong inaasikaso sa bahay, wala na kayo magsarimba, basta ako dito lang sa bahay. Mga kapatid, hindi yun ang design ng Panginoon para sa isang tatay, para sa isang magulang. Ang design ng Panginoon sa isang tatay is to lead our household, not only to provide but to lead them spiritually to serve God. Alam mo, napakagandang mukha or example na yung tatay mismo ang umaasikaso pag Sunday, mga anak. Ay, let's go. Dapat pagdating sa church, isang row tayo. Magkatabi si nanay, si tatay, mga anak. O kaya they're all serving God. Diba ang saya nun? Kapatid, kung nakikinig ka ngayon, kumusta ang pamilya natin in terms of our service to the Lord? Are we serving God as a family?
o kanya-kanya tayong buhay. Bahala man sila kung ma-observe sila, buhay nila yan. Mga kapatid, hindi ganyan ang hindi ganyan ang design ng Diyos sa isang pamilya. A restored father creates spiritual stability, emotional security, and moral direction. Bilang mga tatay, tayo dapat no ang tayo dapat ang may kumpas. Sabi nga ni Ksenia, tayo ang bastonero sa spiritual stability ng ating mga pamilya. Tayo dapat yung nagli-lead. Tayo dapat ang alam natin. Meron tayong meron tayong tawag dito parang listahan. Ano ba ang ginagawa? Ano ba ang ministry ng aking asawa, ng aking mga anak? Alam mo, a home or a family deteriorates when leadership of the father is absent, especially in the spiritual sense. But a home flourishes when leadership is surrendered to God. Diba? So, kumusta mga tahanan natin, mga kapatid? Ulitin ko, mga kapatid, ang tatay dapat ang nag-create or nagsiset ng spiritual stability sa tahanan. Yun ang design ng Panginoon. Hindi lang yung hindi lang tayo provider, tayo ay leader. Hindi lang tayo leader ng tahanan sa material na bagay. Leader tayo ng tahanan sa spiritual na bagay, na direksyon ng ating tahanan. If you're a father, you're listening today, and your perspective is, nandun lang ako sa provision, mga kapatid, nagkakamali ka dyan. Hindi ka lang inatasan ni Lord to provide for your family. Inatasan ka rin ni Lord to lead your family to Christ. To lead your family to Christ. Think of the Philippian jailer in Acts chapter 16, 31 to 34. When he believed, anong sabi? The whole household was baptized. Yun ang leader. Nangong tatay, tumanggap sa Panginoon, the whole household were baptized. When one man's encounter with Christ changed the entire family. Kung isang tatay, hindi maganda, no? Parang hindi yata magandang tingnan kung ang tatay ay mananampalataya tapos yung mga anak niya ay hindi. Nasaan ang leadership doon? So think about this. You will agree or not agree, but I believe that a restored husband changes the marriage. Kung ang mananampalataya ang husband at matatag sa Panginoon, it changes the marriage life. A marriage life can become a godly marriage. But pag ang leader ay godly, pag ang leader ay may takot sa Diyos, it will change the marriage life. A restored father can change the children's future. I think you will agree. And a restored father can change the culture of the church, direction. Can you imagine kung mga tatay ay very active sa church ang mga tatay? Na-imagine na ba ang church na napaka-active ng mga tatay? Hindi sila passive sa church. So tanungin mo sarili mo kapatid. You ask yourself today, what kind of spiritual leader are you in your home as a father? As a mother, anong klaseng spiritual leader tayo? Tayo ba yung mga tatay, mga nanay na very decisive, very strong pagdating sa stand? Hindi, maglilingkod tayo sa Panginoon lahat. Di ba? Lalo-lalo na habang ang mga bata mo ay kaya, ang mga anak mo ay kaya mo pang kontrolin dahil mga ano pa sila. Mga bata pa sila eh. Kasi pag may mga sarili-sariling pamilya na yan, mahirap na eh. Pero ngayon, malilit pa yung mga anak mo. You have to make a strong stand. Hindi, tayong lahat. Magsiserve tayo sa Panginoon kasi pananagutan ko kayo kay Lord. Yun dapat ang malinaw natin na stand. Ang pamilya ba natin ay strong sa kanilang pananampalataya? Ang pamilya ba natin ay naglilingkod sa Diyos? Kung hindi, mga kapatid, you have to start now. Make a stand. Dalawa, mga kapatid. Una, you have to make a stand. As for me, we will serve the Lord. Ako bilang leader ng tahanan,
ako maninindigan that we will serve the Lord. Pangalawa, idamay mo, hindi lang ikaw. As for me and my household, kung restored ka, i-restored mo rin lahat sa pamilya mo. Ibig sabihin, hawaan mo sila sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Hindi lang ako, pero yung buong household ko. No, paninindigan ko yan. I will make a firm stand. Walang makakalusot. Hindi pwedeng mag-serve sa Panginoon. We will serve the Lord. Yan po dapat ang ating paninindigan bilang mga leader ng tahanan. So, when God restores a life, He intends to restore a household. Hindi pa pwedeng restored ang buhay ng tatay, pero yung household hindi. No, kaya minsan magulo yung ating sosyedad dahil alam mo naman yung family is the smallest unit of the society. The church is composed of families. Kung anong klaseng paninindigan ng isang padre de pamilya, yun ang makikita mo paglabas ng mga anak. Kung disiplinado sila sa bahay, disiplinado din sila sa labas. So this is my challenge, mga kapatid, dito sa makabuluang buhay. Bilang mga tatay, mga nanay, mga padre de pamilya, leader ng ating tahanan, let us make a firm stand. Kumusta kayo? Kumusta ba yung ating tahanan? Are we all serving the Lord? Malinaw ba sa kanila na ang pamilya mo, ang priority ay paglilingkod sa Panginoon? Sinabi mo na ba sa kanila na ako, as for me and my whole family, we will serve the Lord. Hindi pwedeng walang hindi naglilingkod sa atin. Nawa po igabayan ng Diyos ang ating pamilya at nawa po hanggat kaya pa natin mag-lead, hanggang nasa poder pa natin sila, we will really guide them to serve the Lord. Kasi one day mawawala yan sa pamilya natin, they will have their own family. At kung anong klaseng leadership ang pinakita natin sa kanila, yun din ang leadership na posibleng gayahin nila dahil yun ang kinamulatan nila. We cannot say you serve the Lord and yung mga anak mo, you cannot tell them, push them to serve the Lord while you are not serving Him. Sana kagaya ni Joshua. Sana lahat tayo bilang mga tatay, hanggat strong ka pa, hanggat nandyan ka pa, sana lahat tayo ay manindigan din. As for me and my whole household, we will commit to serve the Lord. Makakinig muna tayo sa isang magandang awitin at mamaya magbabalik ho tayo. Yeah.

0: Yan, sa mga listeners natin sa radyo, nakarinig sila ng magandang awitin. As for me and my house, we will serve the Lord. Ganda-ganda ng kanta na yun. Buong pamilya yung kumanta. At sa mga nandiyan naman sa Facebook Live, hindi nyo na pakinggan yung kanta. balikan nyo na lang, no, kung meron kayong time.
1: Pamarisan ng iba.
0: Aho, alas 5:54 na, tayo po ay magpapaalam ng Urochan. Pero balikin ko muna mga nandyan sa Facebook Live na hindi natin nabasa kanina.
1: Mabati ang mabuti.
0: Pastor Joy, Kuya Joy, Mandrilia, good morning Solamente, buenos dias, mi amigo.
1: Gawin mo ang mabuti.
0: Buenos dias. Mi hermano. Brother Ross Ocampos, salamat sa iyong panonood. Thank you. Pastor Joy, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Salamat sa mga verses na yan, Kuya, Pastor Joy. Hazel Mercado, good morning Bishop, salamat po, salamat. Mr. Wing, amen, salamat. Jan Dolorosa, good morning Mr. Solamente, sorry late po ako, it's okay. Oy, Nunoy, Pastor Nunoy, Noy Limuel Carillo, thank you sa pag-share ng word ni Lord Pastor Rick. Salamat, Noy. Good morning kay Manay Ning. Hey Grace at kay Joy dyan sa Batuan Baptist Church. Good morning. Ayun ha mga kapatid, lalo-lalo na kami mga father na nakikinig ngayon, baguhin na natin yung ating pananaw. Correct ka dyan. yung pananaw natin na, basta ako nagpo-provide, ayos na yan. Hindi yun. Isa lang yun sa mga job description natin sa Panginoon. Hindi yun ang main job description natin. Ang main job description natin is i-lead yung pamilya natin to serve the Lord.
1: Mabati ang mabuti.
0: By serving God ourselves. Yun ang una doon. Kaway-kaway dyan mga tatay. Sana mabaliktad ang ratio na ng number ng mga fathers sa church. Dami-daming mga mothers sa church, mga youth, pero mga fathers, wala. birang nagsiserve. Anyway, marami-marami salamat po sa inyong pagantabay sa ating programa. Sa susunod na Sabado ulit, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Dito lamang sa FABC Bicol, Care 104.3 The Way FM. Salamat sa mga nagantabay, salamat sa mga susunod pang makikinig. Salamat sa mga mag-review nito, salamat sa inyong lahat. Ako ay magpapaalam na at tabayanan po ang mga susunod na programa. Nakasama ko po ngayon sa Technical Science si Don Alfonso. Ako po ang inyong kaibigan dito kasama tuwing Sabado sa Makabulang Buhay, Pastor Rico Jalit. Tabay-tabay, God bless everyone.

0: Yung kapwa.
1: Kung may mga katanungan ka mula sa mga natalakay ngayong umaga o kung nais mong magkaroon ng kopya ng devotional manuscript ni Rico Jelit, makipag-ugnayan ka sa amin. Ang aming Facebook page ay Care 104.3 The Way FM. Ang aming cellphone numbers ay 0946-763-9858, 0927-495-3770, at 0929-359-4298.
2: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata, ang kadalasang kasalanang ibinibida. Ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna.
3: Akuin muna.
2: Diba?
4: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tungtuhod at daliri ko! Parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
5: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
4: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
5: Magsalabat ka! Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
6: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
4: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
5: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
6: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM.
7: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga.
8: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
7: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
8: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
7: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen. Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan ito.
8: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
7: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
8: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
7: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
8: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at pratilihing malinis ang katawan.
7: Panglima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
8: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
7: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
8: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
0: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!

0: Narito ang mga dapat gawin habang nagaganap ang ash fall. Una, manatiling nakatutok sa mga abiso ng mga awtoridad kaugnay sa pagputok ng bulkan. Pangalawa, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay. Pangatlo, takpan ang ilong at bibig gamit ang dust mask o N95 face mask o basang tela at mata gamit ang goggles. Iwasan din ang paggamit ng contact lens. Pang-apat, isara ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at itabi ng maayos ang mga sasakyan. Pang-lima, maglagay ng basang tuwalya o tela sa bukasan ng pinto at bintana o iba pang mga katulad nito. Pang-anim, ipasok ang mga alagang hayop sa kanilang kulungan sa loob ng bahay. Pang-pito, hugasang mabuti ang mga prutas at gulay bago kainin. Pang-walo, uminto sa pagmamaneho at tumabi ng maayos sa oras ng mga matinding ash fall. Matapos naman ang ash fall, dapat na gawin ang mga sumusunod. Una, tanggalin ang mga naipong abo sa bubong para maiwasan ang pagbagsak nito. Pagkatapos maalis ang mga abo, linisin ang bubong at alulod ng tubig. Pangalawa, basain muna ng tubig ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at sasakyan bago ito linisin gamit ang sabon at maligamgam na tubig. Pangatlo, ipunin ang mga abo at ilagay sa isang lugar na malayo sa daanan ng tubig para maiwasan ang pagbara. Pang-apat, pakuluang maigi ang tubig bago ito inumin. Pang-lima, hugasan ang mga damo bago ito ipakain sa mga alagang hayop. Pang-anim, gumamit ng sabong panlabas sa paglilinis ng mga damit na nalagyan ng abo. At panghuli, punasan ang mga kasangkapan o gumamit ng vacuum cleaner para matanggal ang abo. Dagdag na paalala, takpan ang ilong at bibig at proteksyonan ang mga mata habang naglilinis. Maging alerto at handa sa epekto ng pagputok ng bulkan. Ang paalalang ito ay hatid ng DOH, FIVOX DOST, Philippine Civil Defense at ng himpilan ng CARE 104.3 The Way FM.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Summer na naman! Nakapag-swimming na ba ang lahat?
1: O hanggang cheesy na lang talaga?
0: Kung uso ngayon summer ang swimming, may mga sakit rin nakikiuso. Kasama na riyan ang sore eyes, nakilala rin bilang conjunctivitis o pink eye. Ito ay nagsisimula sa pamumula at pamamaga ng mga conjunctiva o ang mucus sa membrane na siyang nagsisilbing balot o lining sa puting bahagi ng mata at sa loob ng mga talukap ng mata. Ano nga ba ang mga sanhi ng sore eyes? Unang-una ay ang virus at bacterial infection. Pangalawa, mga kemikal. At pangatlo, trauma o injury. Kakerian, alam mo bang naipapasa rin ito? Pero, paano nga ba? Una na dyan ay ang direktang contact sa mga kamay ng mga taong may sore eyes. Pangalawa, paghawak direkta sa mata gamit ang kontaminadong kamay. Pangatlo, paglangoy sa pool na may konting chlorine. Kung sa tingin mo'y nagawa mo ang alinman sa mga ito at nangangamba kang baka magkaroon ka ng sore eyes, narito ang mga sinyales at sintomas na dapat mong bantayan. Una, pamumula ng mata. Pangalawa, pamamaga ng mata. Pangatlo, pangangati ng mata. Pang-apat, pagdidikit ng talukap. At panglima, matubig at may nana na mata. Kung mayroon ka ng mga nabanggit na senyales at sintomas, narito ang mga dapat mong gawin. Una, magpakonsulta agad sa doktor. Pangalawa, umiwas sa mataong lugar. Pangatlo, palagi ang maghugas ng kamay. Pang-apat, magsuot ng salamin. Panglima, gamitin lamang ang sariling gamit. At pang-anim, iwasan ang hand-to-eye contact. Gawin ito upang maiwasang lumala ang iyong sakit at hindi ka masabihin ng, "What happened, Vela? Why you crying again?" I know. Sore eyes, right? Ingat, kakerian! Paalalang hatid ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Ang oras, 7:14 ng umaga.
2: Sometimes we stumble, we trip, we slip, walking through life. That is why we need to walk in the light of God's Word. Come, let's walk through the Bible and listen to God's Word of Life with Abel and Mel Manzanilla.

0: Hello po, isang napakaganda na Sabado ng umaga aming pagbati sa iyo, kaibigang Kakerian. Welcome po sa isa na naman na edisyon ng programang Walk Through the Bible dito po sa himpilan natin, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kami po ang inyong mga makakasama ngayon. Ako po si Melissa Serio Manzanilla.
1: At ako naman po si Abel Manzanilla. Good morning sa iyo, kaibigan, Kakerian. Kumusta ang iyong tulog at gising? Lalo dito sa probinsyang Albay.
0: Nagkaroon tayo ng konting pag-ulan, Pastor Abel, kaya nabawasan ang alinsangan.
1: Buti
0: diba?
1: Na lang, salamat.
0: Buti na
1: talagang
0: lang.
1: Alam ng Diyos ang lahat at ng mga kakaingan ng mga Albayano.
0: Correct.
1: Sino pa sa inyong napasayaw dahil sa mga disco lights kagabi? Sa inyong mga tahanan?
0: Ano ibig sabihin? On and off
1: on and
0: kasi.
1: Off.
0: Oo, on and off kasi ang ating kuryente. Kaya ayun. Hindi napapasayaw pa, Sir Abel. I believe medyo naiinis na yung iba, di ba?
1: Hindi maganda yun. Napapasayaw sa inis. No? Sayaw mo na lang. No?
0: Sayaw mo na lang ang inis. Anyway, another opportunity na naman po para tayo ay mag-aral at matuto sa araw na ito, sa programa nga pong ito, kung saan second session na po natin sa panibagong series na atin pong pinag-aaralan. Ayan po ay ang Raise Up a Child. Ayan. Ngayong umaga pong ito ay second session na tayo, entitled naman. Kung nung last week, first session natin ay choices, ngayon naman ay consequences. Ayan. So abangan po natin, ano ba ang mga consequences ng ating mga choices at paano ito nakakaapekto sa ating mga buhay. Well, kami nga po ay inyong mga kasama ngayon. Ako po si Mel Manzanilla.
1: Yes, ulit na naman akong pangalan ko, no?
0: Nagsabi ka na pala.
1: Oo.
0: Sige. Okay. Sige.
1: At siyem. Oo, at tayo po yung magsama-sama sa pag-aakala natin. At siyempre, kabang-abang pa din ang dagdag kaalaman na may kasamang pa-premyo, you know, ng ang 25th anniversary edition na coffee mug mula po sa Walk Through the Bible. Sa unang makakabigay ng tamang sagot
0: sa ating tanong at Bible trivia. Ayan. And syempre pa po, patuloy pa rin tayo sa ating pag-usapan natin. May prayer time pa rin po tayo. Kaya kaibigan, kung gusto mong makipag-ugnayan sa amin, ito po ang ating mga contact information. 0998-843-0573. At nakalive po tayo ngayon sa FB, sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Sa YouTube naman at Instagram ay FEBC Bicol Care 104.3 DWAYFM. At meron din po tayong online streaming. Search nyo lamang ang bit.ly/TheWayFM. And syempre pa, sa ating mga Kerians na nasa Kerians Official GC na, ay pwedeng-pwede ka pong mag-message. Good morning sa ating mga kaibigan dito sa probinsya ng Albay. Happy Island of Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camsur, Northern Samar, at saka sa Romblon, Leyte. Good morning po. And of course, sa iba pang naaabot ng ating pong programa sa buong Pilipinas, good morning. At sa ibang parts din ng mundo, Pastor Abel, batiin
1: yes.
0: natin sila ng good morning,
1: good
0: afternoon,
1: or good afternoon, or good evening. Salamat sa inyong patuloy na pag-antabay at pagsama, lalo dito sa programang Walk Through the Bible. And of course, sana po'y nag-i-enjoy ang lahat. Mukha at mukha namang nag-i-enjoy, lalo sa kanilang mga bakasyon, di ba?
0: Correct. Ayan. Ingat-ingat lang dahil sobrang init pa rin po ng panahon, ano? Alright, 7:19 in the morning. Narito muna po ang isang awitin para sa mga nakikinig sa radyo at ilang paalala sa mga nag-aantabay po sa ating mga live program o kaya sa ating social media platforms. Good morning!

0: Paano ka ba mapapagtagumpayan ang tukso?
1: Kailan ko kaya masasabing handa na akong pumasok sa buhay may asawa?
2: Meron kayang tamang pamamaraan sa pagpapalaki ng mga anak? Paano kaya?
3: Paano ko ba pakikisamaan ang katrabaho kung ang hirap ispilingin?
4: Nais mo bang malaman kung ano ang gagawin pagdating sa pagharap sa mga major life issues? Halika't sabay-sabay tayong matuto kasama si Pastor Hill Balignasay dito sa Pag-aralan Natin.

0: 7:25 in the morning ang ating oras at tuloy-tuloy lang po tayo dito sa ating programa na Walk Through the Bible. Dito lamang po sa ating himpilan, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, the station that cares. Okay, sa ating pagpapatuloy, ayan, this morning, batiin na muna natin yung mga nandito na ano, sa ating FB Live. Sa umagang ito, tayo po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang patuloy na pagsubaybay sa ating programa sa araw na ito ng Saturday. It's the 30th na sa buwan ng Mayo 2026 at malapit na naman nga ang ating pagtatapos ng buwan na ito. Ano, habang hinihintay-hintay natin ang ating pong pag-aaralan this morning on Raise Up a Child sa session 2 po natin na Consequences. Ayan. Hello Pastor Abel, meron ka bang nakita dyan na pwede nating batiin na?
1: Wala pa.
2: Hintay ko pa.
0: Wala pa. Medyo struggle tayo ngayon sa internet. Ano?
2: Oh, anyway. Baka tulog pa ang internet.
0: Kailangan natin gisingin ang internet. Oh. Ano ba yan?
2: Kailangan natin bulabugin.
0: Oo nga. Anyway, happy birthday pala sa mga nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan. At salamat din sa mga celebration siguro na meron kayo at patuloy pa rin sa pagbabakasyon ang ating mga estudyante ano, sa mga oras na ito. Kaya ingat-ingat lang din at patuloy pong umantabay ano, sa ating po mga programa until 7 po ng gabi. Ayan. Okay, so hindi ko pa makita kung sino mga nandito na. Basta kayo po ay aming pinapasalamatan sa inyong pagsabay sa oras na ito dahil mahalaga po ang ating pag-uusapan ano bilang mga magulang lalong-lalo na sa umagang ito ang patungkol sa consequences ano dapat malaman po ng mga bata

0: At kung yun nga, nung naalala ko ito din, Pastor Abel, na pinag-uusapan din natin ito before, yung choices natin, we have the freedom to make choices. Pero pagdating sa consequences,
1: wala tayong
0: choice kung ano ang magiging consequences ng ating mga choices.
1: Sabi nga ng minsan nag-preach ako, sabi ng isang nakikinig, wala tayong no choice.
0: Wala tayong no choice sa mga consequences. Ano?
1: Wala lang choice, wala pati no choice, wala pa rin. Wala lang.
0: Ayan, good morning and happy viewing po sa ating mga kaibigan na nasa nakaantabi ngayon sa ating FB Live. Good morning po. And mayroon ka pang gustong munang batiin?
1: Yes, sa ating mga nagbakasyon ng mga kapamilya at kamag-anak.
0: Ayan, okay. Sige. Okay, ayan na.
1: Okay. Nasa sumpto ko.
0: Okay.
1: Okay, so okay na po siya, no? Kaya ko lang tayo ng...
0: Sorry na, may konti lang po kami dito ng aberya.
1: Na technical lab.
0: A technical. Anyway.
1: Pero, yes.
0: Ayan. Salamat pala kay Don na Alfonso Apinado na nag-assist sa atin sa technical side para po sa ating programa today. Sige, ready na? Ready ka na ba? Si Pastor Abel po ang magiging tagapagturo natin this morning on the second session ng Raise Up a Child on Consequences. Sige, Pastor Abel.
1: Yes, sumuli, good morning po sa ating lahat. Maray na pagkaaga sa gabos na parte kang kabikulan. Lalo na sa mga nakantabay sa radyo. Kanina pa, no? Kanina pa. At maging din sa lahat ng panig ng mundo at ng Pilipinas. Good morning po sa inyo. Sa pangalan po ni Pastor Gil Balignasa, yung ating regular teacher at ang ating national director ng Walk Through the Bible dito sa Pilipinas and also sa ang regional director din ng Voltage at Walk Through the Bible sa Southeast Asia and the Pacific. Okay, ako po muna ang inyong mga kasama sa segment na ito. At konting introduction lang ay muna na kung saan ating na...
0: Napag-aralan
1: last week. Okay. By the way, sa mga nakatabay po sa FB, inyo pong makikita ang ating PowerPoint
0: presentation
1: na normally ginagamit po sa mga seminar kasi po ang ating pinag-uusapan dito, tinuturo dito sa Walk Through the Bible program, lalo na po sa segment ng pag-aralan natin ay ito po ay tinuturo sa mga seminar at na may kasama pong workbook kung inyo makikita. At ito po ay... Okay, ito po ay may pamagat na Raise Up a Child na sinulat po ni Phil Tuttle, ang current president ng Walk Through the Bible Ministry International. Okay, sabi po dito sa introduction na ating nabanggit, noon na nabanggit ni Pastor Hill last week, we may not be able to influence our ancestors but we can influence our descendants. O nga, no? Wala na tayong magagawa sa kung ano man mga nakikita nating, lalo na mga nakikita nating hindi maganda. O namana natin na hindi maganda ng mga kaugalian, wala na tayong magagawa doon. May magagawa tayo sa mga henerasyon na susunod sa atin. Sa ating mga anak, sa ating mga apo. At ito pa ang isa sa mga statement, no? The world's school system does not offer any course on parenting. O nga naman, ano? Ang daming mga courses sa school na palaging nag-upgrade, palaging nag-i-innovate, ano? At dine-develop ng mga curriculum, mga pag-aaral, mga courses, pero sa parenting wala, no? 'Di ba, Melissa, no? Meron ka bang narinig na ng course na patungkol sa parenting?
0: Walang course sa parenting kikitang ino-offer
1: mas
0: sa
1: lalo
0: mga
1: na
0: university.
1: Sa marriage, no? At ganun, kaya dahil nga ganun, ang sabi dito sa pangatlong statement, we learn parenting from our parents and from others. Sad to say, the model of our parents' style may not always be biblical. So, ganun na lang. Kung anong nating nakagisna na estilo ng pagiging magulang, ayun na lang. Ano po? Kung anong nating nakita, nakasanayan. Kaya lang, sabi nga dito, nakakalungkot dahil hindi lahat ng ating nakamulatang style ay biblical. Bako ang gabos na sa ito yung nagimata na estilo kay pagiging magulang, bako ay biblical. Ano? Ayun, ang takamukan sa vehicle, nagimata, no? Nagimata na pagtubod, nagimata na estilo, ay bakong biblikal. Okay, sabi po ni Everett Coop, ang isa sa

0: isa sa mga US Surgeon General, life affords no greater responsibility, no greater privilege than the raising of the next generation. Ay, ibig sabihin, wala na pong mas greater na responsibilidad at pribilehyo sa buhay na ito, kundi ang maging bahagi ng pag-raise ng susunod na henerasyon. Ikaw man ay profesional, ikaw man ay involved sa mga pagtuturo o hindi, tayo pong nabubuhay sa ngayon ay mayroon tayong kontribusyon sa mga susunod na henerasyon. At yan po ay isang hindi lang responsibilidad kundi pribilehyo. Kaya kung ikaw ay magulang, kung ikaw ay tiyuhin, tiyayin, lola, lolo, kung ikaw ay may kasama sa ngayon na kasama doon o kabilang sa susunod na henerasyon, hindi ka lang po may responsibilidad, kundi ikaw din ay may privilege. Kaya nawa ay tingnan natin sa ganun, no? It's a privilege. Imagine, ikaw ay napagkatiwalaan ng Panginoong Diyos ng ganitong responsibilidad sa dinami-dami na tao. No, na pwedeng ipasama ng Diyos itong iyang kabataan kasama mo sa ngayon. Ay ikaw isang mga pinili ng Diyos. Minsan siguro natapat na natatanong tayo, no? Bakit ako pang nag-aalaga nito? Bakit ako pang nagbabantay nito? Bakit ako pang nagtuturo nito? Bakit sa akin pa pinagkatiwala ito o sinama nito? Kapatid, kaibigan, nais kong sabihin sa iyo, niloob ng Diyos na makasama mo ang kabataan iyan upang ikaw ay maging kabahagi ng paghubog ng Panginoon, hindi lang sa kanyang buhay, kundi sa henerasyon ng kabataan iyan. Amen po ba? Para tayong nasimba, ano? Okay, last week ay ating natunghayan yung part A, understanding choices, and yung part B naman ay implementing choices. At yung conclusion nga last week ay sabi nun, if we allow our children to make choices, they are much more likely to grow up to be mature. So, ang maturity ng ating mga kabataan ay ang pundasyon nito ay sa kung paano sila humaharap sa kanilang mga choices, ang paghubog ng kanilang maturity. Ngayon naman po ay yung consequences. Mayroon po ditong statement na mula sa isang anonymous. When a child is allowed to do absolutely as he pleases, it will not be long until nothing pleases him. Kung isang bata daw ay hindi allowed na ay allowed siya na kung ano lang ang gusto niya ay yun ang kanyang gawin, no? Sobrang malaya, no? Kung ano ang kanyang naisipan ay yun lang kanyang gagawin, ay allow natin siyang gawin yun. Pagka palagi daw ganoon, ay darating ang time na wala na siyang magugustuhan. Dahil nasanay siya sa buhay na puro gusto niya. Kung anong gusto niya, nasusunod. Di ba? Darating ang time na parang doon na siya sa buhay na parang wala na siyang magugustuhan. No? Bakit kaya? No? Sabi po sa Luke 15 verses 13 to 16 ang ating key verse sa umagang ito ng ating pag-aaral. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. By the way, ang context po nitong pag-aaral natin ay bahagi pa rin po ito ng parable ng the prodigal son, na kung saan ay last week ay ating natunghayan na sa story na hiningi na ng bunsong anak ang kanyang mana. Sa custom po ng mga Hudyo noon, dalawa silang magkapatid, no? Hiningi na ito dahil bunso siya, ang hininga niya ng kabuong mana, ng kabuong kayamanan ay 1/3, no? Dahil normally yung dahil dalawa sila, 'di ba, double sa panganay, no? So 2/3 ang natitira para doon sa panganay. So hiningi na ng 1/3 ng buong kayamanan. At ito po ay malaking insulto, no, sa magulang, dahil pagka ganito na hinihingi na ng mana, buhay pa, ay para nang sila, ano, parang sinasabi mo lang sa iyong magulang na gusto ko na kitang mawala. Napakasakit, ano? Pero ganun pa man, ano? Ay pinaintulutan pa rin ng ama na ang kagustuhan ng anak. Pinaintulutan pa rin ng ama na kung anong nais ng kanyang bunsong anak na ito ay makuha yung kayamanan, binigay niya. Bagamat naniniwala ako na alam ng ama na kung anong kung ano ang consequence ng desisyon ito ng kanyang anak. So verse 15, so he went and hired himself out to a citizen of that country who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. So ito po ang konsekwensya ng desisyon ng bunsong anak. Napunta so na after na makita niya matanggap niya ang kanyang mana, ay siya pumunta doon sa ibang lugar at inilustay lang niya yung kanyang mana, hindi no sa mga kanyang karangyaan, sa kanyang mga kagustuhan, at siyempre hanggang sa maubos ito at naghirap at siya po ay namasukan na lang bilang tagapag-alaga, tagapagpakain ng baboy. Sa kultura ng mga Hudyo during that time ay ito po ang pinakamababang uri ng hanap buhay. Dahil nga po sa hindi sila masyadong interesado sa sa mga baboy, no. Sa pag-alaga, parang mababa ang pagtingin nila sa baboy na to, no. Na pag-alaga at lalo na sa pag-alaga nito. So parang nagkaroon ng extreme na ika nga ay kinahantungan ang bunsong anak mula sa isang buhay na okay na sana, no, kasama ang kanyang ama, nandun sa ginagawa niya ang isang mga bagay na hindi gusto ng kanyang pamilya. And hindi lang yon, yung pagkain, nagkaroon pa siya ng desire o paghangad na kahit yung pagkain na lang ng baboy ang kainin niya para makasurvive. So ganun ay ganun kasaldak, ganun kahirap ang naging sitwasyon ng bunsong anak. Yun ang naging consequence. Sa ating ang lesson po ng part na yon na kwento, the father allowed his son to experience consequences. Sabi ko kanina, alam lang ama kung anong patutunguhan ng desisyon ng anak. Bagamat di ko tiyak na alam lang anak kung anong magiging consequence. O kung gaano kahirap ang consequence na to. Pero naniniwala ko na alam na no yung ama. Pero inalaw pa rin niya. Sa ating pong buhay ay hindi lahat ng ating choice ay tama. Hindi lahat ng ating kagustuhan ay ayon sa kalooban ng Panginoon. But there are times na lalo na pagka tayo ay mapilit, ano po, ay inaalaw na lang ng Diyos. No? Sabi nga, ang kalooban ng Diyos ay mayroong perfect, mayroong good, mayroong permissible. No? So, hindi naman eksaktong masasabi natin na ito ay gusto niya. But minsan, dahil sa ating kakulitan, minsan dahil sa ating pagiging desperate o determinado na mangyari ang ating kagustuhan, there are times that God allow it na mangyari para sa atin. Bagamat, no, na kahit na ay alam na niya ang consequence ito. At itong malungkot dahil hindi natin alam kung gaano kalala ang maging consequence, lalo pagka negative consequences ang ating kakarapin. Bakit ka ganun? Dahil nga po, ang Diyos ay Diyos ng Diyos ay fair at tayo po ay anak niya. Hindi tayo robot, ika nga, na kung saan ay bagamat siya ay sovereign, palagi niyang pinapractice yung pagbibigay ng free will sa atin. Ganun niya tayo kamahal. So ang sa atin na mga magulang, ano po, lalo na pagkaalam natin ang consequence ng mga desisyon ng ating mga anak, napakalakas ng temptation sa atin that to rescue our children. The temptation there is that, sabi nga dito sa statement, we are tempted to rescue our children to protect them from pain. Yung ama na ating nakita sa parable ay alam niya, pero hindi siya ang nag-decide para sa kanyang mga anak. At ganun din po sa atin, no? Ito po isa sa mga mahirap, no, na sitwasyon sa magulang na yung alam mo na kung anong patutunguhan, alam mo na kung anong magiging resulta ng desisyon ng iyong anak. Na kung pwede lang, ikaw na lang. No? Pero para sa kanyang pagkatuto ay inalaw mo siya na mangyari o inalaw niya na harapin niya ang consequence ng kanyang desisyon. May mga times, no, na tayo din ay ganun din, no. Siguro sa atin, nakaranasan natin, sa mga magulang nakikinig sa ngayon, ano, after na iutos mo ang isang bagay sa iyong mga anak, no, and then ikaw pa rin ang gagawa. And isa sa mga natutunan ko ay pagka inutos ko, lalo na dapat niyang gawin, no, kahit tulog na aking anak, ginigising ko pa yan para gawin niya ang kanyang, lalo ng kanyang chores, no. Ginigising ko pa yan para gawin niya ang dapat niyang gawin. Except kung siya ay may karamdaman, except kung mayroong exam, pero kung wala naman, dapat niyang harapin yon. And that's one thing na natutunan ko. Kaya sa mga kaya dahil doon, you know, ang aking mga anak ay, o aming mga anak ay bago man matulog ay sinisigurado nilang nagawa nila ang kanilang mga part, mga responsibilidad that day. Dahil alam nila na gigising ko lang naman sila pagka hindi nilang ginawa. Bagamat, very tempting talaga na, ay, ako na lang. No? And I admit, a lot of times na talaga, ako na lang gumawa. Pero naisip ko rin, ay, kailangan nilang harapin itong kanilang responsibilidad. Kailangan nila itong harapin ang kanilang pananagutan. May warning po dito, without consequences, children often grow up to be irresponsible. So ayun na nga, no? Pagka walang consequences ang kanilang mga choices, ano, palagi tayong sumasalo, palagi natin silang napagtatakpan o pinagtatakpan, darating ang time na itong mga anak natin ay magiging irresponsible. Magkakaroon sila ng kaisipan, ay, nandiyan naman si tatay, nandiyan naman si mama, no? Nandiyan naman ang si lola na palaging sumasagot o sa aking mga at tumarap sa aking mga pananagutan. Hindi po. Dapat po na kung mayroong kailangan harapin ang ating mga anak, let them face it. Dahil otherwise, hindi po sila maging responsible sa pagdating ng panahon. Pansanin po natin yung mga kabataan na hanggang sa ngayon, o hindi lang kabataan, kundi mga anak natin na ang ibang sa kanila may mga pamilya na, pero nakaasa pa rin sa kanilang mga magulang, ano? Nakaasa pa rin sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang iba nakaasa pa rin sa mga lolo, lola na kahit sila ay matured na, kahit sila ay adult na, nakakalungkot tingnan, ano? At naniniwala ako na ito ay dahil nga sa ganitong estilo ng pagiging magulang na palagi silang pinagtatakpan. Meron tayong mga principles na ating makikita dito. Base doon sa segment ng kwento ng prodigal son. Unang-una, consequences are part of God's design. Tandaan po natin yan, no? Ang consequences ay kabahagi ng plano ng Diyos, ng disenyo ng Diyos. Walang kahit ang Biblia, no? Lahat pong pangako ng Diyos may kasamang utos. Ultimo kaligtasan po yan, may kasamang utos, no? Bagamat kaligtasan ay libre, pero may lahat yan may kondisyon, no? Libre ang kaligtasan, pero anong kondisyon? Manampalataya ka kay Jesus, magpasakop ka kay Jesus, tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at personal na Panginoon at tagapagligtas. So ultimo kaligtasan, kahit libre, no? Makikita natin, no? May kondisyon. At kung hindi ka naman manampalataya, may consequence, no? Diyon sa yung sabi nga yung pinakapuso ng Biblia na John 3:16 na kung hindi ka manampalataya ay ikaw ay mapapahamak. At kung ikaw ay manampalataya naman, ay ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, bahagi ng Diyos, bahagi ng plano ng Diyos, bahagi ng disenyo ng Diyos ang consequences. Sa Galatians 6 verse 7, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Sa ibang translation, don't be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant. So, totoo po yun na lahat ng ating mga tinanim, lahat ng ating mga pinagdesisyonan ay talagang anuman ang resulta nito ay aani natin. At ang pangalawang principle na ating makikita sa umagang ito, consequences can be positive or negative. So, hindi lahat po ng consequences ay positibo. Marami dyan eh, negatibo. Minsan po sa ating nakikita natin, ang inaasahan lang natin yung positibo, ano? Pero hindi yung negatibo. Para bagang sabi ko nga, yung pangako ng Diyos, no? Lahat, sabi ko nga, lahat ng pangako ng Diyos ay may kalakip na utos, no? May kalakip na kondisyon. Sa ating pong mga Kristiyano, kadalasan mas nanlalaki ang ating mga mata doon sa mga pangako ng Diyos. Uy, iingatan ako ng Panginoong Diyos. No? Uy, ang lahat palang bagay ay mangyayari for my good, no? Lalo na yung specifically, particularly, alimbawa yung sa Romans 8:28, no? Na ang lahat ay magiging sa ating kabuti, no? Pero sa ang condition doon, for those who love him and those who believe. May kondisyon, no? Nakikita ka natin yung all things work together for good, no? Ang lahat pala ay kayang baliktarin, kayang gawin ng Diyos para sa aking kabuti, which is totoo naman, pero yung kondisyon doon ay for those who love him and believe. So, ibig sabihin, kung hindi natin mahal ang Panginoon, ay hindi applicable ang verse na yun para sa atin. Kung hindi natin mahal ang Panginoon Diyos at hindi tayo nananampalataya sa Kanya, ay hindi angkop ang pangakong ilang Diyos sa atin. At hindi natin maasahan ang positibong consequence doon. Sa Deuteronomy 11, verse 26-28, "See, I am setting before you today a blessing and a curse. The blessing if you obey the commands of the Lord, your God, that I am giving you today. The curse if you disobey the commands of the Lord, your God, and turn from the way that I command you today by following other gods, which you have not known." So mismo dito sa ating nabinasa sa Old Testament, nandun na palagi yung dalawang klaseng consequences na binibigay at pinapaalala ng Panginoon sa bayang Israel, no? Ang blessing at ang curse. Kung mag-disobey ka, ito ang kalakip nito, yung sumpa. At kung ikaw naman ay sumunod, ito ang kalakip nito, ang pagpapala. So, consequences can be positive or negative. Positive consequences encourage wise choices. So, ang purpose po ng positibong consequence ay para tayo ay ma-encourage na piliin yung tama. At yung negative consequences naman ay para tayo i-discourage sa ating mga foolish choices. Hindi po dahil gusto ng Diyos na tayo mapahamak. Hindi po dahil sa gusto ng Diyos na tayo ay magkaroon ng hindi magandang karanasan. Hindi po ganun kalupit ang Diyos. Sa katunayan nga, mahal tayo ng Diyos. Pero bakit inalaw niya ang negatibong consequence ay upang tayo ay mas lalo nating mahalin ang Panginoon, mahalin ang wise choices. Hindi naman after ang Panginoon sa totoo lang na sa mga hindi naman siya masyadong after dito sa karanasan natin ng mga consequence nito, kundi sa ating pagsunod sa Kanya. Sa ating pagtalima sa Kanyang kalooban. Kung naalala natin at palagi nating ina-advocate dito sa Walk Through the Bible program, na kung saan ang sitwasyon ay patuloy na ginagamit ng Diyos na tayo ay upang tayo patuloy na mahubog at lumakad ayon sa Kanyang kalooban. Pangatlong principle, consequences must be tailored to the child's age and personality. So, iba-ibang edad, iba-ibang personalidad, doon na nagkakaiba-iba ang consequences bilang magagulang na ating ibinibigay. Hindi naman pwedeng ang consequence na ating ibinibigay sa ating mga adult na mga anak ay ganun din sa ating mga bata pa o mga toddler na mga anak. At alam natin lahat yun, no? Kailangan mag-evolve. Ang isa po sa mga natutunan ko sa pagiging magulang ay yung tayo pala ang unang mag-a-adjust. And many times we failed as parents dahil pinipilit natin ang ating mga anak ang mag-adjust sa atin. Tayo po ang unang mag-adjust dahil tayo po na po ang dumaan doon, no? Bagamat and there are times na ako mismo na fail sa areyang ito. And then I came to realize na hindi, dapat pala doon sa parting yun ako na nag-adjust. Dapat pala sa parting ito sa aking mga pananalita ay dapat iba na, no? Sa aking mga pagbigay ng disiplina ay iba na. Dahil nga po ay, sabi nga dito, that yun ay dapat mag-iba, magkaroon ng tailored to the child's age and personality. Number four, consequences can be allowed or created. May mga consequences po na talagang kahit hindi natin ibigay ay mangyari. Halimbawa, no? Minsan sa ating mga anak, may po sa mga anak ay palaging nalilate, no? Winarnigan ko na siya, sabi ko ay darating ata may papagalitan ka ng teacher mo dahil sa ganyan na mukhang palagi kang nalilate. And there was a time na hindi ko na siya ginising, no? Dahil after many times na akong ginigising ko, pero there are times na hindi ko na siya ginising. And then, nalait siya. At kinausap siya. Pinagalitan. And then, wala akong ibang ginawa dahil alam kong may consequence yun. And from there, he came to realize, you know, mas mabigat yun kasi ibang tao na nagsabi sa kanya. Yung advisor niya nagsabi sa kanya. At doon na siya nagbago. So, mas doon siya na natuto. Sa halip na dati, palagi akong nag-cover up. No? Palagi akong gumigising sa kanila. Palagi akong nag-warning sa kanila. Pero there was a time na talaga hindi ko na dapat yung gawin. Sila dapat ang gumigising sa kanila mga sarili. And then, sila dapat ang maging magharap ng natural ng consequence. And that was happened. And they grow up. And ako din, nag-grow up din bilang magulang. And then, mayroon din pong mga consequence na sabi nga ay tayo mismo ang gagawa. Tayo mismo ang mag-iisip kung anong dapat at hindi dapat gawin. May mga consequence na kung saan, katulad ng pag-deprive ng mga privilege sa tahanan. No? Number five, principle. Consequences can be immediate or delayed. May mga consequence na kailangan nang ibigay right at that moment. Ay mayroon naman hinahinay ka nga. Kung saano ay installment. No? Pang-anim na principle, consequences can impact future generations. Ano man po ang pwedeng pagdesisyonan ng ating mga anak, dapat nating i-remind sila na anumang consequence sa kanilang kaharapin ay maaaring hindi lang sa kanila, no? Kundi maging sa mga susunod na henerasyon. Isang malaking halimbawa nito, yung kay Adam and Eve, no? Sa simpleng kagat lang, no? Yung consequence ng kanilang kasalanan ay umabot sa atin, ano? Iniisip ko kanina, no? Alo kaya kung tiningilang lang nila o hinawakan lang nila, pero hindi sila nakontent. Kinain pa talaga, pinagbabawal na bunga. Umabot sa atin. Isa rin malaking example din yung kay Solomon, no? Na dahil sa kanya, pag disobey niya kay Lord, nahati yung kingdom. At hanggang sa ngayon ay nasa proseso pa rin ng pag-restore ng buong kingdom ng Israel. Nahati, nagkawatak-watak, at hanggang ngayon ay hindi pa totally na-restore dahil lang po sa consequence na ng pagsuway. So, ito pong consequence natin pinag-usapan ay buhay na buhay po. May mga consequences po na talagang hindi lang tayo ang haharap nito, kundi mga susunod na henerasyon dahil sa ating mga wrong choices. Sa Exodus 34 verse 7, maintaining love to thousands and forgiving wickedness, rebellion and sin, yet he does not leave the guilty unpunished. He punishes the children and their children for the sin of the fathers to the third and fourth generation. So mayroong dalawang legacy na patungkol. Ito po ay patungkol sa family ni Max Jukes and then Jonathan Edwards. Hindi na ko na ito himayin pa. Kundi itong dalawang taong itong kilala ay yung descendants niya ay napakaganda nitong si Jonathan at yung descendant naman ni Max Jukes ay hindi maganda, no? May mga naging kriminal, may mga naging murderers. Ngayon ang mga researchers ay ni-research at pinag-aralan kanilang buhay kung bakit ganoon na itong alam mo itong si Jonathan Edwards ay naging ministers ang kanyang mga descendants, naging mga professors, naging professionals, naging leaders ng bansa. Ito po ay dahil sa decision nila. Itong si Max Jones ay ni-reject niya ang Panginoong Diyos. Samantalang itong si Jonathan ay kanyang sinurenda ang kanyang buhay sa Panginoon at nag-serve pa sa Panginoon. So, pwede niyo po itong i-research, no? Itong si Max Jukes family and then Jonathan Edwards' family. Sa ating conclusion, if we allow our children to experience consequences, they are much more likely to grow up to be responsible. Gusto po ba natin maging responsible ang ating mga anak? Maging, sabi nga, katiwa-tiwala pagdating ng panahon. It starts sa ating pagiging magulang. Huwag po natin silang palaging pagtakpan o palaging tayo ang sumasalo ng mga consequences ng kanilang mga desisyon. Dapat sila at then there are times na tayo din ay nandun pero dapat reasonable. No discipline seems pleasant at the time but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. So, yan lang po ang ating mga pag-aaralan sa umagang ito. Ang pagiging responsible na bunga ng pagkatuto ng ating mga anak in facing consequences sa kanilang mga buhay. So muli, mapagpalang umaga sa ating lahat.
1: Maraming salamat, Pastor Abel, sa iyong pagtuturo this morning. At alam ko, sa ating mga taga-Antabay, marami po kayong natutunan. Kahit ako, na-refresh ulit ako this morning. Ito ay talagang napakagandang paalala sa bawat isa. Hindi lang sa mga magulang, kundi sa mga future parents. Ano? Maraming tayong pwedeng matutunan dito. Maraming salamat, Pastor Abel. At ang oras natin talaga naman ay napakabilis. Kaya, magpe-pray na lang siguro tayo, Pastor Abel. Wala na po muna tayong tanong at Bible trivia sa umagang ito. Abangan nyo po sa susunod na Saturday na lang. And anyway, sa susunod na Saturday po pala, ay meron tayong special programming for the 78th anniversary po ng FEBC Philippines. Pero mapapakinggan nyo pa rin po ang Walk Through the Bible program kasi magsisimula po ang ating special coverage alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali.
0: So, ibig sabihin na right after ng program ng Walk Through the Bible ay ayaw mo papakinggan ng special coverage.
1: Yes. So, pangunahan mo na kami, Pastor Abel, sa ating prayer time.
0: Let's all pray. Lord, salamat po Diyos sa umagang ito. Salamat sa pribilehiyong yung pinagkatiwala mo sa amin, lalo na sa mga magulang, sa mga tiyahin, tiyuhin na nakikinig. O sa lahat ng mga guardians, ng mga kabataan man na nakikinig sa umagang ito, naming nakasama. Lord, salamat po Diyos na sa pagkatiwala mo sa amin. At patawarin mo kami na minsan ay aming tinitingnan ito na hindi ganoon. Hindi pribileyo ang aming tingin sa responsibilidad na ito. Lord, salamat, Lord, sa mga magulang na meron kami at kami din ng mga magulang na patuloy pong empower sa pamagitan ng iyong mga salita at Banal na Espiritu. Dahil po sa aming mga sarili po ay hindi namin kaya. Kami po ay patuloy na naninirkluhod at nagpapakumbaba sa iyo na patuloy mo kami ang pakapuspusin ng iyong Banal na Espiritu, ng iyong salita, ng iyong karunungan, ng iyong kalakasan, O Diyos. Gabayan po kami, Panginoon, lalo na sa aspetong ito ng consequences na aming napag-aralan. Tawarin mo kami that a lot of times na kami ang humaharap ng consequences sa mga choices na pinili ng aming mga anak. Lord, help us, Lord, na tulungan sila na hindi lang maging wise sa kanilang mga choices, kundi maging responsible na harapin ang kanilang mga ang anumang consequences na kanilang desisyon upang sila ay mas lalong maging responsible, maging mabuting citizen ng aming bansa, maging mabuting kapamilya ng kanilang mga susunod na henerasyon o ng mga henerasyon ng kanilang mga kasama. Salamat po, Diyos, sa iyong pangunat gabay at pagpala sa bawat isa. Salamat sa patuloy na pagbago mo sa amin at yung mga dumaan, Lord, sa napakahirap na sitwasyon na ito na parang sa tingin namin ay wala ng pag-asa. Lord, mayroon pa rin palagang pag-asa sa iyo, Panginoon. Abutin mo po, Panginoon, ang mga magulang na nahirapan, O Lord, sa aspetong ito. At maging din mga kabataan, ang bawat pamilya, lahat po ito ay aming sinusuko sa mag-intervene ka po, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan at katapatan mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Amen. Nako, oras na po para sa ating pansamantalang pamamaalam naman sa inyo. Thank you so much po sa pag-join sa amin sa ating pong edisyon na ito ng Walk Through the Bible program. Salamat po at nagpapasalamat din tayo sa technical side kay Don Alfonso Apinado. At abangan niyo pong muli ang ating programa sa susunod na Saturday. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ingat po tayo. Ako naman po sa